0: katong
1: napakahalaga.
0: Huwag ka nang mag-alala, yes. Hindi naman ako in love. O katong ano, this guy's in love with you, pare. O katong last, ay ano, pagsakan.
1: Na sila halaga, and then katong na din bagsakan.
0: Pagsakan.
1: Diba, grabe.
0: Ang giatangan, kumukanta ba sila itong Undertaker, wala?
1: Wala, wala.
0: Grabe, warsyak ito. Kaya naman kami kasi, ano si Chito, nakakita ko itong concert niya. Di niya kantahon ang Undertaker pag wala ang kami kasi, kaya mura nagsabot na sila.
1: Pero so far, wala ko ka, no, Undertaker, wala nag-collab si Chito o si Kamikaze.
0: Ah, wala.
1: Sa last na. Ato Scooby-Doo-Bido na nila.
0: Sa Scooby-Doo na.
1: Tanan sila, nag-ano na tanan.
0: Kaya grabe, warsyak po itong Undertaker.
1: Moto ilang pa-surprise.
0: Hindi na kaya ni Chito, tigawang na 50 anyos na.
1: Ako po, di na ako kaya katropang
0: profiles.
1: Ito.
0: Anyway. Sige lang, patis na, nalingaw ta. Ano sa napunod na po na ni?
1: Sunod na po, mga katropa. At least, pag nagiha po yung mga event, ang tanduay dari.
0: Suporta mo.
1: Suportado gaya po na ito, mga katropa. Again, salamat kisa tayo nakiguban sa itong programa. Karong adlong Domingo, wala na kita igong oras. Wala na po ko igong tingog, mga katropa. Dagang salamat og amping kanunay.
0: At tangin ninyo niya, no, ang Centro Weekend kauban si katropang Andy Cauzon o katropang Marvin Iban. Wala kita gig oras mga katropa nining adlong Domingo sa tupag panag-uban ning atong tulmanon ang Bullseye Weekend. Adlong Domingo karon Hunyo 26 tuig 2000 Hunyo 28 tuig 2026. Sa ngalan sa kanitipukang puwersa sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghihiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa, Juvet Espanyol.
0: O kinyong katropa, Professor Marvin Pineda, nga nag-ingon, kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa Bullseye programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye dinhi sa inyong paboritong istasyon XFM.
3: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
6: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
7: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Excited.

0: 99.1 XFM Davao, katropa mo. Exciting. Hello mga katropa, good morning. Maayong buntay. Bangun na diya. Bangun na kay Udto na. Mga katropa, adlaw nga Domingo. Today is Sunday, June 28, 2026. Mga katropa, kamusta?
1: No.
0: Kamusta inyuhang adlaw Domingo? Kamusta inyuhang kabuntagon diha mga katropa? Nagkapi na ba ka diha? Timpla nagkapi. Para mas dindot ang kabuntagon. Mga katropa, ako inyong makauban sa kanginay na ang sassy ug sweet. Walain, DJ Sexy Sassy mga katropa. And welcome sa ato ang programang
1: But you caught my heart.
0: Exciting Sunday.
1: And you taught my heart.
0: Mga katropa, just relax.
1: Forget.
0: Papawala sa kakapoy, sa kalaay. Papawala sa pamaol. I know isa pud ka sa mga gipamaulan diha, no? Hilabi na gud sa konsierto last day, last night. Grabe gud in town ka tropa ka enjoy. Grabe pud ka sakit sa mga bagta.
2: Pinawa.
0: Anyways, okay lang, at least nag-enjoy. Kayo nga. Kauban ang mga friends, workmates, ang kauban ng mga katropa is kauban nila ilang mga love ones, ilang mga kauyaban. Diba?
2: Pinawa!
0: Hello mga katropa, pwede kayo mag-request inyong mga favorite songs. And shoutout sa itong mga katropa karunon na sa Paskabuntagon. Sabi na may naglanog-lanog na sa danga to ang programa. Ilabi na sa to ang maanindot ng mga sunata. And sa mga katropa na ito diha nga naminaw, kung gusto mong request sa mo shoutout, mga katropa nga itong hotline 0969-333-0537. Again mga katropa 0969-333-0537. Yan mga katropa, maghawa diya sa mga nga sesyon ha. Kaya ibalihin mga katropa, kayo mabalik pa si DJ Sexy Sassy. Yan lamang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo,

0: oras sa Pilipinas, alas 8.28 na sa Kabuntagoy. Mga katropa, ang oras sa tutkan nato sa Santon Plon, si Coffee Mix. Mga katropa, doon ni Magdine, malunggay leaves o soya bien. Santon Plus Coffee Mix, copy na, gamot pa. Alam mga katropa, nagkapi na ba ang oil? Nagkatropa, timpla na sa Santon Plus Coffee Mix para mas anindot ang pagsugod sa itong kabuntagoy. Di ba mga katropa, live na po tayo sa ating Facebook page. Ayan, isearch nyo lang po ang XFM Davao. Parang bilog na bilog yung mukha ko ngayon na.
1: Bilog!
0: Siupaw kayo!
1: Bilog!
0: Siguro tumaba lang.
1: Ayaw!
0: Hindi kayo tumaba, tumaba again.
1: Binawa!
0: O, diba? Pero okay lang yan. Still pretty naman eh. Maganda pa rin kahit papakaino. Good morning sa mga katrapahoy natin dyan. Kaya sa mga nagpakahoy-kahoy diyang dapita. Sa mga nagpahipi-hipi lang. Hi, Jordski. Good morning, Jordski. Kaya sa mga naka-rest po today. Rest well. Usually yung mga katropa natin, basta Sunday, aba naman, family bonding. Yan lang ho talaga yung parang gathering ng families, especially kapag may kanya-kanya ng mga trabaho. Kasi minsan lang ho talaga silang na, you know, kung sa Bisaya pa, magtapok-tapok. Kaya kung weekdays man, busy sila mga trabaho, busy sa school. Iban maanaapoy lang ginakabisihan. And usually, ang Sunday regular taon ang makapagtapok sa ilahan nun. At doon ang ginikanan. O siya, pa lang ba na itong katropa mo? At silang mga asyenda, sila mga farm, kung namunga na ba ilang mga durian. Namunga na ba ang tinanom sa silingan? Maayong bungkag, DJ Sassy. Hi, Rex. Kamusta nga itong kabuntagoy? Shout out ho sa inyo. Inaot mga katropa, anamo sa maing panglawas. Inaot na amo sa mga maayong mga kamut. Wala ginabinuangan. Wala ginapasakitan. Hinaot kamo gipangga o gimahal pag-ayo. Sa mga katropa na to diha, nga pirmi na lang gidin taon, mabitin pag-abot sa loving, loving. Nako mga katropa, walaw siya, diba? Ang ganaganing ingnon niya. Sige man silaglalis kay kanang di man kalahuta iyang partner.
1: Pinawa!
0: Mga katropa, actually, tinood yun na siya. Kana ganing imong partner na dili kalahutay tungod kay daghan ginabati sa lawas. Daghan ginabati nga mga haligot-got. Sakit ang tuhod, sakit ang hawak, gikapoy, gikan sa trabaho. Or sa dyang huwag nag-chega na sa imuha. Mga katropa, kung gusto ka nga mas mas mulami pa gid inyo ang panaglovey loving. Okay, sa pud kini mga katropa sa mga hinungdan para mas magdugay pa gid ang inyong relasyon. Kanang ihago magampanan iyang rule. Isip asawa, isip bana. So di ba nato malikayan nga naadjud tay mga apan, di ba? Mga katropa, ayo kabalaka kaani ang ato ang turbo. Isa pa pud ka sa mga nakulangan. Mga katropa, ayo kabalaka kaani ang turbo. Siguro di na makulangan o dili maalang-alang si Mrs. Dietary supplement for men, mga katropa, mapalit po sa mga butika nga doon lang nga sa inyong mga lugar. Okay kayo ang kabuntagon, DJ. Bugdog gihapon kayo. Wala pa'y swerte yung makabungkag sa naon. Ipabungkag na, Rex. Uy, kay gahi na kaintaw na bungkagon. Gahi na kay bungkagon. Hilabi na gid kong dugay na kaayin. Nga pa na bungkag. Diba mga katropa, kung kabalumun sa kaginang ano ganyan ginatawag na ito nga bagal. Ay, diba kung dugay kayo ninyo na siya bungkagon, mugahi pag yun na siya mga katropa. Pero if ever gani, kumabasa sa ulan. Thankful lang punta mga katropa kung maulan kay mabasa man, mabisbisan, mahumok. Diba? Ilabi din good sa to mga farmers out there. Isa po na sa mga mulo nila mga katropa no nga nang liki na gidin taon sa sobra kainit. Gahi na yung taon ang kaayo ang mga yuta. Ang kinahanglan na gidin taon tibisan para nindot ang bunga sa ilang mga tinanong. O mamunga ang ilang tinanong. O hindi mga matay ilang tinanong. Dapat dyan lagi mga katropa nga mabisbisan, mabasa sometimes. Dili po siya pwede or dili po siya nindot mga katropa nga pirmi na lang po siya basa. Or ulan-ulan. Nga matibisan. Okay, malata po siya. Diba? Pangalata siya. So dapat balance lang mga katropa. O siya, hi lang. Dili permintihon. Kaya kung permintihon, luoy ka kayo. Luoy ang mga pananom. Oh, hi MJ. Good morning. Thank you so much for support. Ay, mga katropa, comment lang mo sa tuang live. And comment lang mo sa itong comment section and ayaw kalimot. Please like and share. And pa-follow na din po sa ating Facebook page para updated mo sa mga impormasyon na balita na ito na mo sa inyo matagad lang. Alright mga katropa, stay put in standby. Alas 8:34. Siyempre mga katropa, drill lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.
2: Katropa, mali pong man kog mo barugoy? Kulang guro ni Gakus ba?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
7: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Sugod ka. Ika'y tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.
1: And God.

0: sa Pilipinas. Alas 8:46 sa kabuntagoy. Mga katropang oras, hatod kay nato sa turbo. Sulit ka kung nakaturbo mga katropa. Makatabang kini sa sex life ninyo mga sya. Ang turbo FDA approve mong safe imnon. Magturbo na mapalit kini sa mga nagunang butika. Nationwide. Good morning! Hello pa, shout out kay DJ Anthony. Yan, maayong buntag usab sa ato mga sukinting paminaw here in Davao City. All over Davao City. Kung asa pa po naabot ang itong programa karon. Maayong buntag. Namahaw na ba ang oil? Nagatrapa pamahaw na mo, kaon na mo sa inyong pamahaw. Isod ka ining, watay kusog mga katrapa. Watay kusog para mo daro sa itong madlong Domingo. Diba? Sa mga katrapa na sobra na ito kabisi, magdalit-dalit na malimdang ginatotoang pamahaw. Which is mo nang ginaingo na ito nga ka nang sobra na ito kabisi. Malimta na lang ginintaw eh. O nang usahay ang ato ang breakfast o lunch, isa na lang. O nang mahimo na lang siyang brunch. Breakfast o lunch, giisa na lang. Anyways, love and. Hi, Thea. Good morning. Okay lang, Thea. No worries. Mayang buntag usab sa ito ang mga katropa, no? Sa ito ang live. Yan sa mga katropa na ito, nagli-li-li na sa ito ang kagwapa karon. Yan, mayang buntag. Manoy Aluvs.
1: Will be better for this.
0: Ayan, na good morning.
1: That one
0: man. Happy Sunday, DJ Sexy Sassy. Hello po. And covered with scars. Hello, Lynn. Good morning, Ma'am DJ. Hello po. Ang ba na itong mga katropa, no? Na-meet na ginato sila personally. Yung Friday. Na-meet na din nila si Sexy Sassy. Baka ingon sila, ingon sexy.
1: To dream.
0: Sexy kidi ay.
1: Possible dream.
0: Good morning, Embed. Og Mary Grace Cruzada, good morning. Naitag na napod.
1: To bear.
0: Actually, dagan patag-patag na mga katropa. Abangan lang nato, no? Dapat naka-follow gid mo, naka-share mo always sa tuang live, sa tuang Facebook page. Para update mo, updated mo nga, ana-ana po yung mga palipay na mong i-share sa inyo matagadlaw, no? Alam mo na katropa, basta ka na ganing supportive ta. Nagid ta na grasya na madawan.
1: When your arms are too big.
0: Ani rola ako ah. Taganan dahil. Ano ba ito mga garinula? Ay, good morning. Good morning, Rex Ordiniza. Happy Sunday. Watching from Canada. Hello, Nita Velderosa. Hello po. Shout out dyan sa may Canada. Kamusta po inyuhang morning? Ano bang oras dyan ngayon? Shout out na sa mga katropa natin, no, na kakagising lang. Yan sa mga katropa nato nga, what joy ganag mo bangon? Why ganag mo bangon basta Domingo? Basta weekend? What joy ganag mo bangon? Nilabi na ka nang naaras sa pamilya, sa ano no, probinsya? Anaan sa Panimalay? Anabi nang na... Naganing kabalo na ka nga, wala kay duty, wala kay trabahoon, ay kalami. Kalami, pero... temporary lang. Pagkaugma, sugod na po sa uno. Back to reality na sa. Shoutout daw sa inyo from Baguio City. Hello po.
1: The unbeatable foe.
0: Shoutout sa mga katropa ho natin, no? Diyan sa may Baguio City.
1: With unbearable.
0: Kamusta inyo ang kabuntagon? Namahaw na bangol? Kaon ang mga katropa bulahan ubiyaan kusgana. The brave dare not go. Hi, Ken. Good morning. To ride. Mga katropa, live kita no sa atong Facebook page. I-search lang ang Extra FM Davao. Comment inyong mga panawagan, shoutout, song request. Minami mga song request, mga katropa. Oras sa alas 8.51 sa Kabuntagay. Mga katropa, stay put in standby. And syempre ang atong text line 0969-333-0537. Pwede po mo text diha, mga katropa. Alright, stay put in standby. Basta mga katropa diha, inaminaw, karang buntaga. No matter, You Decorated My Life by Kenny Rogers. Para ho sa inyong lahat. Without
2: all my

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na... anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Oras sa Pilipinas, alas 9.11 sa Kabuntagon.
1: Tayo'y muling nagkita.
0: Mga katropang oras at tuga nato sa Sandon Plon, si Cofemex. Nagtapat. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakita na hinungdan sa pagkawala sa memorya. Kakusgun ang cognitive function sa utok nga maoy hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigulit ang pagpitik sa kasing-kasing o magpakalma sa nervous system. Tungod kay ang Sandon Plus Cofemex, walay caffeine. Sandon Plus Cofemex, kape na, tambal pa. Alright mga katrapa, welcome back sa ating programa, ang Exciting Sunday. Ngayong buntag sa mga katropa na ito nga mabodjoy paglili, mabodjoy pagtanaw sa tuang live, no? Mo accidentally nakita nga itong gagwapa. This is Sassy Mini. Alam mga katropa, kamusta inyo ang morning? Namahaw na ba? Namahaw na ba ang all? Diba, syupaw kayo si Sassy Dagway? Ano man ni? Good morning, Inday Pan! Kamusta yung morning? Hopefully, mga katropa, no, ni mata mo nga naganing watay sakit nga gibati. Kasi mga katropa, di yun malikaya, no? Or siguro naka-experience na pud ka, na. Kaya naganing mo matata sa iyo sa kabuntagon. Sakit ka itong liog. Magmamurag feeling na itong ipamaulan, ta natulog raman unta. Diba? Actually, mga katropa, sa tuan na siyang posisyon. Anong sakit imong liog, nga natulog raman unta ka. Tugod mga katropa, imong posisyon siguro is na ganing walay balhin-balhin mga katropa, ibalhin-balhin maguna sa siya sometimes. Labi na ganyan ko ikaw, kay kadulo. Stay put, ragin mo ang posisyon. Good morning po. Shout out. Si Raya Tinonas. Hello po, maayong buntag. Mayong buntag sab sa itong mga suking di paminaw diha sa may Libungan area. Sa mga nakamonitor no sa ito ang live. And shout out.
1: Okay, bilis ng iyong pagdating.
0: Good morning! Sadyang kay bilis. Nangapi na ba ang all? Mga katropa, Sandon Plus Cofemex. Mas munindot pag yun ang ato ang paminaw. Kaya dili lang siya basta kapi mga katropa. Kinatambalan po niya ang mga sakit sa itong mga kalawasan. Alright, ang atong number 0969-333-0537. Tapos na po yung ating ano, pahula katropa. Kasi yung konsierto is nung Friday na po. Nung June 26 mga katropa. But abangan nyo pa rin ho, meron pa rin ho tayong mga mamimigay sa mga katropa natin na hindi pa nakakuha. O iba naman, hindi na konsierto. O mag-antay ulit tayo kung if ever na may mga pamimigay na ticket. Depende, basta kayo po yung naka-follow. Basta naka-follow mo guys, matik na na nga makalili jug ka sa mo ang ano, sa mo ang life. Okay lang po si Sassy. Lumalaban pa rin kahit walang kalaban. Good morning, Ma'am DJ. Sexy Sassy, please play the song You're All I Need by White Leon, requested by Randy Santisay. Thank you so much, Ma'am DJ Sassy. Hi katropang Randy, how are you na po? Nangapi na ba ka diha, katropang Randy Santisay? Lingalin Casino Bar, ha? Hello, Mother Earth. Good morning. Happy Sunday. Kamusta nga to ang buntag diha? Hopefully, dili stressful atong morning. Good morning, Twain Zelvan. Nangapi na ba ka diha? Timpla na o Xanton plus Kofimax. Maho DJ, sige lang, E12. Malipay ko nga. Nalipay mo. Malipay na ko guys, nga mukhaon mo. Basta kay di lang gid magpapas mo. Okay lang malate, basta di lang gid super late. Alright, ang atong number mga katropa 0969-333-0537. Ngayon may buntag sabdihal sa may Misayap area niya sa mga Gonzales family. And sa mga Arellano family, hello po, good morning. Ingat-ingat tayo mga katropa. If ever we have, meron tayong mga transactions. And kung naatay mga important matter na si kasuhon. Amping-amping gita kanunay nun. Dahil so dyan kayo mga katropa kung di ta mag-amping. Wala kayo tag-iampingan. Dapat mag-amping yun. Para dili mga lumping ang aping.
2: Nagtapat
0: Aramaita 9:17 in the morning. Alas 9, this is Shredes sa Kabundagos. Mga katropa, stay put in standby. Siyempre, sa itong magbalik mga katropa, more song requests and shout out. Hindi lang mga katropa sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.

That was the great song mga katropay, Gintong Araw by Bing Rodrigo. Oras sa Pilipinas, alas 9:42 na yung sa kabuntagoy. Mga katropang oras, atod ka na ito sa Santon Plus Gold. At ito na yung mangustina, powerful antioxidant. Ang antioxidant compound ay dahong tabang. Aron ni pagawas ang mga free radicals o toxins sa lawas. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Good morning! Hello mga katropa! Welcome back sa atong programa. Exciting Sunday! Happy Sunday everyone! Kamusta inyong kabuntagoy? Nagkamusta nga ito ang adlong Domingo? Kaya sa itong mga katropa diyan, no, nagsugod ang tanong laban. Nagsugod, nag-prepare para sa ilang mga labhonon. Usually man good Sunday, isa man na sa mga ting limpyo, general cleaning. May mora po yung time, no, mga katropa, nga makapaglimpyo sa ato ang panimalay. Sa mga katropa na ito di Hanoi, nga nagpanglimpyo diyan silang panimalay. While naka-tune in, hello po. Kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo tapusin yan. Good morning, Clyde Saturno Caballero. Hi, Katropa. Good morning. Watching from Manila. Mayong buntag, Christian White Vigulay. Kamusta imo ang kabutagon diha? Or muang morning diha, Christian? Pangapi na baka diha, Katropa? Pangapi na. Para init na. Init pas imo hang gugma sa iya ha. Good morning Erwin Ala, Erwin Ala. Erwin Ala, Erwin Ala. Grabe yun. Good morning po. Shout out. Tagyan natin ang mga katrapang ato ang number 0969-333-0537. Maayong buntag DJ Sassy, naminaw ko sa imong programa Exciting Sunday from Manoy Alonge of Santo Tomas BDN. Hello katropang Tomas. Yan, good morning nyo sa mga katropa na to dihanga. Oh, mo pa'y pagbangon. Nagkutaw-kutaw na silang paboritong kape. Ang ubadako na kayo mga agi. Ay, Pasko buntagon. Wana, dako nag-agi. Oh, naglimpyo na silang kabukiran. Ang uban is, nanilhig na silang mga tugaran. Buntag di hanti. Ay sige mugot diha ba. Good morning Yellow 998. Dito lang muna ako host. Ganda pala ng voice mo, Chess. Ay Chess. Hi po, good morning sa inyo. Hopefully mga katropa na, huwag mo ginabati din ang mga sakit. Hopefully mga katropa, analang kita sa maing panglawas everyday. Murag, ingon sila mga katropa, sign of aging. Ang ato ang ginaampo, ang maing panglawas lang yun kanunay. Ito mga katropa na, huwag na gila yung ginaampo, hinaot maayon na yun ang panglawas kanunay. Kay mojo na ang ato ang, you know, ato ang kapital. Kaya kung magsakita mga katropa, di man ta katrabaho. Kaya kung magsakita mga katropa, magluya man ta. Di na ito mabuhat, ang angayon itong buhato ng itong mga obligasyon. So, ma-short sa itong mga financial. Shoutout sa mga daghan pag financial di ha. Ano ba, igot na lang gidin taon. Pangkaon. Lavern. Lavern kay gastuhan man. Legit po, nakatanggal stress voice mo, katropa. Okay, sis. Anong kailangan? Anong kailangan mo? Ayaw!
mga tropa 0963330537. Ana pa si Josh DJ. Gimix na ako ang kape og asukar karong buntaga. Pero nga naman nga kapait man gihapon sa iyang pagbiya ko. Sa akong ang akong malasahan. May hugot yung morning niya ngayon. Gimix na ako ang kape og asukar karong buntaga. Pero nga naman nga kapait gihapon sa iyang pagbiya ang akong malasahan. Kasi ba ni mo naghugot ay? Luwagi gamay. Hugot ra kayo. How to be your voice katropa? Panyawan isagol sa imong kape aron na mawala ang kapait. Hoy. Masamot hinog pait. Mga katropa, alas 9.48 sa Kabantagoy. Mga katropa, stay put in standby na mo diha, no? Ay maghawa sa inyong lingkuran, ay maghawa diha sa inyong gi-haray-harayan. Mabalik pa si Sexy Sam sa mga katropa, hindi lang sa 89.1 XFM Davao. Katropa mo, exciting.

0: XFM.
1: Kakla Rexana.
2: Exciting.
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlin Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul kaayo to. Dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Mga butika.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: yung skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado.
4: Si Balam Antique.
3: Masakit ang aking katawan.
4: Malagi
3: narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
8: XFM.
9: Taklarik sana.
10: Exciting!
11: Energy smart cooking. Opt for energy efficient appliances. Cook with lid on pots and pans and ensure to match the pan size to the burner. Save energy while preparing delicious meals. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: It's 10 o'clock.
12: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Ang Tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkumpleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad mapalokal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
17: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with

0: Wax, Melka, Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon Life Talk with Angel Heal. Makasali ka!
1: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig na tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex tayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: O pamanggani ta nakasweldo pero wa naman ko'y kwartaan ni oy.
2: Da Clarex sana.
7: Exciting.
8: Tunog na pilit balikan. Musikang hindi nakakasawang pakinggan. Exciting Sunday.

0: sa Pilipinas. Alas 10:08 na sa Kabuntagon. Magkatropang oras, hatod ka nato sa Santon Plon, si Colfemex. Magkatropang kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit, hinungdan sa pagkawala sa memorya. Makusgon ang cognitive function sa utok, nga mo hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigulit ang pagpitik sa kasing-kasing, ug magpakalma sa nervous system. Tungod kay Santon Plus Colfemex, Kulay Cafe. Santon Plus Colfemex, kape na, tambal pa. Ito alright mga katropa, welcome back sa to ang programang Exciting Sunday. Happy Sunday sa lahat ho ng mga katropa ho natin. Especially po sa mga naka-tune in. Yan sa mga katropa ho natin everyday. Nakasama po tayo sa kanilang mga radyo. Good morning! Good morning, Chris Samson, Borja, diya sa may Jansine. Na mga katropa, amping-amping dito kanunay no kay sige na ba judog linog-linog dihang napita? Sige lang mo ginalinog diha. Ampingan jud nato kay basig mga liki unya nato ang kuan. Amping-amping diha gal. Alright, mga katropa, live kita no sa atoang Facebook page. I-search na mga katropa, pakitaan lang ang XFM Davao. Yan po namin nakita di hangga live. Wa na ilayin si Sassy na nasiya. Alright, palihog pakigreet sa Naminaw. Diri sa Kalinay, nag-birthday karon si John Patrick Maningo from Papa Bobby Maningo. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, John Patrick Maningo!
1: Happy birthday!
0: Greetings coming from Papa Bobby Maningo. Happy birthday to you! Ay, more and more birthdays to come, ha? Hopefully na, maayong panglawas kanunay. Kaoban ang mga mahal sa kinabuhi. Stay healthy and stay pugi. And syempre sa mga katropa po nato diyan, no? Sa mga nagsaulog sa ilang mga adlaw na tauhan karong adlaw. June 28, 2026, happy birthday sa inyong tanan.
1: Happy birthday!
0: And syempre sa mga katropa po nato nga nagsaulog sa ilang mga adlaw ng anibersaryo. Happy malimtan. Congratulations mga katropa. Stay strong para mas muligon o magdugay pa ang relasyon. Normal lang nang ginain ay mga sometimes na ipanag-away. Wala nagkasinabtanay. Away-away lang, walay bulagay. So sa mga katropa, ang gamay nga problema madako. Tungod kay gipasagdan. Isa sa mga rason nga nung sigig away kay nang makulang. Makulangan si Mrs. sa loving-loving. Yes, mga katropa, tinuod gid na siya. Sa mga sige kalabitin diha pag-abot sa loving-loving, ani atay turbo mga katropa nga makataban para mas mudugay. Mugahi pa ang relasyon. Mugahi pa sa puste. Diba, Rex? Yung mga katropa, mapalit lang na siya sa mga butika nga dool sa inyong mga lugar. And don't worry, FDA approved na siya mga katropa. Hi, Martin Navarez. Good morning. Hi, Jaguar. Good morning po. Yes, ampingin mo diha kanunay gaw, Chris. Regards lang ko kay okay, Ate Edna. Ate Edna ba to? Edna man siguro to, no? Basig lahi di akong ma-mention. Kanya ma-misinterpret, no? Hitsa man na si Iggy, si Edna, Chris. Sorry. Nalimutan eh. Good morning sa mga mapadyod in tao ay pagpamahaw diha, no? Narunod tuhan magpamahaw, be. Basit siguro og kanang gahi ihang gilat ano. Basig nagpakulo pa siya og kanang camel. Anyways, maayong bundag sa mga mo pa di pagbangon. Ipusa na imo ang hinigdaan diha. Aron mga labas sa imong mga labunon kay daghan ka kilabahnon. Kay ugma eskwela na sab. Back to reality na sab mga katropa. Muna usahay lagi mabitin ta sa tuang weekend. Imbis nga pagpahuway, mo pa iting pilimpyo. Anyways, mga katropa, that's normal. Ilabi na good kay ikaw estudyante. Inanan po dato mo tabang sa tong parents. May nabata sa labhanan, may labhunon, hugas nagplato, naihugasunon, manglimpyo, manilhig, magwaon ang mga cobwebs diha nga gasayo-sayo sa taas. Dili kay sigig cellphone. Remember lang gina to mga katropa, i-share lang gina to, no? Share-share lang mang gitaan ng katropa ni. Before, siyempre, labi na yun ng mga, nang wala pa kita na immune sa kiat-kiat mga katropa. Nang mga time na imong huna-huna, gusto lang dyan ka mag-sigig dula-dula. Laban yung mga friends, magkapit-kapit diha sa tumoy sa lubi. Sa may mga ganap sa kinabuhi ng mga bata. Kanang gano'n kaya na, nga hindi ka ganahan mga limpyo, hindi ka ganahan mga hugas plato, hindi ka ganahan mga laba, kaya mong huna-huna, nalangin sa dula. Sige lang, taga-kosian. Tapos mayaw-yawan ta sa tuang ginikanan na, sige lang, mong dula. At pag mga limpyo mo, kaya nyo hang inyuhang kwarto, masudlan nagbitin. No, grabe po nang bitin. Masulod ng kuan banakon. Sagbot na kayong tugkaran. Pwede ra, sige, scatter ka. Nasya ka rin sa Mati City, si Edna. 4 days na nga iyahang gibiyaan gaw agu. Nangita na itong lain ba? Laing ano ba? Laing kalingawan. Anyways, mga katropa, alas just 15 in the morning. Pwede mo request yung mga favorite songs mga katropa, ha? Kung may mga panawagan, shoutouts. Ay magka-worry diha kaya ito ng taga-anong pagtagad. I know, wakan niya gitagad. Isasin na yung mutagad. Luya po dagaw, uy. Tagay-tagaw. Huwag naapaka itong pag-concert Rex. Maulit jug ka nga. Duhay mong upat imong pananaw. Sobra pa siguro sa upat. Libre lang ang ilim nun. Basta kugihan lang ka mo, Pela Rex. Mga katropa, 10:15 in the morning. Ay maghawa diha sa inyong lingkuran, ay maghawa diha sa inyong gear, sa inyong posisyon diha karon. Nagaray-haray ba mo diha mga katropa? Again, ang atuang hotline 0969-333-0537. Mga katropa, para ho sa mga naka-tune in dyan, gusto kita para ho sa inyo.

0: FM
1: Kakla Riksana
2: Exciting
3: Zaton Plus Gold User Atong Paminawon
4: Ako si Gideon Galawiyo taga anong Surandabaw di Oro Akong kreatin yung taas Akong ihi So kapag ihi Kapag putol May gabi yung hindi ko matulog
3: Zaton Plus Gold
4: Kreating lami Natulog na kayo ko Sa akong ihi O kira kayo Garo na akong kreatin 94 na lang Itong nakapaminaw Sa akong gitang multicar Sa akong mabalatian Yun ang sulayan Na ang doktor sa Yesu Realty mo kayo Ang tabang na sa inyong paglawas
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag inigman ako og inom sa atong kape, gipakara kong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labos. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kabalo ba kamo nga ang Zaton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya. Nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalukal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3O Trucking Corporation. Ang DX3O Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
15: Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
0: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
16: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
17: Mga katrupa, andam na ba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
18: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
17: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
19: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
20: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
22: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayaw ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires na kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
20: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy. Energy, One Nation, switch off lights, and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Mura kog galag sigig paramdam nimo. Mura pod kag patay. Dead makaayo. Maayo pagbuhok na lang tang duha. Para inigtigulang nato, mag-uban gihapon ta.
4: Kaklarek sana!
6: Exciting!
23: Exciting Sunday!

0: sa Pilipinas, alas 10:51 sa kabuntagoy. Ang katropang oras, atod ka nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E, nga makatabang aron malikayan, nga makabatoin o glaucoma, katarata, iridium o uban pang sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit sa mga butika. Welcome back mga katropa sa atong programa Exciting Sunday. Mayong buntag sa mga katropa na tulihan o nga nagharay-haray na kaya humanaman ang mga trabahoon, humanag panglaban, humanag panglimpyo sa panimalay. So, mura gigutom na sab.
1: Pinawa!
0: Dali na dyan kayong oras mga katropa, no? Mag-alas 11 na sad. Ilan to balaan mga katropa, no? Mararicious lain. So, mararicious lain mga kamot. Ano na bantayan? Una katropang bantayan gud nato, no? Ay inyong mga, ang ato mga partner. Ay inyong mga partner di ay.
1: Pinawa!
0: Diba, siga, sobra na to kabisi sa tuang mga trabaho. Wala na siya sila yung mga kamot.
1: Pinawa!
0: Kung pwede palang ihikot. Lain po mga katropa kung sobraan ta kahigpit, no? Murag matuok na gyud. Lain na siya mga katropa. Murag ka ng gimahal ka niya kay napugos siya. Lain. Dapat gimahal ka niya tungod kay mahal ka niya. Ana unta. Naglimpyo sa ambalay, pero siya wala pa limpyuhi.
1: Pinawa!
0: Sa mga wapay ligo diha, kaligo na.
1: Pinawa!
0: Kay Udto na. Saol na pwede mong pagkandingon diha. Mayong buntag sa ambla sa itong mga suking tigpaminaw. Ayan, shout out from 439. Mayong pagpaminaw ni Labong sa Agdaw, uban ilang mga anak og sila Joy, diri Tibungko, uban ilang pamilya gikan ni Buboy, diri sa Tibungko, pakiplay sa kantang Remember by Rance Verano. Salamat sa pagbasa. Hello po, mayong buntay. Yan, sa mga katropa na to dihan nyo nga nakasuni yan. Nalay ko sa'yo. Katropa, no, mas ganahan ka nga mulihok sa imong panimalay. If ever natin mga background nga anindutan ka ay, no, na mga sunata, no. Pero ganahan ta mga katropa nga maganahan ta mang labah. Kasi kung ay labhanan, gusto ka mang labah. Imong labhan ang wapa na labhan. Mayang pagpaminaw, diri sa 89.1 XFM, labi na kay Tommy Katwa, gikan ni Arwin Leong, diri sa Cory Village, Dakudao, Davao City. Mabuhay XFM Davao. Thank you! And from 391. Damo gid nga salamat mo. Yo, hi James. Good morning. Hi Renz, good morning then. Good morning DJ Sexy Sassy. Hello po Elizabeth. May buntag diha. Rodrigo, mabuhay mata. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kaya ko natanggapin ang sakit. And good morning Agaton Gonzales pa, shout out Santa Cruz na side. Paway sa Amping sa imong pagbiyahe Agaton. Thank you so much sa time and sa effort. Effort. Good morning AJ Maglangit. Kamusta ang biyahe? Laban-laban lang tayo, no? Kahit wala tayong kalaban. Laban lang din tayo kahit hindi tayo pinaglaban. Sanay na tayo sa labanan. Ito mga katropa, huwag naalay championship, murag ikaw na dyan daog. Okay, duga na dyan kag laban-laban. Pero pildi lang gihapon ay nagabot sa gugma.
2: Pinawa!
0: Oras sa Pilipinas, alas 10:55 sa Kabuntagon. Mga katropa, wala tayong igong oras. We need to say bye-bye na po at this point. But don't you worry, tayo magkarinigan. At kita-kita pa rin bukas. Same station pa rin mga katropa. Sa mga wapa naka-follow diha, i-follow na ninyo ang atuang Facebook page. Ayan ang XFM Davao mga katropa. Para updated mo sa mga impormasyon na balita. Huwag sa mga ipanghatag na to ng mga grasya. Ano man nakatropa ba kung wak ka follow layo juga sa grasya. O nang atong i-follow mga katropa para mapiskan ta grasya.
2: Pinawa!
0: Alright, mga katropa, ugma na sa no. Abangin na ito ang, or atangin na itong programa ugma, alas just imedya, hangtod alas 11, alas 12 pala.
2: Pinawa!
0: Alas 12 di mga katropa. Ay karon rada ito alas 11. Mga katropa, sa kalan sa itong station manager Jasper Magoncha, ug sa kaubanan na ito dari sa XFM Davao, ug sa itong master control, Roy. Thank you so much. Mga katropa, kini si Sexy Sassy nga nag-aingoy na amping kamu kanunay. Halong kanunay. Kaya kinabuhi mga katropa, puno jud sa pagsulay. Bye-bye! Happy Sunday! I love you all.

0: Isang mapagpalang Sunday morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa programang Secret of Health. Siyempre, ang programa pong ito ay tatalakay sa mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Kasama po ang inyong lingkod. Siyempre, hatid po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Ako po si Doc Algy Bakla, ang inyong magiging program host ngayon pong Sunday na ito. Sana ho'y nasa maayos po tayong kalagayan, anuman ang ating pinagkakaabalahan at ginagawa. At habang nakikinig po tayo, sana'y ligtas po kayo saan man ho kayo naroroon, mga katropa. At syempre, may makakasama tayong bago nating partner. Actually, siya ay first time na i-airin dito sa ating palatuntunan sa The Secret of Health. Pero lagi na natin siyang makakasama bilang bahagi ho ng aming team sa Yes to Health Media. No? At isang veterano sa alternative medicine at siya rin ay isang naturopathic practitioner. Walang iba kundi ang ating bagong partner, ha? Si Doc Ron. Magandang morning, partner.
1: Magandang morning po, Doc Algy. Welcome po ang lahat ng ating mga tagapakinig dito po sa ating programang The Secrets of Health. Uh-huh. And I hope sa umagang po ito kayo po ay handa para po sa magagandang information na kung sana ibibigay po natin na makakatulong po sa inyo para po mapanatiling malusog ang pangangatawan at malayo po sa karamdaman na siya pong advocacy ng atin pong programang The Secrets of Health.
0: Yeah, si Dr. Ronald Paler ay makakasama natin regular sa ating mga palatuntunan at syempre, makakasama din ang ating mga clients sa lahat ng mga Yes to Health Wellness na kung saan doon siya madidestino. Mm-hmm. Yeah, kaya abang-abangan nyo po siya sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, Quezon City, Santa Rosa, Batangas at ganoon din sa mga lecture, ano, makakapagbahagi po siya.
1: Yes.
0: Anyway, tayo po ay napapakinggan sa DWWW774 at sa iba pang mga partner stations po natin nationwide at sabayan din po tayong napapanood live sa Yes to Health page. At kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, nako, swerte-swerte ho nyo dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong mga Yes to Health viewer.
1: Tama ka dyan, partner, kasi pwede po silang maregaluhan ng mga healthy katropa giveaway po dito po sa ating programa. Sa mga katropa po nating nakasubaybay sa radyo, lalong-lalo na sa ating Facebook, makibahagi po kayo at tandaan ang mga kailangan gawin. Number one, ay kailangan pong i-share ang ating live streaming na The Secrets of Health at i-comment po ang inyong mga magagandang experiences sa mga produkto ng Yes to Health. Mm-hmm. Gamitin din ang hashtag The Secret to Health. Mm-hmm. Mamaya lamang po ay i-announce po natin ang best comments na kung saan, kung sino po ang mapipili nating may best comments, mm-hmm, ay magre-regaluhan ng Santone Gold Coffee Mix gift packs, mga katropa.
0: Ayan, kaya mga katropa, sundin lang po natin yung mga kinakailangan po nating gawin at malay nyo, kayo na yung maswerteng mariregaluhan mamaya, ano, partner, ano, mm-hmm, ng ating Santone Gold Coffee Mix gift packs. Kaya samahan po kami ni Doc Ron sa ating talakayan ngayong pong umaga. Welcome na welcome po ang inyong mga tanong at pwede kayong magpadala ng inyong mensahe sa ating hotline number 0969-609-6545. Tingnan nyo na lang yung screen, ano, do sa ating, mm-hmm, live stream at nandyan po yung hotline natin, 0969-609-6545.

0: or 5. Kung hindi po maselan ang inyong mga question, pakilagay po yung pangalan at ang inyong location. Hindi naman kailangan complete address. Yung location nyo lang, ano, kung saan ho kayo nakikinig. At sa mga nais naman na subukan ang mga produkto po ng Yes to Health, pwede na po itong mabili sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, maging sa mga All Day RX at All Green Pharmacy, sa mga Vista Mall. Ganon din sa mga local pharmacy, yung mga butika ho sa ating mga bayan, ay pwede nyong itanong ang mga produktong tatak Yes to Health para makasigurado po tayo na hindi fake or imitation o counterfeit yung ating binibiling produkto. Pwede rin pong umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search lang po ang Yes to Health 2011.
1: At syempre, pwede din makabili ang aming mga produkto sa lahat ng Yes to Health clinics, mga katropa. No? Meron kaming mga special price, lalong-lalo na po doon sa atin pong mga katropang senior citizens. Dalhin lamang po ninyo ang inyong ID para po kayo ay makatanggap ng special discounts. And also sa Yes to Health, ang Yes to Health po natin ay may mga programang pwedeng makatulong na nag-aangkop sa inyong mga pangangailangan. Meron po kaming mga program services katulad po ng cleansing and detoxification program, mugok buyang Korean therapy, biozapper, acupuncture, terahertz therapy, naturotrad therapy, nakasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon ng traditional at makabagong techniques ng pagsasaayos ng mga problema sa atin pong mga kalamnan, litid at mga kasukasuhan po mga katropa.
0: Nako, ano yan, paborito ko yan. Na-try mo na ba yung hilot hugpungan?
1: Ay, sana maka-experience na ako pa sa first duty ko dyan sa Balibago.
0: Sure na sure yan. Sa hilot hugpungan talagang sulit na sulit. Yung kasi alam mo, minsan kailangan din natin ng healing touch eh.
1: Yeah.
0: So, stress sa ating pong katawan.
1: Stress reliever.
0: Ayan. Kaya ako nais po ninyo mga katropa na masubukan ang lahat ng mga services ng Yes to Help. Wala hong ibang gagawin kundi pasyalan po ang lahat ng mga branches natin para matry po ninyo yung discount and also yung ating pong mga sinasabing services. So ito po yung ating mga location sa iba't ibang pahagi po ng ating bansa.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love, laging hinahabol, lagi ka nagpapalpitate. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palta na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga bitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pang aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, nakasangap kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay, nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi apat na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Parañaque, 66 years old po.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.

0: Okay, balik po tayo mga katropa sa ating pong palatuntunan. At syempre, maganda po yung ating pag-uusapan ngayon pong tanghali pong ito. Ito'y mahalaga especially sa mga nais maging healthy at laging nakakondisyon ang kanilang katawan. Especially, Doc Ron, kapag marami ng nararamdaman, mayroon ng hypertension, kumbaga yung sakit, hindi lang mag-asawa. Isang pamilya pa.
1: Isang pamilya.
0: Oo. Yan na po. Pag-uusapan natin mga kaibigan, ano, kung ano ang pwedeng gawin sa mga ganong klase po ng problema sa ating pong katawan. So, Doc Ron, maganda yung pag-uusapan natin dahil isa ito sa napapanahong topic. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi pag pinag-uusapan natin yung healthy living, laging nandun sa wellness program yung mga juicing.
1: Mm-hmm.
0: O, ngayon, ayon kasi sa pag-aaral ay mas mataas ang potensyal ng juicing kung pag-uusapan yung absorbability at nutritional quantity o ng mga juices na pumapasok sa ating katawan. Kung ikukumpara mo yan sa regular na pagkain lang ng prutas at gulay, eh mas advantage kapag nag-juicing tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, paano natin gagamitin yung juicing? At ano ba itong juicing therapy nito?
1: Well, mga katropa, ang juicing therapy, ito po ay nag-involve na extraction. Ibig sabihin, i-extract mo yung katas mula doon sa prutas o di kaya doon sa tinatawag natin na vegetables o di gulay.
0: Mm-mm.
1: Well, nung unang panahon, wala pang tinatawag natin na mga modernong machines o tinatawag natin na juicer or juice extractor. Dati, ang ginagawa is yung gadgaran.
0: Mm.
1: So, ginagadgad, tapos nilalagay sa kaprasong tela, yung iba is doon sa katsa, o di, katsa ng, o yung tela ng harina, o di kaya doon sa mga cheesecloth, tapos pinipiga, at yung katas noon ay iniinom.
0: Mm.
1: At isa ito sa pinaka, isa sa popular na pamamaraan ng tinatawag po natin ng naturopathic medicine na associated sa detoxification program and also sa nutritional therapy, especially doon sa mga katropa po nating doon po sa mga nagkakaroon ng malubhang karamdaman. Yung tinatawag po, sabi po ninyo kanina, Doc, na ang sakit ay hindi lang mag-asawa, pamilya, isang buong pamilya, isang buong angka na ang nararamdaman.
0: May ganun talaga. So, kung regular tayo magkukonsume ng juice, kasi yung juicing meaning, kukunin mo lang yung katas, ano?
1: Yes.
0: Oh, pero dun sa mga nagsasabi na, eh, baka pwede i-blender na lang namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Okay din naman siguro yung blending, ano? Oo, kasi meron ding konting ano. Pero iba kasi talaga yung juicing.
1: Yes.
0: Oo. Ngayon, kung regular tayo magkukonsume ng juices, ano naman yung potential health benefit kung regular itong gagawin, no? Mm-hmm.
1: Number one po dyan, Doc Algie, ang makukuha po natin is ma-maximize po natin yung nutrients consumption natin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi let's say, for example, isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag kakakainin mo lang yun, mauumay ka, kakakain ng isang kilong pipino.
0: Oo.
1: Kapag ka-juice naman natin yung pipino, it is easier for us to consume. So, ma-maximize mo yung mga nutrients, mga phytochemicals, and also yung mga minerals and vitamins na makukuha mo kapag ka-juice po natin at nagiging liquefied form yung tinatawag natin yung mga vegetables o mga fruits na atin pong i-consume.
0: Oh.
1: Not only does juicing give nutrients sa atin pong katawan, it also gives our body to function properly, and also hindi lamang mag-function properly, it will boost also our energy levels.
0: Oo, kasi yun naman talaga yung problema ng iba. Siyempre, pag kinain mo yung pagkain, hindi mo na-absorb, hindi mo na-assimilate. Walang energy. Oo. So, juicing can give you more energy kasi mas na-assimilate mo siya.
1: Mas na-assimilate and also mas nababawasan yung trabaho ng katawan. Kasi hindi na kailangan na i-digest. So, yung energy ng katawan through digestion, it can be used in repairing doon sa mga damaged cells.
0: Yes.
1: And it can be used also to neutralize doon sa mga tinatawag natin yung mga bacteria, harmful bacteria and also viruses and also doon sa mga free radicals na pumapasok sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: It does not only maximize nutrients consumption, Doc Algie, ang juice or yung tinatawag po natin na pag-juice, it also boosts nutrients absorption.
0: Yes.
1: Oh. So, bakit nakaka-absorb or nagbo-boost ang pag-juice ng nutrient absorption is nabanggit na natin kanina is hindi na kailangang i-digest ng tiyan. Another thing is tumutulong din ito na ma-recover yung growth ng mga ano yung mga villi doon sa ating tiyan para ma-absorb yung mga nutrients. Also, it provides essential vitamins and minerals, which we have already discussed, and prevents issues katulad po ng high blood pressure o di kaya tinatawag natin na hypertension.
0: Marami may ganyan. Kasi, kumbaga, yung may high blood, kung walang mga essential minerals, like yung may mga electrolytes, which juicing can provide a lot of electrolytes.
1: Yeah.
0: Mas lalong lalala yung hypertension.
1: Yeah, and also those absorption ng magnesium, which is nakakapag-relax doon sa ating mga blood vessels, Doc Algie, ano? And also yung tinatawag natin assimilation din ng nitric oxide sa ating katawan, which tumutulong na magpaganda sa daloy ng ating dugo. And that is the reason why doon po sa mga kababayan po natin na mga meron po kayong hypertension is napakaganda po itong tinatawag natin na juice therapy or juice fasting. Yung iba is gumagawa sila ng juice fasting. And also mas mabilis po yung delivery ng nutrients doon sa ating ano sa ating bloodstream. Ano na siya, yung tinatawag natin ready to absorb na. Hindi na kailangang i-breakdown ng ating tiyan into smaller particles kasi nasa liquefied form na siya. Diretso absorb na ng ating katawan, diretso sa ating bloodstreams, and also it gives more iron absorption. Katulad iron absorption, which is very essential sa production po na atin ng red blood cells, in which is kapag mababa ang red blood cells sa ating katawan, mapapansin po ninyo mga katropa na mabilis mapagod ang katawan, matamlay, tapos kumbaga irritable kapag mababa yung ano yung red blood cells. When you do juice fasting, is iron and copper absorption is very mas mabilis punta sa bloodstream, and also absorption din ng vitamin C, which is very essential lalong-lalo na dun sa ating ugat, sa elasticity ng ating ugat. Kaya mapapansin po natin mga kaibigan, if you are dun sa mga nagkakaroon ng stroke, kalimitan na deficit na vitamin sa katawan is yung vitamin C. Kaya pumuputok doon ang endothelial wall, naaanod sa bloodstream yung mga clots, nakakaroon ng stroke, nakakaroon ng heart attack. And that is the reason why mga katropa, no, juice fasting, no, ang isa sa magandang pamamaraan ng treatment ng yung tinatawag natin ng mga karamdaman.
0: Sa madaling salita, kapag nag-juice fasting ka, nakakatipid ka sa energy.
1: Yes, nakakatipid sa energy. And yung energy na dadivert into repairing and building doon sa health ng nag-juice fasting.
0: Ayan. Okay.
1: Hindi lamang po yan mga katropa, also it increases consumption. Of course, kasi mas marami lang makukonsume mo. Kasi juice na, liquefied form na siya. Hindi lamang po doon sa yung ma-maximize at mapapadami mo yung makukonsume, also yung tinatawag po natin na source ng fiber. Merong mga diet ngayon na tinatawag po natin na meat-only diet, which is very lacking. Well, it helps to some people or dun sa ibang nag-meat diet, but it is not sustainable in the long term. Kasi makikita po natin in many different studies na kapag ka ang isang tao is hindi nakaka-consume ng fiber, is mas tumataas yung kanyang risk factor sa pagkakaroon ng colorectal cancer. Kaya that is why when you do juice fasting, kaya mapapansin po natin na marami na po tayong na mga pasyente na na-encounter na meron pong problema sa tinatawag po natin na chronic constipation. And then kasabay po niyang chronic constipation pag hindi nakakadumi, merong anxiety and depression kasi ang yung talaga pagka-trouble ang utak, nagsisimula palagi yan, Doc, sa na-observe ko po is palaging nagsisimula sa tiyan kapag hindi na ilalabas yung mga dumi. So napapansin po natin when they undergo juice fasting, which is one of the programs na ginagamit po namin noon sa nung nandun pa ako sa Mindanao, is mas lalong mas napapabilis yung pag-dispose at pagtanggal ng mga dumi doon sa colon.
0: Kahit naman sabihin nilang juice yun, may fiber pa rin.
1: May fiber pa rin.
0: Insoluble fiber.
1: Yeah.
0: Na may mga tao kasi na minsan sensitibo yung mga tiyan nila. At juicing can really help them, ano.
1: Yeah.
0: Lalo na yung mga matatanda na, pansin ko, Doc, karon hindi na sila makakain ng marami.
1: Yes, at hindi na kasi ganong kalakas yung ano, yung digestive enzyme production ng katawan. Kaya hindi na maagad, hindi na masyado natutunawan dun sa kanilang pagkain.
0: Mm-mm.
1: So, yeah, that is one of the benefits is to have that ample amount ng fiber po sa ating katawan, and also would help na ma-cleanse, ma-detox yung ating colon, no? Kasi ang meron pong dalawang klaseng fiber, yung tinatawag po natin na soluble and insoluble fiber.
0: Mm-hmm.
1: Let's say for example doon sa mga pulp, meron yung tinatawag na insoluble fiber. Kaya kung minsan may ibang umiinom ng tinatawag po natin na psyllium husks, nagtataka sila bakit instead na ang purpose nun is para makadumi, bakit hindi nakakadumi? Kasi kulang ng water, kulang ng tubig. Pero dito kapag ka doon sa soluble fiber, kahit na hindi madaming tubig ang iinumin mo, makakadumi pa din ng maayos.
0: Kasi yung umiinom kasi nung ganun, yung mga bulking agent,
1: mm-hmm,
0: like psyllium husk,
1: mm-hmm,
0: pag ininom mo yun, hindi ka uminom ng tubig,
1: mm-hmm,
0: mamumuo lang yun doon sa tiyan mo.
1: Yes.
0: Kung constipated ka,
1: mas lalo makonstipate. Hindi lamang po yan, Doc Algino, sa mga katropa po natin, another benefits sa pag-juice fasting is ito pong tinatawag na balancing ng pH level ng ating katawan. Kapag papansin po natin doon sa mga sickly body, mm-hmm, kapag ititest po yung ano nila, yung kanilang blood, is yung ano, yung pH level is very low.
0: Mm-hmm.
1: Kapag nag-juice fasting po kayo or nag-juices po kayo, ang nangyayari po is nagiging nababalansi yung pH level ng blood, in which is kapag kabalansi ang pH level ng blood, it indicates health, and also it indicates yung tinatawag natin vigor and vitality po sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: And not just yung tinatawag natin pH level, it also reduce yung tinatawag po natin na triglyceride levels, and also yung tinatawag natin na trans fats, mga, mm-hmm, katropa. Ito po ang nakikita natin, yung ano, pagka mataas ang triglyceride sa ano po niyo, sa inyo pong SGPT at sa SGOT po ninyo. Kapag mataas yung triglyceride at saka yung tinatawag po ninyong trans fats, yan po ay indication ng risk ng pagkakaroon ng heart disease, cardiovascular disease, heart attack, and also stroke, mga katropa.
0: Kaya minsan pag nagdi-detox ka, ay, mm-hmm, pag nag-juicing ka,
1: mm-hmm,
0: yung dumi mo, pasintabi sa mga humakain, yung dumi mo parang mamantika.
1: Yes, lumalabas yung parang sebo.
0: Oo, mm-hmm, parang masebo.
1: Mm-hmm.
0: At yun ay isang malaking advantage pag nag-take ka ng juicing therapy or using it for fasting. Ano?
1: Mm-hmm. So, kaya napakaganda talaga. And another thing is yung tinatawag po natin na anti-aging effect. Ito, gustong-gusto na lahat to.
0: Yes.
1: Doc Algy, gustong-gusto na lahat. So, bakit merong anti-aging effect? Of course, nagbababa siya ng inflammation sa ating katawan.
0: Mm-mm.
1: So, when our body is inflamed, mm-mm, mas mabilis yung aging process ng ating katawan. Pero kapag hindi siya inflamed, which is nakakatuloy ito yung tinatawag natin yung juice fasting, is mas lalong bumabata, and also yung absorption ng vitamin C.
0: Uh-huh.
1: Kasi yun, yung vitamin C kasi yun yung nagpapaunat, nagpapa-firm doon sa ating, lalong-lalo na sa ating skin area. Kaya doon sa may mga wrinkles dyan, kung gusto po ninyong maging mas masigla, maging mas bata, tingnan yung inyong pong ano, inyong pong face. Is juice fasting is a very great help po. And of course, kasama na din sa pag-inom po ng ating ano, no, ating mga products, lalo-lalo na po ang ating Santon Gold at saka yung atin pong tinatawag na Santon na vitamin C. Sabayan po ninyo yan. So mag-juice fasting kayo, meron kayong supplementation, napakalaking tulong po yan para magpabata sa inyong katawan.
0: Oh.
1: And also detoxification, natin yon. And isa pa na punto bago po tayo mag-add is ito pong nag-aid po ito sa metabolism. Kaya yes, doon sa mga gustong mag-shed ng kanilang fats, ng mga bilbil po ninyo, at sa mag-build ng muscle, and especially doon sa nakita ninyo that your body form is obese na, is juice fasting is very good po, mga katropa.
0: Eh, tinuturing pa naman ng obesity is a global epidemic.
1: Yes. Paano diba? Masasarap ang pagkain? Ultra-processed na yung pagkain natin, Doc Algy.
0: Kaya nga. Kaya, kumbaga, the way to reduce weight, one of the best thing to do is to do a juice fasting.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yan yung ano-ano. Mamaya, babalikan natin. Pero, siguro, i-share na rin natin bago tayo mag-break.
1: Yes.
0: Ano ba yung mga idea? Bigay lang tayo ng ilang idea ng mga simple juicing recipe. Mm. For example, gusto kong mag-juicing.
1: Mm-hmm.
0: O depende sa kondisyon na meron ako.
1: Yes.
0: Ano ba yung maisi-share mo, Doc? Na, ano?
1: Doon sa hypertension, ito kasi yung number one na ano eh, na sa mortality. Sa mga hypertensive, sayote.
0: No? Oh.
1: Sayote lang, i-juice po niyo gadgarin. Ang lasa naman yun is manamis na mis. That is very good para doon sa hypertension.
0: Akala ko lasang tinola.
1: Pwede din kapag kagisahin na ninyo, pero kapag ka-juice po ninyo, napakasarap po yung, ano, yung sayote. And it's, mapapansin po ninyo, mabilis po yung recovery doon sa mga hypertensive. Mas mabilis yung recovery po ninyo kapag kasabay po ng supplementation ng ating mga products and also sabayan po ninyo ng pag-juice ng sayote, mga katropa. And also, isa din itong gusto ninyong maboost ang immune system ninyo. Carrots, lemon, and ginger combination.
0: Ayan.
1: At tandaan po ninyo yan, doon sa mga may papilyan, carrots, lemon, and ginger, or pwede po ninyong balikan yung live natin. And also doon naman sa mga mataas ang cholesterol, cucumber, apple, celery, and turmeric.
0: Yun po ang kung ano. Puro ano yun, puro talagang reliable ng juices. Ano?
1: At very, very good source po ng mga vitamins, minerals, and also antioxidants, mga katropa. No? So, also, banana, pineapple, moringa leaves, para naman doon sa mga, let's say, nanghihina ang katawan, para ma-boost po yung electrolytes production ng ating katawan. Red beets, turmeric, and kamote tops, especially yung pula, yung dahon, talbos. Ang iniisip ng iba, paano pa i-juice yung talbos? Isali po ninyo doon sa sa juicer. Ang iba is dinidikdik para ma-juice. And also that is also blood booster, production ng blood especially doon sa mga cancer patients kasi bumababa talaga ang blood production kapag mayroon pong cancer problem. And also cucumber juice para doon especially doon sa mga nangangasimang sikmura na diagnose po kayong merong ulcer and hyperacidity. And onion, garlic, honey, and calamansi.
0: Yun, para paborito po, ko yun.
1: Oh, mas masarap yun. Lalo na pag inuubo. Pag,
0: lung tonic.
1: Lung tonic. Pag nangangati ang lalamunan, tapos magdidrain ka ng mucus mula doon sa respiratory system. Yan po ang combination. And also, grape juice and raw egg. Kapag doon naman sa grape juice and raw egg na combination, talagang ano po ninyo, kailangan po na yung raw egg is organic
0: egg.
1: Hindi na yung bibili nila ninyo dyan. Talagang alam ninyo na organic yung talagang well-cared hen para doon naman sa may mga problema na nanghihina and also may anemia, mga katropa.
0: Yan yung mga sample pa lang. Sa mga susunod na mga talakayan natin, magbibigay pa rin tayo ng ilang tips tungkol dyan. At ang mahalaga, mga katropa, na-realize natin na yung juicing, hindi lang ito simpleng bagay na iinom ka ng juice.
1: Yes. Kung
0: kakatasin mo lang.
1: Mm-hmm.
0: Kundi napakalaki ng kanyang benefit in terms of nutrition. Saka karamihan kasi ng tao may problema talaga sa absorption. Yan ang lagi natin.
1: Especially yung mga matatanda, Doc Algie. Nagkakaedad na.
0: Ngayon, paano naman daw i-compare? Paano kung wala akong pang-juice tapos ang meron lang ako Santon Plus Gold? Anong equivalent nun? Ang kagandahan kasi ng Santon Plus Gold, Doc Ron, ang Santon Plus Gold is also extract. Kumbaga, kung wala kang i-juice, may Santon Plus Gold ka, mag-take ka na Santon Plus Gold kasi una, Santon Plus Gold, extracted siya.
1: Yes.
0: Hindi rin papahirapan yung digestion mo.
1: Yeah.
0: Basta kailang uminom ka lang ng maraming tubig after taking Santon Plus Gold. O kasi sa Santon Plus Gold, meron ka ng extract ng mangustin. Diba? Meron ko ng extract ng malunggay. Meron pang
1: garlic.
0: May ampalaya. May spirulina, which is one of the best source of protein na sa plant kingdom. So, yun yung lagi nila tinatanong. Wala ho akong perang pang juice eh. So, may pwede na ho ba yung Santon Plus Gold?
1: Of course.
0: Oh, magkaiba siya ng ng way. Pero sa benefit almost the same.
1: Yeah.
0: Oo, ang ginagawa niya.
1: Mas less labor pa, Doc Algie. Kasi diretso take na lang. Pero maganda din, pwede ding pagsabayin yung Santon Plus Gold. At saka doon sa natin, sa sa juices, kapag mag-juices po kayo. Pero doon sa mga kumbaga yung convenience for convenience sake, na wala na kayong panahon mag-juice, Santon Plus Gold, mga katropa.
0: Ayan. So mamaya po, mga katropa, ipagpapatuloy po natin yung ating talakayan tungkol sa benepisyo naman ng Santon Plus Gold. at iba pang produkto po ng Yes to Health, mm-hmm. at sasagutin na rin natin yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Kaya kung nais po ninyong magtanong, eh, text lang po sa ating hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Magbabalik po ang programang ito pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
2: The secret of health.
0: Magandang araw po. Ako si Doc Algie mula sa Yes to Health Wellness Center. Naghahanap ka ba ng isang lugar na pwedeng matuto kung paano gagamitin ang mga natural na pamamaraan tulad ng naturopathy at iba pang natural and holistic healing modalities? Ikaw ba ay may sakit o nais mong makaiwas sa mga pagkakasakit? Alam naman natin na ngayong panahon talagang very prone tayo sa pagkakaroon ng karamdaman. At kadalasan, minsan, hindi natin namamalayan, meron na pala tayong lumalalang sakit. Pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Center, napakarami nating mga branches all over the Philippines, na pwede kayong magtanong sa ating mga trained alternative medicine consultant, mga naturopath, para mabigyan kayo ng recommendation kung anong pwede nyong gamitin ng mapamaraan, gaya ng iba't ibang mga modalities. Meron tayong mga modalities gaya ng cleansing and detoxification, nutritional therapy. Meron din tayong traditional Korean medicine treatment na tinatawag na mugok buyang therapy. Meron tayong biosapper therapy, which is napakagandang way para matulungan ang ating katawan, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga infection. Meron din tayong synchro healing therapy, kung saan maikokondisyon yung ating mga kalamnan, litid, kasukasuan. At maganda rin itong gamitin, lalo na kung lagi tayong nagkakaroon ng mga back pain at kung ano-ano pang pananakit. Meron tayong nutritional therapy and herbal remedies using proven herbal medicine at mga food supplement. Marami pang pamamaraan na nakadisenyo kung ano ang ating problema ng pangkalusugan. Ang layunin ng naturopathy mula po sa sinaunang panahon pa ay matulungan ang katawan na gumaling gamit ang kanyang natural na abilidad na gamutin ang kanyang sarili. Ang katawan natin meron siyang tinatawag na innate ability to heal itself. Ika nga prevention is better than cure, kaya mas maganda na rin tingnan natin yung side ng preventive healthcare. At nangunguna dyan ang tinatawag na naturopathic medicine. Ang Yes to Health ay may mga wellness center na sinusunod namin yung principles of naturopathic medicine, kung saan inuuna namin yung mga pamamaraan that will not cause any harm sa aming pong mga client, at ito ay nakatutulong sa kanila lalo na meron silang karamdaman na kinakailangan ng suporta lalo sa tamang nutrisyon. Maganda rin na isabay ang mga natural na mga modalities na binabanggit natin kanina para bukod sa umiinom na kayo ng inyong mainstream medication, meron pa kayong makukuha mula sa mga sustansya, more on antioxidant, mga phytochemicals na makatutulong para mas masustain yung mas mabilis na paggaling ng ating pong mga karamdaman. Sa Yes to Health Clinic, meron din tayong mga pamamaraan para malaman kung ano ang basic na problema ng ating pong mga pasyente. Especially yung ating high-tech screening procedure na kung saan inaalam namin kung ano yung mga basic na kahinaan ng isang kumukonsulta sa aming pong Yes to Health Wellness Clinic. Kung makikita natin yon, mas makaka-focus kami kung ano ang uunahin, lalo na pagdating sa nutritional approach. Meron tayong mga pamamaraan gaya ng ARDK o tinatawag na Automatic Reflexo Diagnostic Complex, isang way para ma-assess ang ating vitality profile. So malalaman natin kung saan tayo mahina, ano yung dapat nating bigyan ng pansin or bantayan para hindi lalala ang ating karamdaman. Meron din tayong Radotech. Ang Radotech ay halos kahalintulad din ng ARDK, pero simple, at malalaman dito kung ano yung mostly nagiging issues natin o nagbibigay sa atin ng mga discomfort. Meron din tayong live blood analysis o tinatawag na nutritional microscopy, sa ibang term. Dito nalalaman ang kondisyon ng ating dugo, freshly, pagkakuha pa lamang ng dugo natin, diretso sa microscope para malaman kung ano meron tayo. Sa totoo lang, ang dugo natin ay hindi nagsisinungaling. Kaya ang live blood analysis ay isang magandang way para makita natin firsthand kung ano talaga ang nagiging posibleng problema natin. dahil naniniwala tayo na everything is in our blood. Either yung health parameters natin and yung ating weaknesses ay pwede natin makita sa pamamagitan ng pag-check sa ating dugo. Ginagawa lahat yan dito sa Yes to Health Clinic. Isa pa, ang Yes to Health Clinic ay may mga dekalidad na produkto na pwede mong gamitin sa iba't ibang uri na sakit, mapasakit man yan or prevention ng ilang mga karamdaman na talamak naman talaga sa atin, lalo na yung hypertension and diabetes. Ang ating mga product ay FDA approved. At meron tayong pamamaraan para malaman natin kung ano ang uunahin natin sa paggamit ng mga suplemento na ito. We have herbal, we have food supplement na talagang ginagamit specifically kung anong kondisyon natin o anong weaknesses natin sa ating katawan. Ang pinaka-importante lang talaga, malaman natin kung ano ang ating kondisyon in terms of vitality para malaman na ating mga konsultan kung ano ang recommendation para matulungan tayo. Yung mga programa gaya ng detoxification and nutritional therapy, isa sa pinagmamalaki naming program si Yes to Health na nakapagbibigay sa atin ng fresh start. For example, marami na tayong karamdaman. Madalas, sumasakit ang iba't ibang bahagi ng katawan. Nagkakaroon tayo ng mga bukol, tumataas ang ating presyon, tumataas ang sugar. One of the best way of Yes to Health is yung program natin ng detoxification. Ang detox ay naglalayon na matulungan ng katawan na matanggal yung hindi madaling ialis ng mga toxins na nakikreate sa ating katawan sa pamamagitan po ng environmental factors at yung ating metabolic process sa pamamagitan din ng ating mga pagkain. Using metabolic detox can help a patient na mas makabuelo yung kanyang sistema, especially yung organs of elimination katulad ng kidney, liver, yung ating skin, yung ating lungs, yung ating common na dinadaanan ng dumi palabas sa ating katawan para mas ma-free ang ating sistema sa mga toxins. Kaya kung meron kayong problema sa kalusugan na matagal nyo ng pinoproblema, pwede kayong pumasyal sa Yes to Health Wellness Centers. Meron tayong mga wellness centers sa iba't ibang bahagi ng bansa na handa ang ating mga consultant para pakinggan ang inyong mga problema pangkalusugan at paano kami makakatulong sa inyo kung ano man ang makikita natin na specific problem para hindi lalala ang inyong karamdaman. So, and again, I'm Dr. Algie Bakla mula po sa Yes to Health. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili, sublimate.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Pagkape, dapat Zanfone Plus Coffee Mix. Sa sarap at aroma, wala ka nang hahanapin pa. Zanfone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Zanfone Plus Coffee Mix.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3.
7: Premium D3,
6: ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
7: Premium D3,
6: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: mabibili sa mga butika.
9: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
13: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
14: The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, balik po tayo mga katropa sa lahat po na ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao sa ating pong programang The Secret of Health. At syempre sa mga nais po ano, na mag-text sa ating palatuntunan, ito na po yung panahon para sagutin natin ang inyong mga text messages. Ano? Ilagay lang po ang inyong mga pangalan, ang inyong location, kung hindi maselan po ang inyong katanungan at sasagutin po natin yan mga katropa, mga kaibigan. Siyempre, ako pa rin po si Doc Algie at kasama pa rin natin si Doc Ron sa ating palatuntunan.
1: The Secrets of Health.
0: Ayan, siyempre, ang The Secret of Health po ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para laging kondisyon ang ating katawan at makaiwas sa mga pagkakasakit. Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na alam po natin, limang sangkap yan, Doc Ron, mm-hmm. na talaga namang extracted at punong-puno ng sustansya,
1: mm-hmm.
0: especially yung mga mostly needed natin kapag tayo ay may karamdaman o kahit wala tayong karamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Oo, at pwede po itong mabili sa lahat ng mga butika, especially sa mga major drug chain at sa mga local drug stores sa inyong lugar. Kaya kung nais po ninyo, ipagtanong po ito sa atin pong mga butika, sa mga partner distributors po natin. Ayan, so baka may gusto kang batiin, Doc Ron, at unang-unang area natin to, nakasama ka namin dito sa sa Yes to Health ano. At sa mga taga-subaybay natin, especially sa DWWW,
1: mm-hmm.
0: lagi niyo na siya mapapakinggan sa mga programa natin.
1: Mm-hmm.
0: At makakasama natin sa pagbibigay ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan kasi napakaraming practical tips, Doc Ron, mm-hmm. na kinakailangang malaman ng ating mga kababayan taga-subaybay.
1: Yes.
0: Mm-hmm. At syempre, batiin natin yung ating mga listeners, ano, mga viewers natin sa Facebook Live.
1: Mm-hmm.
0: Si Ma'am Frances Dichos, si Mrs. Nanonood din pala, Emmeline, ano?
1: Yeah.
0: And also, hindi ko makita yung iba dito na viewer natin.
1: Sir yata yan, si Francis, si Brother Francis Dichos na, Ordaneta.
0: Oo, happy viewing po sa inyo at simple lang yung ating mechanics, ano? Kung gusto po ninyong marigaluhan,
1: mm-hmm.
0: ang gagawin nyo lang, mag-share kayo ng inyong good experiences sa ating mga produkto kung mm-hmm. gumagamit po kayo. At i-share nyo yung ating live streaming, lagyan po ng hashtag The Secret of Health.
1: Mm-hmm.
0: At pag nakita po natin yan, ay posible po kayong mapili at marigaluhan sa ating pong Healthy Katropa giveaways.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, meron dito mga text message na gusto nating bigyan pansin. Sabi dito, from Ma'am Amelia Sabala, pangalan daw ng mama niya, 59 years old. Uh-huh. Yung mata po niya, nakakaaninag na lang pero di na po clear.
1: Uh-huh.
0: O lalo na mukha ng tao. Di na po siya pwede mag-isa palagi.
1: Uh-huh.
0: 11 years na po itong ganito, both eyes niya. At nagpa-check up na din po kami kaso wala po clear findings.
1: Uh-huh.
0: Ayan. So ano may i-advise natin kaya dito kay Nanay Amelia Sabala, Doc?
1: Possible yan, nutritive deficiency kapag walang dukalgia, no? Pagka walang findings. Let's say, pag hindi siya na-diagnose na katarata or glaucoma, mostly nutritive. So, isa sa napakagandang ano po natin dyan, suplemento para sa mata is atin pong Vision X. Vision X, and also kumain ng mga prutas na mataas sa bitaminang A. Ano po yung kalabasa?
0: Yung makukulay.
1: Yung makukulay, mga bright colors. Kalabasa, yung tinatawag natin yung carrots. Yung tisa. Napakasarap ng
0: yung,
1: tisa.
0: Yung ba yun yung ang tawag sa amin sa Tagalog ay chisa?
1: Chisa.
0: Na parang...
1: dilaw siya.
0: Dilaw na dilaw. O, paborito ko yun. Inaakit ko yun. Nagkanda bali-bali ang buto dahil sa kaakit ng chisa. No?
1: Masarap po yung chisa. At napakataas po yun sa vitamin A and vitamin E. And sabayan ng of course kapag ganyan, mas maganda din na early in the morning is pasikatan ng araw. So magpasikat po siya ng araw, early morning, wag naman po tanghaling tapat. mas lalong masira ang mata. Early morning, mas pasikat po ng araw, pasikatan po ng araw yung mukha at mata kasi yung UV rays mula po sa sikat ng araw kapag kaumaga is nagpe-penetrate po yun sa mata natin at tumutulong na ma-enhance yung tinatawag natin yung function ng distribution ng mga nutrients, especially mga antioxidant na para po sa ating mata. And of course, yung ating Vision X. Ang pagtitake po ng Vision X natin na Doc Algie para po dun sa mga hindi pa nakakagamit and may problema po kayo sa mata is isang soft gel, tatlong beses sa isang araw, 30 minutes bago kumain. So tandaan po ninyo ang pagtitake, 30 minutes bago kumain, hindi po after ng kumain. Kasi para po mas mabilis na ma-absorb ng ating katawan. And yung mga benepisyo, yung 100% na benepisyo ng Vision X ay ma-absorb po talaga ng katawan natin.
0: Oo, kasi sulit yun. Hindi lang isa, hindi lang dalawang nutrient for the eye. Apat yan.
1: Apat.
0: Oh, namely, lutein, zeaxanthin, vitamin E, and beta-carotene. Just imagine, isang kapsula lang yan pero apat na direct nutrients for the eye ang makikita natin sa Vision X Plus Softgel Capsule. Okay, thank you, Doc. Sabi dito, Doc, gandang hapon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal, Palawan. At aking mga anak na sila Michael, Madnor, Madjinor, Noriam, Madhamli, Hamnalin, Norba, Aliudin po ito. Okay. Ayan, binabati ko po sila. Kakaiba yung mga pangalan nila, ano?
1: Parang I think mga Muslim po, mga kapatid natin na Muslim dyan sa Rizal. Sounds
0: Rizal.
1: Like mga Muslim. I don't know kung Muslim pero sounds para sa akin.
0: Yung pangalan.
1: Yung tunog ng pangalan.
0: Ayan.
1: Magandang tanghali po sa inyo mga katropa.
0: Oo. Sabi dito, good PM Doc, ano po ang gamot na lagi lang ako nahihilo? At minsan lagi ako di makatulog. Hulyo Katadaman ng Palawan.
1: Pag palaging nahihilo, kapag hindi mataas ang blood pressure, kalimitan po niyan is may problema po sa tiyan. Kaya kung nasaan mang location ninyo, mas maganda po na pumunta po kayo sa clinic para ma-assess po ng ating mga consultant. Kasi pagka magbigay tayo ng advice tapos hindi tugma doon sa para makita po natin ano yung pinagmumulan.
0: Tama.
1: Let's say for example, kapag doon ang problema is nasa tiyan, nahihilo kaya dahil nasa tiyan, maraming dumiyan sa tiyan, bibigyan po kayo ng mga ng ating mga consultant doon, ng isa po dyan, bibigay is ating pong Sporbiotics. And also yung mga pangpadumi po na pangpadumi po. And also bibigyan din kayo ng combination ng combination ng mga juices na inyo pong gagawin para malinis ang tiyan at para po matanggal ang panghihilo po ninyo. So, mas maganda po dun sa mga texture natin, advice po natin, Doc Algiano, na ilagay po ninyo yung location ninyo. Kahit na hindi na po yung pangalan, yung location po ninyo para ma-connect namin kayo agad kung saan yung pinakamalapit na clinic na meron po tayo sa Yes to Health, mga tropa.
0: Ayan, thank you. Sabi dito, good DM. Nagpabakuna po ako ng anti-rabies dahil sa scratch ako ng pusa. Pwede po ba isabay ang Santon Gold at Premium D3 at Vitamin C? Hindi po ba magkontra?
1: Of course, wala pong counter, yung tinatawag contraindication po yung ating mga supplements kasi 100% natural po yan, mga katropa. Nga lang, kapag ka may tinitik po kayong mga, ano, let's say for example, may tinitik kayong maintenance liban doon sa bakuna, ang mas maganda po na pag mag-inom po kayo ng supplements po natin is meron siyang agwat na 1 hour after or before doon mm-hmm. po sa mga maintenance ninyo. Hindi po pwede ninyong pagsabayin kasi kapag ka pinagsabay po ninyo doon sa mga synthetic medicine na iniinom po ninyo, is na-neutralize po niya yung mga benefits na makukuha po ninyo. Kaya marami po sa mga katropa po natin, kung minsan bakit yung iniinom namin parang hindi naman gumagana sa katawan. Baka po mali yung pamamaraan ng pag-inom ninyo, mga katropa. Kaya mas maganda talaga bisitahin po ninyo ang clinic para mas mabigyan kayo ng specific advice kasi bawat kaso po, kaso Doc Algie is mm-hmm. iba-iba, no? May mga, let's say, psychological cases problem in connection doon sa mga simptomas na nararamdaman nila. Meron namang emotional, mm-hmm. meron namang iba doon sa lifestyle nila para po mabigyan kayo ng specific advice para po doon sa problema ninyo.
0: Oh, saka itong enhancement nga ito ng immune system .
1: Mm-hmm.
0: Kapag ikaw
1: nagtitake ng
0: itong mga binabanggit natin, Santon Plus Gold, Premium D3 at saka vitamin C. Malaking tulong nga ito.
1: Yes.
0: Hindi ito hindi niya lalabanan yung anti-rabies na mm-hmm. binigay sa inyo. Mas maganda nga at kumbaga complementary doon sa inyong tinitake na bakuna.
1: Yes.
0: Ayan, yun yung sagot natin ha. And of course, another dito, nakakababa ba ng blood sugar ang Santon Plus Gold Capsule from G of Quezon City?
1: Nakakatulong po yan, mga katropa. Lalo-lalo na kapag may problema kayo sa mataas ng blood sugar level. Ang gagawin lamang po ninyo is titake po ninyo kapag umaabot na ng 150 to 200 yung mm-hmm. blood sugar count. Double dose po ninyo yung ating Santon Plus Gold. 2 capsules 3 times a day
0: mm-hmm.
1: para mas mabilis ang absorption. Tapos sabayan din po ninyo, of course, babaguhin yung lifestyle. Babaguhin natin yung lifestyle, babaguhin natin yung mga pagkain na kinakain ninyo. Tuturuan po namin kayo how to judiciously, kasi kung minsan healthy yung mga pagkain na kinakain, kung minsan napapasobra naman ang consumption, Doc Algie.
0: Ilan nga ng lahat daw ng okay, kung sobra hindi okay.
1: Yes, hindi talaga okay kapag sobra. Tandaan natin
0: yan. Kasi bawa, okay yung mangga, isang kaing yung isang kilo, o diba? Talagang hindi okay yun.
1: Kapag may diabetes po kayo, of course, meron pong mga klase ng mga healthy na pagkain na alam natin hindi mo nakakainin kasi siya ay nagpapataas ng blood sugar ninyo. Let's say, for mm-hmm. example, fruits, kailangan muna nating i-regulate. At mm-hmm. especially doon sa pagkain po ninyo ng rice consumption or carbohydrate consumption,
0: mm-hmm.
1: ay kailangan po nating i-correct yan. That mm-hmm. is the reason why dito po sa Yes to Health, talagang ini-encourage po namin kayo na pumunta po kayo sa clinic natin para magpakonsulta, para mas mapabilis.
0: Oo.
1: Mas mapabilis.
0: Speaking of clinic consultation, today, nakalimutan ko sabihin kanina, dahil na-overwhelm tayo sa bagong setting natin. Ayan, nabaguhan, kumbaga, nagpalitan ng posisyon. meron po ngayong ginaganap na consultation, kasi ngayon yung monthly seminar ng Yes to Health Quezon City Branch.
1: Yeah.
0: So kanina si Doc Wendell doon nag-lecture, then mm-hmm. ongoing pa ang mm-hmm. kanilang, kasi wala pang 12 .
1: Pwede pa kayong humabol kung malapit kayo sa Quezon City.
0: Hanggang alas 5 po ng hapon,
1: mm-hmm.
0: Pwede po kayong mag-walk-in sa Yes to Health Quezon City Branch. Mm-hmm. Diyan lang po yan sa EDSA Corner Mother Ignacia. Meron po diyang building
1: mm-hmm.
0: sa tapat po ng MRT Quezon Avenue Station na pwede po kayong mag-walk-in for mm-hmm. consultation. Nandun pati si Doc Wendell for Natural Therapy.
1: Mm-hmm.
0: At iba pang mga modalities natin. So hanggang alas 5 pa po yan ng hapon.
1: May libre ba yung lunch doon, Doc?
0: Meron.
1: Actually, kaya doon sa mga hindi pa nakakain, pwede pa kayo maghabol pumunta lang mas maaga.
0: Ano nila lunch pa lang, paldong-paldo. ginagawa naman natin, tradisyon na yon na magpapain tayo kasi nga, ang hirap kapag lalabas ka pa at kakain, minsan ang kakainin mo hindi rin healthy. O kasi kung saan-saan ano.
1: So serbisyo pa, sasalamat din natin ng ano ng Yes to Health yan sa mga patron ng atin pong clinic and also ng mga nagagamit po ng ating products. Kasi advocacy po natin yan sa Yes to Health na matulungan po lahat ng mga katropa natin na mapagaling po kayo sa inyong karamdaman. Yan po ang advocacy natin. Kaya po palagi tayo araw-araw ay meron po tayong programa dito sa The Secrets of Health para mag-share po sa inyo.
0: Anyway, maraming salamat sa inyo pong pakikinig dahil wala na po tayong oras, panahon na ng pamamaalam, at sana po ay muling pakinggan itong ating palatuntunan, The Secret of Health. Siyempre, kasama pa rin natin ang pinakabago nating katandem sa palatuntunan ito, si Dr. Ron. Dr. Ron, anong masasabi mo sa ating mga taga-subaybay?
1: Panatilihin pong makinig at sumabaybay po sa ating programa para po sa mga kaalaman, especially sa pagprevent ng mga karamdaman, mga tropa. And also, para sa mga bagong updates with regards sa mga bagong health updates na information, kasi dito po sa ating programa, The Secrets of Health, updated po palagi ang information na binibigay po namin sa inyo para po tayo makaiwas sa mga karamdaman.
0: Ayan, so maraming salamat. At syempre, si Doc Algie po ito mula sa Yes to Health, ang inyong bantay kalusugan. Hanggang sa muli. Sa mga taga-subaybay po natin, sa lahat ng ating himpilan, kung saan nakikinig po ngayon o sumasayim papawid ngayon, God bless po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sana pagpalain po tayo ng Panginoon ng malusog na katawan. At syempre, sa susunod, ay magbabalik pa po ang programang
8: The Secret of Health.
15: The Secret of Health.
16: Tapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
17: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
18: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
19: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ting paniod to na katropa. Oras na to, alas 12:03 na sa kauduhon.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

una sa tanan dalay gun ang Dios sa walay katapusan katropa maayong adlaw kaliutanan may pagpaniud to sa tong makaigsuonan nga naminaw naning mga oras sa mga igala ang walay puas nga mga pagpakiguban sa ato ang nagkadaiya mga programa dinhi sa XFM 89.1 Davao City mga katropa sentro. Yan maayong adlaw kaliutanan mga igala kutob sa mga maabot ni nito pagsibyan ning mga oras ning adlaw kita mga katropa nga Domingo. Oy, sa atong makaigsuonan ha, nga naminaw karon o sa atong makaigsuonan, nga medyo naghatag sa panahon alang sa tibuok pamilya, nga makabanding magkauban-uban mga katropa. Ayan, mga igala sa mga nagapaminaw karon naglantaw sa atong programa. Mga katropa, ako inyong makauban sa ngalan ni katropang Andy Causo na inyong katropa, katropang Marvin Ebano. Sentro. Uban-uban ta mga katropa ha, gikan alas 12 hangtod alauna sa kahaponon mga katropa. Inato ang programa, gipaluhan kini sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Turbomen Enhancer, Vision X Plus Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, atong Premium D3 Herbal Tea, atong Clear Skin Herbal Soap, ug atong bag-o nga kape mga katropa, bisan bag-o kini apan! Ana kini pang lasa nga makaingon jud kag pertigyong lambi ang mga higala. Yan mga katropa tong Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Kini nga mga produkto ha mapalikini sa nagadaiya nga mga butika sa ato ang mga lugar. And of course, available kini sa Yes to Health Clinics. And one click away lamang mga katropa sa Shopee ug Lazada. Sa gyapon mga higala ha, kinato ang programa. By the way, kumusta dai sa atong makaigsuonan ha? Nga grabe way puas ang pagpaminaw and sa mga nakadaog ani adtong free ticket alang sa Tanduay first 5 mga katropa. Kumusta man atong mga kaigsuonan? Karti bang lingawa mga katropa? Kaya pag-abot na ako dali sa station mga igala, nako'y kauban na perting lamias ngisi sa may nakapagana ani ha? Ay mga katropa, ato nang himay-himayon ang mga panghitabo sa ato ang

0: palibot mga katropa. Madawi ato sa ang lakbitan mga galatong sitwasyon sa panahon diri sa ito ang syudad sa Davao mga katropa. Sa ito makaisuunan nga nagalabigar na, nagabiyahi na. O sa ito nagabaktas mga katropa. Amping-amping kanunay ha, kailangan mahimong hydrated kanunay mga higala. Ay as of 11 a.m. mga katropa, nakasinati na ito mga katropa o kanasa. Doon lang kita'y heat index nga natala sa CDRRMO Davao. Niabot nag 36.5 degrees Celsius ang kainit sa ato ang syudad sa Davao mga katropa.
1: Sentro.
0: Pasabot nga na may gala, adunay air temperature nga nasa 31 degrees Celsius samtang relative humidity 66%. Kining 36.5 degrees Celsius katropa anaan ni sa caution. Kinahanglan mag-amping mga higala, di magkumpiyansa ilabi na kining heat cramps. Heat exhaustion mga katropa nga posible kininyong masinati kung mabulad ka mo sa init sa pipila ka mga oras mga katropa.
1: Sentro.
0: Yan may galaw, ban-uban ta ninyo ha sa mga buot magpadangat sa ilang mga mensahe. Alam mga katropa, ipaabot ka na ninyo din sa ato ang XFM 97.9 una kita kay wapa magyud intaw na ilise. Ah, mga katropa ha, pero ato nang basahon timbawa sa nato. Ato siyang i-great mga katropa. Ato ang mismong mga katropa na minaw din partikular sa may kalinan. By the way, na'y nag-birthday mga higala.
2: Yung siya nag-birthday?
0: Atong i-great mga katropa. I-great, grabe nga great katropang Marben. I-great na to mga higala ang nag-birthday karon. Again, unsa to gani, baby?
2: Yung siya nag-birthday?
0: Happy, happy birthday, John Patrick Maningo. Here's a birthday song for you.

0: Kinsa'y nag-birthday?
1: Again, happy happy birthday, Sir John Patrick Maningo from Papa Bobby Maningo. Ayan mga katropa!
0: Kinsa'y nag-birthday?
1: O, di ba? Basta-basta ha? Yan mga higala sa tanan ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw nga natawhan karong adlaw mga katropa June 28 mga higala. Happy happy birthday kaninyong tanan from XFM Davao.
2: Happy birthday to you.
1: Ayan mga katropa, alas 12:10 na gyud. Ay, mayong udto usab ka Sir Carlo Jose James Torre Franca, mayong udto ka tropang Marvin. Dagang salamat, Sir Carlo. Ayan, ayaw kalimot sir ha. Ipadayag ka na yung mga komento o reaksyon sa mga atong hisgutanan mga katropa. Ito maglangay ato ng ambakan, aga to ang sentro sa balita mga katropa ning alas 12 na gyud mga higala.
3: Sentro sa balita.
1: Kini mga katropa sa to ang sentro sa balita mga katropa. Kay sanglit mga higala, very exciting. Kay nasayod ba kamo pila karoy gidoso mga katropa sa administrasyong Marcos alang sa tuig 2027 national budget mga higala. Gamay ra man noon, ha? 7. Mura bag magnitude nga linog ni abot og 7. 7.2 trillion pesos mga katropa.
3: Sentro.
1: Sa itong makaigsuunan ha, very exciting kini mga katropa, unsa ba ang mga unod ni ini mga higala. Kini mismo ang gidusok mismo sa Administrasyong Marcos ngadto sa Kongreso nga mo allocate og kapin 7.2 trillion pesos alang kana sa 2027 national budget mga higala. Kung ang lehislatura mag-convene kini alang sa ikaduhang regular session karong July 24 mga katropa. Kana mismo ang gibutyag sa Department of Budget and Management mga higala. Of course mga katropa, daghan ang mga maglangkob ni anak ng mga proyekto, ang mga programa sa gobyerno na angayan gahinan ni ini mismong dinagko ng mga kantidad mga katropa. Oga subala sa DBM, naga-expect na sila mga katropa ilang masayran ang kining key items ani ining agency's budget. Ugo uban mga katropa nga matud pa nga mag-feature sa President's State of the Nation Address karong July 24 mga higala. Kini mga katropa ha, isang kinigipropose mga katropa alang kuni akini mga higala sa pag-funding, pag-finance sa mga programa sa gobyerno. Labi na mga nag-unang programa mga katropa, kining edukasyon. Kana number 1 yun na may gala ang kining panglawas sa Department of Health mga katropa, atong pangsiguridad. Pero kinig yung health o education mga katropa, maugin ni mga nag-una sa gahinanan o budget dito sa atong dasod mga katropa. Kana mismo ha, kaya nagpadangat po pud og kining paglaom ang atuang national defense. Naunta madungagan pud og pila ka porsyento ang ilang pondo aron sa pagpaligun sa atong depensa sa ato ang nasod mga higala. Ato nang atangan mga katropa kung malakip ba na no, sa kining mahimong key items mga higala ni ini mismong gisugyot nga kapin 7.2 million pesos nga budget nga i-allocate alang sa tuig 2027.
3: Sentro. Sentro sa balita.
1: Oras katropa, alas 12:13 na may gala sa Pikas Bahin mga katropa. Mismong si Deputy Speaker Paulo Ortega V mga katropa. Ananawagan kini may gala alang sa patas nga hustisya sa tanan. Kini mga katropa, buot pasabot ni ana may gala ang buot ni Ortega. Patas nga hustisya, dili lamang ang hustisya para sa akining mga kwartahan mga katropa.
3: Sentro.
1: Kay mamangyud din taw na mga igala ang kinibitawng gadismaya usahay. Imong yun na ikalilong mga katropa no? Kay kung kinsa tong adunay mas labing kwartahan, ato ni pay una mahatagan og hustisya mga higala.
3: Sentro.
1: Kay mga katropa, subala mismo ni Deputy Speaker Paulo Ortega V, dapat mahimong pantay ang balaod sa mga ordinaryong Pilipino o ngadto bisan sa mga opisyal sa atong panggobyerno, mga katropa. Agi punto ni Ortega nga kung kanhi mga higala na aresto ang usa ka public school teacher nga si Ronel Mas tungod matod pa sa pag-post og joke-joke nga maghatag kini og 50 million pesos para ipapatay si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, mas lalo matod pa nga di dapat himuong simple lamang og daw sa waay ang gihimo pod nga pamahayag ani Vice President Sir Duterte, mga katropa.
3: Sentro.
1: Kanamis mo ang gihatag gibugaton ni Ortega, mga higala. Kung wala matod pa ni inigi kining gimaliit, mga katropa, ang katungod nining freedom of speech. Apan, kung ang joke-joke matod pa kining posting sa social media sa usa ka matutudlo kaya gilayon kining gihatagan og seryoso, mga katropa, nga aksyon, mga higala, nga numatod pa karon buot lang pa ipagawas, mga higala, nga dili seryoso nga kining hulga ang gibuhian matod pang bugat ng mga pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Kana, mga katropa, kay kining si Ortega, mga higala, isa po ni Maygala gakahinam-hinam sa impeachment trial. Oy, by the way, hapit na kayo, mga katropa, ha? Karong July 6 na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Kung asa itong mahinumduman, ha? Na nahimong kontrobersyal ang nahimo mismong pamahayag ni VP Sara. Kung asa why lipod-lipod ni ini, mga katropa. Ako inyong mahinumduman, mga higala, katong iyang giingon nga kining kung mamatay man ako. Patayin nyo rin. Kaya na, mga katropa. Kapag ipang sangpit nga mga kining gipang name drop no si VP Sara, mga higala, nga posible dapat matud pang maoy itumbok kung galing kining mamatay siya, mga katropa, or pat yun si VP Sara, mga higala. Eh, mga katropa, itong atangan, mga higala, kung hangtod ka nusa, hughangtod asa taman, kining panawagan ni DS Ortega, mga katropa, na pakigbatok ni ini sa mga pamaagi ni Vice President Sara Duterte, labi na sa nahimo matod pang hulga, no? Agi ilahang gikonsidera nga hulga kadto batok sa pangulo og sa kanhi House Speaker, mga katropa, og kang First Lady Liza Marcos, mga higala.
3: Sentro.
1: Yan, mga katropa, coming from you. Ortega, burit ni... nagbinurita po, ha? Sabi di basa-basa, Sir Carlo, lupig pa ninyo ang kangaroo court sa mga komunista. Agoy! Grabe, mga igala. Basta-basta bubak-bak ni si Sir Carlo, mga katropa. Anaw pang bulls ay Sir Carlo, di basta-basta. Ayan, nagsasalaba sa pagminsay, Sir Carlo. Pagla alas 12:17, nagyod, mga katropa.
3: Sentro sa Balita.
1: Hindi sa bigas bahin, mga igala, ha? Kaya nasayod ba ka mo, mga katropa, nga lauman matud pa ang kining season sa mga bagyo, mga katropa.
3: Sentro.
1: Kaya kung inyohang masayran, mga igala, sa mga update diri sa ato ag pag-asa. Matagkaroon ko niya, pagawas palang gani sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Kung inyong mainunduman si Bagyong Francisco, nakagawas namang yun siya, mga katropa. Dipulian na po og bagyo, mga higala. Kung inyohang mainunduman, mga katropa, kinsa gani ning kining bagyo, bayra, at asang pangutanon si kinimismong DOST pag-asa, mga katropa. Kaya kinimanggong padayong nga ginamonitor ang bagyo, mga higala, nga naasunod sa Philippine Area of Responsibility, mga katropa. Padayon man hinuon ang paghinay niini og sumala pa, mga katropa, gawas niini na napoy low pressure area ang namonitor. Sini, mga katropa, ha, kay gilauman, mga higala, na maapektuhan na niini magdala kinig mga pag-ulan na sa bisan asang bahin sa ato ang nasod Pilipinas, mga katropa. Kaya kini mismong namonitor sulod sa Philippine Area of Responsibility, low chance noon, mga katropa, nga ma-develop kini ngadto sa tropical depression sulod sa 24 ka oras, mga katropa. So kana mao ang low pressure area, mga igala. Apan ang pangutan na asa naman tunay mutang karon. Aga kini mismong mipuli kang Bagyong Francisco, mga katropa. Akong inyong mamatik dan may gala, grabe ba yung mga kusog-kusog na hangin? Mga tuang na sinati, mga katropa. Before pa man mo bundak ang pag-ulan, bugat at kusog na hangin ang mukusukuso po daan, mga katropa.
3: Sentro!
1: Kini may gala, ito na lamang atangan ang dugang pang mga update. Apan na kinimismo ang ito ang maobserbahan, mga katinawan, sa mga ipagulang update sa pag-asa. Nga matagkarunugo niya na ay musulod nga bagyo. Bisan pa man dili ang nakakusog, mga katropa. O dili mag kinibitawang dili tantong paras atong mga bagyong Pablo, bagyong Yolanda, nga grabe yun og epekto, mga igala. Pero di kakumpiyansahan gihapon kini nga mga low pressure area or tropical depression or tropical cyclone, mga katropa. Kini mismo, mga igala, kay ato ang mga kusundaluhan na bayag yung ipang deploy dito sa West Philippine Sea. Ang naitabo, mga katropa, taliwala pa manini nga open sea kaayo na West Philippine Sea. Iklaro sa admin or ADM Trinidad, mga katropa, sa tuang Armed Forces of the Philippines, mga katropa, nga kanunay andam ang ato ang kasundaluhan nga nakabase sa BRP Sierra Madre, mga igala, labi na niining pagsulod, gilaumang pagsulod sa typhoon season sa tuang nasud, mga katropa. Sumala mismo ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Regular matod pa nga nagabantay ang Armed Forces, mga katropa, sa sitwasyon sa mga sundalo o naval forces nga nakabase sa West Philippine Sea, mga igala. Samtang gipaligon usab niini ang communication lines nga ginagamit sa AFP aron na monitoron ang ilahang mismong kahimtang sa ilahang deployment area, mga katropa. Sabi kasbahin, mga igala, gibutyag ni 2-star Admiral nga dili matod pa ingon ni ana nga ginaagian og bagyo ang West Philippine Sea o ang kasamtangang lokasyon sa BRP Sierra Madre, mo nang minimal lamang ang mga bagyong nasinati sa mga sundalo, mga katropa. Gihapon, mga igala, gipasalig sa Armed Forces, mga katropa, naagi ni Trinidad nga padayon ang paghatod og serbisyo labi na kini mga supplies sa mga Navy personnel nga nakadeploy sa baog BRP Sierra Madre at taliwala ni ining typhoon season, mga katropa. Labi na ingana na lamang ka importante nga maprotektahan ang atoa mismong kining teritoryo sa Pilipinas kay naay gakahinam-hinam in taon, mga katropa. No, di na kay tantong init ang sitwasyon sa West Philippine Sea kung atong itandi sa nakalabayng tuig, mga katropa, nga bumbahan og tubig pinakalit. At nabitaw nga mag-trigger, mga katropa, nabitaw magsugod og tensyon ang kining kasikbit nga nasod China, mga igala. Hinoon, aning kasamtangan dili na tantoing ana, mga katropa, katensyonado ang West Philippine Sea, mga katropa.
3: Sentro.
1: Ayan, maayong udto sab Sir Romeo Tan. Good PM sa Waypuas na Minaw, Midiri, Madayon, Judgaha ang eleksyon sa barangay. Kaya muramang good og nalingaw sila sa impeachment ni Ma'am Inday. O kanang nag-inilugay og kinsa ang mupreside sa mga blood control. Sa katinuod na nga dili sila makamao mupreside. Sir Romeo, grabe po na. Ay, awa pa ka balo, Sir Romeo, ang mga magbabalaod ni. Presiding lang, di ka mao. Grabe na po. Ay, sila makagikan ni Kagawad Romeo Panguitan sa Barangay Sirib. Ayun! Ayan, mga katropa, Sir Romeo, maayong udto o maayong tigpaniudto din ha sa imuhapod nga mga constituents, sir. Daghang salamat sa pagminsahe. Kana, sir, ato ng atangan ha. Kay July 6, maog yun igiatangan sa kadaghanan ang impeachment trial na mismo. Kaya nasayod ba mo nga gitapos naman good, mga katropa, ang pre-impeachment trial, mga higala. O kining gitawag kong pre-trial hearing, mga katropa. Okay, naanamatod pa ang mga ebidensya dito. Ilan ang gihanay sa prosecution panel o mismo sa depensa, mga katropa, ni Vice President Sar Duterte. Kana, mga higala, kay kinimanggoda ang pinaka-exciting part din ha, sir. Sir Romeo. Kaya gibutyag mismo, gibutyag, mga katropa, nga pwede ang both party nga maka kinibitaw ang aduna sila ipresenta nga pinasurprise. Bisan wala kini nalakip, mga katropa, sa pre-trial hearing o gusto silang naay mga witness, testigo nga isurprise nilang pakita, pwede kayo na. Kana! Isa na sa kong giatangan, mga katropa, kinsa kaya ang pinaka-exciting? Kinsa nga party ang pinaka-exciting kayo ang mga pamaagi ni anang higayon na may gala? Ako namang nasayran nga ang kakatong sheriff nga gisuntok ni VP Sara. Apil matud pa sa magtistigo mga katropa. Batok ang VP Sara mga gala. Akini ato ng atangan kung unsa mga ipabuhagay ni ini mga katropa o kung unsa kabugat ang iya mismong dalang nga baga akining testimonya. Batok ang VP Sara. Uban pa mga gala ato na lamang atangan kay sunod sabay na June 28 mga katropa. So ang July 6 mga higala. Kano sa abanibi atong tanawon mga katropa ang July 6. Uy, sunod simana kini mga katropa, adlaw ka na nga Lunes mga katropa. Bara ka na, ha? Kunang atangan na lamang mga higala, maayong udtusab. Sir Martin Navaris, manggira na vlogger, sir, maayong udto kaninyong tanan mga higala.
3: Sentro sa Balita, Sentro.
1: Kana mga katropa, uguban pa nga mga hisgutanan. Ato ka ng himay-himayon mga katropa, pagbasa sa inyo ha mismong mga reaksyon diri sa ato ang pagpanaguban-uban mga katropa. By the way ha, kay before ta mag-commercial mga galatos ang ihatag ka ninyo ang pipila ka mga update sa ato ang palibot mga katropa. By the way, ang Duaw Davao mga igala sa mga buot mo bisita sa Davao City, musaksi sa nagkadayang mga aktibidad. Kay kato mismong Tanduay First 5 mga katropa, lakip to sa mga aktibidad sa Duaw Davao mga igala. Katay dakwa to kay lima ka mga grupo. Kang parokya ni Edgar Kamigazi, December Avenue, Floji, Ugzak, Tabudlo mga katropa. Ay grabe yun ang mga konsyerto nga kinigbandahan ni Maygala. Daghan ang naghugyaw, daghan ang nangalipong. Ang anong nangalipong man? Tanduway guda. Ay ka na mga katropa ha? Grabe mga katropa nga hugyaw kay diri sa Davao City. Sa ato makaigsuunan nga buot pa mubisita sa uban pa nga mga aktibidad mga katropa, ayaw kalimot nga mutuman lamang kita sa nagpadayong ginapatuman security measure labi na sa pagsiguro nga mahimong luwas ug malinawon ang kinatibuk ang selebrasyon ang maong aktibidad mga katropa. Sa ato pagbalik mga gala ato ning siren ha. Kay mga katropa sa gunso na nga mga insidente mga report ato nahipo sa social media. Ay kalambigitan ni ining mga minor de edad nga nakuhaan og armas mga hinagiban mga katropa.
3: Sentro.
1: Ato nang sayro may gala. Ako nga unsabay angayang himuon sa tong gobyerno, unsabay angayang himuon sa mga ginikanan nga daw nahimo na mga katropa nga pamaagi aron di sila madisturbo sa ilang kabataan, hatagan na lamang kinig cellphone. Sa wala man lang kaayoy paghatag pagtagad unsa na'y ginahimo silang kabataan gamit ang cellphone mga katropa. Ipadayag inyuhang mga reaksyon mga katropa sa inyong tanaw. Angayan ba ang pagunitog cellphone ang mga minor de edad? Angayan ba nga nanay social media? Makiglambigit na sa social media ang mga minor de edad mga katropa? Ato ka ng siren mga igala sa itong pagbalik. Human lamang ni ining pipila ka mga pahinumdum mga katropa.
3: Sentro.
1: Oras mga igala, alas 12:27.
3: Time check brought to you by.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
6: Baklarek sana?
7: Exciting!
8: Send money abroad quickly and easily. With Edlul Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlul Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlul Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlul Year. Western Union. It's supervised by the Banco Sentral ng Pilipinas.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usanapod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill na maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill.
3: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
10: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Nak, merienda time na.
12: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, ug humot.
11: Tinuod na ura, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa nato nga cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop gid nato na ginakuha.
12: Paborito gid na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
10: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
13: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
14: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
13: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
15: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
16: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
17: Ay,
5: pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
6: Kaklarek, sana!
7: Exciting!

0: Metro.
1: Ay, mga katropa, ha? Ayan mga katropa, happy happy Sunday kayo tanan once again mga igala. Here's a song for you, Beautiful Sunday by Daniel Boone. Ayan mga katropa. Alright mga igala, dito maglangay mga katropa. Uy, kay lami na kay paminsyar sa itong mga kaigsuunan. Kaperting humana nagyog paniod to mga katropa. Kung sa may mga sudan in town ninyo, uy, pang share in town mo. Kung sa may pinakalami bang sudan pag-adlaw nga Domingo. Kung sa may pinakalami nga pagkaon pag-adlaw Domingo mga katropa. Alabes, sige daw, i-share na ninyo din mga katropa. Kaya kung naanda na yun mga higala, malunggay pandisyal. Ay ka na mga katropa, maoray anan mangudoga kusog kaayong mo bisita sa amo ang lugar. Ah, mga katropa ha, mayong pagpaniudto kaninyo sa mga karon palang yun nakahungit mga higala. O na gitawag mga katropa, amping-amping kanuna. Ay, anong amping mo na katropa ang Marvin? Di ba intaw nalang matukan mga katropa? Ah, na mga higala ha. Kanang enjoy ang moment ayaw pagdali mga katropa. Kay usahay mo na hinungdan nga matukan ang usaka tigkaon kung magdali dali mga katropa. Ang advice sa mga eksperto, at least mausap nimo nag ika-20. Ala, sug di nag-ihap mga higala. Ayan mga katropa, maayong pagpaniudto kanunay. Ayan si Sir Tristan Yat Gulay, maayong udto katropang Marvin. Ayan! Dagang salamat Sir Tristan, si Ma'am Leia Manlaysay, good PM Sir Marvin, updating of course. Si Sir Manoy Alovs, maayong udto Sir Marvin, maayong udto de Aitan na minaw sa imuang programang Sentro.
0: Sentro.
1: Ay, basta si Sir Manoy. Uy, moraga, Manoy po ba itawag sa ako, sir? Ano ba yung itawag yun sa imo, sir? Manoy ba di yun, sir? Or ikaw ra po yung nagbuot-buot? Ayan mga katropa, mas nindot mang good na mga igal nga kining Manoy, no? Kay daghan naman kay Guya. So ang uban, Manoy na. Nara na din napag-discarte mga katropa. Dagang salamat, Sir Manoy. I love sa imuhang pagpangagda. Dito maglangay mga katropa. Alas 12:37 nagyod sa kaudtuhon.
0: Sentro.
1: By the way, maayong pagpaminaw sa itong makaigsuunan from General Santos City. Kumusta man in town ka mo din ha, mga katropa ha? Hinaut ana agyapon ka mo sa luwas nga kahimtang kay taliwala mga katropa nining aftershocks. In town mga igala kay subala sa update mga katropa. Sa FIVOKS, lainapod nga linog mga igala ang miigo. Kinibitaw nga miigo Davao Occidental matod pa ang nahimong sentro ni ini mga katropa. Kusog-kusog ba yagyo din taon mga igala? Kining miaging Biyernes nabati po namo diri sa Davao de Oro kay di uli mangud ko mga katropa. Kining linog mga igala. Uy, medyo ni action magkalipong. Agoy linog na dai mga katropa no? Ana amping-amping kanunay mga higala sa matag karunog unya mga katropa. Oga katong mga kaisuunan nato nga nimuyo sa kabukirang bahin mga katropa, di magkumpiyansa mga higala. No, kaya kagabi ilamang subala sa report mga katropa ang kining sa Davao Occidental. Ang mga igala linog kagabi eh. Di basta-basta ang kini mga katropa kay kusog-kusog. Subala sa report mga katropa. At usaga i-confirm. Gikan mismo sa FIVOKS mga katropa. Asang mga linog ang kining miigo mismo sa tuang bahin sa tuang nasud Pilipinas mga katropa. Umaw nang maki-update ka nunay may gala aron makumusta ninyo ang inyohang mga kaigsuunan ang nahimutang sa mga apektadong area mga katropa. Ayan mga katropa, subay sa kiniha kay every now and then nag-update ang FIVOKS mga katropa asa ang giigo sa baong linog. Dari usab sa mga area sa may Sarangani Island mga katropa. Amping-amping kanunay ha, Sarangani na ay niigo nga ginagmay lang hinoon 1.3 mga katropa. Bukid noon na apoy giigo mga katropa, tayog lang hinoon na ginagmay mga igala. Ato magugipangita mga katropa, aga kini mismong update mga katropa sa linog sa Davao Occidental. Niigo matumpaan na sa 6 point kapin mga katropa. Ato sa gisubay, kana mga igala kay medyo. Ubay manggong mga update every now and then every minutes mga katropa, nag-update ang FIVOKS mga katropa, medyo wala na kayo nato napsan. Sige lang may gala, keep updated lamang mga katropa Sa mga posting sa Vivox aron yung masayran kung sa mga pagpakining update sa mga earthquake gitay ug sa Linog ba ang mga katropa nga mga lugar aron na dapat mahimong mainampuon kanunay kay di magsilbi mga igala maki-update kanunay pero walay mga pagpanganda mo sa mga katropa. By the way, hindi lamang buntag mga katropa naisunog na hitabo din siya by Vinson Street, the Dacudao, Davao City, mga katropa. Sentro. Amping ka nun eh, mga igalaha, kaya niinilamang tunga sa tuig mga katropa, nakatala na ang Davao City Fire District o anaasa kapinkin yentos ka mga fire incidents sa Davao City, mga katropa. Sentro. Samtang mga higala, nagpahigayon o protesta ang kini mga residente sa BARM. Nagpahigayon kinig protesta mga katropa sa Cotabato City alang sa panawagan sa pag-resign ni Special Assistant to the President Antonio Anton Lagdameo Jr. tungod matod pa sa giingong pag-pangialam sa sistema sa ilang rehiyon katropa. Sentro. Ano naman na in town mga katropa ha? Grabe na may mga panghitabo karon sa tuang nasod nga daw na wad ang nagpagsalig ang mga ang publiko labot nini sa itong mga gipang pili ang mga opisyal sa itong nasud mga katropa. Manay mga igala, dili lamang kita kayo pa stress panadili pod pwede nga maghilom-hilom lamang mga katropa kayang imong tingog mga higala dako kay nag ikatabang sa kabag-uhan sa itong nasud mga katropa labi na sa butuhan panahon sa eleksyon mga katropa ipa or iya i-share in town na inyong katungod ang makabutar kaysa isa ka boto mga katropa ikaw ang makapadaog sa mga opisyalis sa mga individual nga angayang mo serbisyo sa atong nasod mga katropa o nang vote wisely ayaw pa kining pailalom sa mga kwarta nga gipang plaster gipang stipler gipang tunol ipang sud sa sobre alang kaninyo mga higala maong paghatag. Ayan mga katropa, maayong paglantaw. Uy, ako ang misis na minaw karon, ha? Si April Joy. Ayan na, Ibano. Ayan, maayong pagpaniod to diha. Marag natog in town eh. Grabe nagtanaw nga natog. Ha, kana mga katropa. Ayan mga igalit na maglangay ato ng baka na tong hisgutanan ni ining baga oras. Sentro. Kini mga katropa, kay ang mga bata kinahanglan matod pa i-distansya sa social media. O yun ba mo niini mga katropa? Kay duha mismo ka mga medical groups ang nagpadayag or nag-warning ngadto sa ang mga ginikanan o bisan ngadto sa gobyerno. Nahatagan o pagtagad i-regulate dapat ang pagpagamit o kining social media sa mga kabataan. Inabi na kining mga bata nga nag-edad o 16 anyos paubos mga katropa. Subala mga igala, ang kini mismong pagtutok sa social media naghatod kini og risgo ngadto sa mga sa mental health sa kabataan ilabi na mga katropa kining pangidaruna minor de edad mga higala na apa in town sila sa stage of development mga katropa. Pinagi sa usa ka statement mga igala sa Philippine Pediatric Society kun PPS wala nila girekomenda mga katropa ang social media alang sa mga kabataan nag edad og 16 anyos paubos mga katropa. Inay mga higala, hatagan sila o kining access. Access mga katropa, dili sa social media. Apan sa ubang mga butang nga kinibitaw magpalambo sa ilaha mismong pangutok. Mahimong mature dili sa social media. Apan mga katropa sa ilaha mismong talento, sa ilang skills mga katropa. Subala mismo sa PPS mga higala, accounts should be co-managed by a parent or guardian with active supervision, clear boundaries, and age-appropriate guidance particularly for individuals with developmental and psychosocial vulnerabilities. Kung di matod pa, mapugngan mga katropa nga makabaton og social media ang mga minor de edad 16 anyos paubos. Kailangan ang hugot nga monitoring sa mga ginikanan. Sentro. Kini mga katropa, asa manunukad ang kini mismong panawagan sa mga eksperto. ang dili paggamit og social media ang mga kabataan. Agumikan na niini mga katropang mga nahitabo sa mga tulungaan. Bullying mga katropa. Unsa bay naa sa social media? Mga katropa, mo na ipangutana mga igala nga nagtangag og dakong ganti. Unsa bay naa sa social media nganong dili man iangayan alang sa mga kabataan mga katropa? Karon, mangutan ako sa tumang kaigsuunan nga naminaw katropa kini ha. Unsa ba pwede ba mo makahatag o mubo lang a sentence? Unsa bay kalahian ha? Kay ako naman ko apil na ko sa millennial. Dili na ko apil sa Gen Z. Kay medyo taod-taod man. Parihami ni katropang RK, millennial pod ba ka katropang RK? Kung millennial sa mga millennials manggod, nakaabot pa minian na mga igala kining Julinay. Julinay. Kinibitong Chinese garter. Uy, napili ka katropang Marvin. Saan man nga wa may lingaw, pero maglingaw mga katropa ni apil-apil ko. Kinipong gitawag og lastiko. Nakinigdampaan ay mga katropa. Kung sa pagyod mga gala, kining tigso, ambot lag na apabana karon sa mga kabataan mga higala. Kung sa pabanga mga duwa mga katropa, inyuha mismong namatikdan nga wala na karong mga panahuna mga katropa. Ha? Atong siron nga numang yun, unsabay kadilikado. Ang kini mismo mga katropa nga pagunito na o pagbatuno nag social media ang mga kabataan, edad 16 anyos paubos mga katropa. Sumala sa PPS, ang children o adolescents mga katropa, anaa kini sa sensitibo o critical ang period of neurodevelopment mga katropa. Ano itong giingon mga igala, talking about sa mental health mga katropa. Under development pa sila nga stage mga higala. Ang ila matudpang kapasidad, alang sa impulsive nga control, emotional regulation, o judgment o social functioning, is still maturing mga katropa. Dira na pod! Under development na pod mga higala. Kinahanglan matud pa sila og meaningful guidance alang niining gitawag niining spaces safely mga katropa or kinimitang mga espasyo alang sa ila mismong pagtubo mga katropa. Sa pikasbahin mga igala ang mga parents o guardians matod pa anagyod sa best position sa pag-assess sa ilahang kabataan partikular sa panginahanglan sa pag-provide kanila sa mga kinahanglan nga protection mga katropa. So lakip na matod pa sa proteksyon ng kinahanglan sa mga kabataan. Mao kining pag-engage, proper engagement to social mga katropa, society mga higala. Kung sa man, kinahanglan ba sila nga kining pag-engage pa sa society, kinahanglan ba nga personal or physical? Mga katropa, lakip na din ha mga katropa ang paggamit sa social media mga higala. Nasayod ba kamo nga sa 2021 study? By UNICEF Philippines, nga gi-interview mga katropa mga kabataan edad 9 anyos ngadto sa 17 anyos mga katropa. Nasuta nga ang Facebook, lakip matod pa ang Facebook Messenger, mao kini ang pinaka-popular nga social media app sa mga kabataan-unan sa tibuok nasod karon mga katropa. Is nagsunod lamang sa Facebook ug Messenger mga igala ang YouTube, Instagram, X ug ang Wikipedia katropa. Sentro. Kamo ba mismo mga igala nasayod ba kamo nga maunay mga katikaran karon sa tuang nasod mga katropa nga kung inyo makit-an bisan pa man mga estudyante kana mga igala. Tan-awa sa matag eskwelahan. Talagsa ra kayo mo'y makit-an mga estudyante nga way cellphone bisan ing ana pa kabata ang ilang mga pangidaron mga katropa. Sumala pang Ma'am Jing Pegarido, dapat lang jud na ipalayo ang mga bata sa social media kay dako kaayo nagkadaot sa mga kabatan-unan mga katropa. Tanawa ra! Yan si Ma'am Jing Pegarido na sayod kung unsa epekto sa social media ngadto sa mga kabataan. Si Sir Uncle Dars, may ugot to watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Kaya ni Jod si Uncle Dars, wala, Joy, pagbago. Kaya yun, very supportive kanunay Sir Uncle Dars. Dili lang sa imong mga message, apan kanunay yun kang active sa pagminsahe. Ayan! O ni mga katropa ang sitwasyon mga higala. Akin mga katropa ang majority matod pa sa mga kabataan na nag-ingon mga higala nga aduna sila'y access sa internet. Pinaagi sa smartphone, gisundan ka na sa desktop computer o feature phone, tablet, laptop o game console mga katropa. Sabi ka mga dato na ba sa mga bata in town ron? Amo arang naabdan sa una mga katropa? Pinipagin in town na'y antina. Ako lang na nakitaan siya akong amahan. Di wala ako kagamit, ana. Aka na mga katropa. Pero karon, aka na mga touchscreen mga igala. Makita miya na sa una. Perting dato ananimog na akay touchscreen. Pero karon mga katropa, na akay touchscreen. O niya mga igala, pag tuplok ni mo, muhulat ba ka o 2 seconds, 3 seconds? At least na akay touchscreen. Pero dali na lang kaayo maka-access ni ana ang mga kabataan karon mga igala. Nga naman, unsa bay hinungdan nganong ing ana man ang mga kabataan karon naa nagipanghuptan ng mga cellphone kay ipanghatagan sa mga gidikanan. Mo naging onak tanaw sa kokmelon. Nak tanaw sa diha og ayaw sa ko disturbuhan rin labako. Dapag cellphone diraa. Nag-cellphone in town mga katropa. Unya pag abot sa panahon mga higala. Nga, kada bitang wa nakabalong ginikanan, naanay kabaguhan sa kinaiya sa iyang bata. Sahid baka mo mga katropa, may gula mismo sa investigasyon sa to ang kapulisan sa itong mga otoridad na isa sa mga sospek sa pagpamusil sa Tacloban City tungod sa pagdula-dula ni Goribax. Ah, mga katropa, ang among nadula sa una, encounter. Ay, encounter ba to? Counter-strike. Ang nasantop sa ako sa una, actually, sugod mga katropa, nagduwa-duwa yung kong duwa ana. Ha? Kin-encounter strike, kaya nga naman. Sa wapa ko nakasugod o duwa ana ang computer game mga katropa. Isa yun sa gipahimang no sa among mga ginikanan, ayaw or kining dautan yun ang pagpusil. Ang pagpatay, dautan yun. Ang pagsakit sa imong isig katao, dautan yun. Maunang nakakita ako mga katropa, to tell you honestly, mauna ako ang reaksyon. Pagkakita na ako mga kabatanunan, lami kayo ilang paminsar nga makapatay. Computer games mga katropa. So, wah, nang gawas ng mga angkol-angkol dito mga katropa ng mga pinulungan. Anak ko nga, di man intaw na maayo. Ano inyong mananggibuha at patay-patay? Gi-invite ko. Dili apil, ha? Akining, ayaw, di ko anak, patay-patay man na. Sa dihang naka-inter mga katropag kasa. Ala, oy, shotgun ba? Shotgun. Oy, kini, nainimim. Oy, kini, kagrabe nga mga machine gun. Di ganahan mga katropa. Minor de edad pa ko ato. Karon bago lang ko nag-18. Kada mga katropa, ha? Based sa akong kaugalingong experience mga higala. Kana mga katropa, musangko, di na malikayan, musangko sa panghuna-una sa mga kabataan. Ang curiosity mga higala sa baong mga butas. Sentro. Sample lang to computer game. Unsa bay sulod sa social media karon mga katropa? Ang meta, grabe ka istrikto ni ining mga minor de edad nga kining mga masilan kaayo mga katropa nga mga sitwasyon. Gipatay mga katropa, grabe ka istrikto. Pero ga kinibitang 66, di man istrikto. Ano man in town na? Ano mga katropa ha? Sayon baka mo mga igala nga kining akong gipaabot yun ha? Kung pila baka porsyento sa social media ang dili maayo alang sa mga kabataan nga magamit. I-try ninyo nag-search mga katropa. Kay kini mismo nga internet na ako'y nadunggan kas ang mga katropa sa India kini nga researcher. Nasuta sa iyang pagtuon mga higala nga 80% sa internet mga katropa dili maayo mga higala or a bad influence mga katropa. Sentro. Nadunggan lang po ko to ha. Nasayra na nadunggan lang po na ako sa social media mga katropa. Anaapan nasutaan ninyo mga higala ha. Mismo dapat kamo mangilabot mga katropa makiglambigit kung unsa ba ang mga butang nga inyong ginasudlan karon mga higala. Naghatod ba na og ikaayo sa inyong kinabuhi? Nagatod ba nag-ikaayo sa kinabuhi sa inyong kabataan? Kana mga katropa, kinahanglan yun na masabdan sa matag-usa mga higala. With support ni mga katropa tong Siron B, kay nagpadayag usab og kabalaka si Pangulong Bongbong Marcos mga katropa, isip usa ka amahan. Labot nining sa gunsong krimen nga nahitabo sa tung nasod labina nga nahitabo sa tulunghaan mga katropa. Basically siyang BBM vlog number 282, proteksyonan ang kabataan. Palihog ko, engineer.
0: Ngayong araw, hindi lamang bilang pangulo ang aking pananalita, kundi bilang isang ama, bilang kapwa Pilipino, at bilang isang taong lubos na nag-aalala sa kaligtasan ng ating mga anak. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan ng ating bansa ang ilang nakakalungkot at nakakapangilabot na trahedyang kinasangkutan ng mga kabataang Pilipino. Sa Tacloban, may mga buhay na nawala at madami ang nasaktan sa isang nakagigimbal na insidente na pamamaril sa loob ng paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante. Sa Cavite naman, dalawang insidente ng paggamit ng patalim at pananaksak sa loob ng paaralan ang naitala sa loob lamang ng isang linggo. Ayon sa mga paunang ulat, posibleng may kaugnayan sa bullying ang mga pangyayari. Isang bagay na kinakaharap ng maraming kabataan ngayon. Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon. Ilang araw lamang bago nito, dalawang mahuhusay na student athlete naman ang nasawi sa pagkalunod habang nasa isang team building activity. Ang kanilang pagpanaw ay nagdulot ng matinding dalamhati at pati na rin galit, hindi lang sa kanilang pamilya kundi sa marami nating kababayan. Nakakadurog talaga ng puso. Magkaiba man ang mga pangyayaring ito, iisa ang mensaheng ipinapakita nila sa atin. Kailangan maprotektahan ang ating mga kabataan. Maprotektahan laban sa karahasan. Maprotektahan laban sa kapabayaan. Maprotektahan laban sa panganib. At maprotektahan laban sa mga tahimik at pinagdaraanan at pasaning dinadala ng marami sa kanila.

0: ng pagkatuto, pangarap at pag-unlad, hindi lugar kung saan nangangamba ang mga magulang para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya naman, inatasan ko ang ating mga ahensya sa edukasyon, kapulisan, kalusugan at lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ngunit hindi sapat ang pagkilos ng pamahalaan lamang. Dapat manatiling aktibong bahagi ng buhay ng kanilang mga anak ang mga magulang. Dapat ipagpatuloy ng mga guro ang kanilang tungkulin, hindi lamang bilang tagapagturo, kundi bilang mga gabay at tagapayo. Dapat ring tiyakin ng mga paaralan na mahigpit na nasusunod ang mga panuntunan sa kaligtasan. Sa loob man ng silid-aralan, sa mga field trip, training camp, o iba pang mga gawain pang-eskwela. At bilang isang lipunan, kailangan maibalik ang pagpapahalaga sa buhay ng tao, pagtuturo ng tamang asal, pag-uugali at pag-iisip, higit pa sa anumang leksyon sa silid-aralan.
1: Sentro. Okay na, Engineer. Daghang kayong salamat, ha? So, atong madunggan mga katropa pertigyod in town nga kasubo ang gibati sa tong Pangulo.
2: Mga katropa.
1: Abasama ko na ito mga katropa, ha? Ang kini mismong mensahe Sentro. Sa ito ang Pangulo mga igalalabot sa paghitabo sa ito ang palibot. Actually, dako kayog punto mga katropa sa mga ginikanan, sa mga magtutudlo. Ilabi na nga maoy ikaduha nga mga ginikanan sa mga kabataan. Naagyod kaninyo ang kinibitawng inyong gunit ang kaugmaon sa ito ang nasod pinaagi sa pagmatuto. Pag-amuma sa mga kabataan, mga katropa. I'm sure mga galanaan ay mga lakang ginapahigay o ginahimo karon ang Department of Education alang ni ini. Number one, sa pagpalig-on sa seguridad. Number two, ato nang nahinumduman mga katropa, naanay mga higayon na gibutyaga sa Department of Education 11, ha? Ngay bawal mga katropa ang pagpagamit o cellphone sa mga estudyante atol sa klase, mga higala. Sa kana, kabahin lamang kana sa mga lakang aron sa pagsiguro nga ang pangutok sa mga kabataan mahimo kini nga nasa normal ug dili gyud maapektuhan sa daotang epekto sa social media, mga katropa. Labi na may gala kini gyud akong gipanghinaot nga mahatagan og kasurbaran kini mismong nigawas sa kining pagtuor sa kining survey, mga katropa, nga nasuta ang pagtaas sa porsyento sa proficiency or kinibitawng pag-ubos sa proficiency level sa mga nag-graduate ng mga estudyante, mga katropa. Hinaot mga igala, dili gyud in taon unta tutinuod ako mga nadunggan nga naamatod pay mga tulungaan nga nagapa-graduate og mga estudyante bisan wala pa nakapasitate. Di pa kabalo kaayo mo basa ang uban pero ni graduate nag high school. Ang uban, mga katropa, di pa kayo tantong makasabot sila ginabasa gipag-graduate nag senior high school. Naot mga igala, di gyud in taon na, ha, nga kining or dapat siguraduhon sa atoang institusyon sa pang-edukasyon, mga katropa, nga malikayan ka na ang mga higala kay at least mamaya na yung mission sa Department of Education, mga katropa, bisan pa man sa Commission on Higher Education to kining produce kini mismo, mga katropa, ng quality students, mga higala. So, mo na yung mga mission sa mga tulunghaan, mga katropa. O mo na yung mga higala, mga minsahe alang sa itong mga ginikanag, mga magtutudlo na nabino karon og bisan sa mga guardians. Mahimong responsable sa pagkaginikanan ngadto sa inyong mga kabataan, mga katropa, nga dili kini mahatod ngadto sa ikadaotan o sa ilang ikadaot sa ilahang kaugmaon, mga higala. Na gitawag, mga katropa, prevention is better than cure. Sentro. Ayan mga katropa, oras ato ala una dos gyud mga higala ato sa ning ambakan na engineer ato ang mismong akining trending news, mga katropa.
3: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Unsa man ang trending, katropang Marben, ha? Kini, mga katropa, itong sa Aero na kay nag-viral po ni mga katropa. Talking about ang typhoon season. Umalabot na yun, mga katropa, or daw hinahina na itong nasinati may gala. Napoy mga panghitabo diri mismo sa itong kasikbit ng mga riyon. Daw na ipo-ipo. Ato na ipakita, Engineer Bay, kay na mag-ipo-ipo. Gigamitan kinig gunting ni Tata.

0: man mahadlok nako. Aganahan man ana ang mga ma'am. Ha, kana mga katropa. Kinibitaw nga dako kayong ipo-ipo mga katropa. Kung kwarta ang isgutan, aperting ninduta, dako ang kwarta. Dako kag kwarta mga katropa. Pero buhawi na gani na, ay bisan ako eh. Mubati yung kabalaka kung naa mismo sa area. Kini si tatay mga katropa, maayo na lang kay naa si tatay.
1: Puyo dako, ano ya oy?
0: O, tanawa lagi, ipo-ipo na mga katropa. Ha, basin lahin yung ginahuna diha. Ha, mga igala ha. Si tatay nagdala gunting, iyang gitising nga gunting wa mang kadulot. Ay, gibalik-balik paghihapon niya. Hangtod kadugayan mga katropa ni hawa lang si tatay. Kay di daw maapektuhan mga katropa. Ay, amayala ha. Akini, I don't know mga katropa kung nagpadayon paghihapon kini. Ayan, ang okay ng audio engineer ha. At ambot lang sa karun nga mga panahon mga katropa, nagpabilin paghihapon kini mga akining tuo-tuo. Atong i-term, tuo-tuo mga katropa, mo man ituuto sa mga katigulangan. Pagkagabi, bawal manilhig, kay imudang masilhig ang suwerte. Kung sa pag yung mga bawal gani mga katropa, kay ako, depende man guna sa gidak-an mga igala. Kung kamo nagdako mo sa kining mga inyong mga kanununuan, sa inyong mga lolog-lola mga katropa nga very, kinibitang very devoted sa kining mga swerte-swerte o ka kining malas-malas mga katropa nga mga pamaagi. Kaya bawal po daw maligo o gabi, kaya nga naman. Mawala daw ang swerte yung nipilit sa mong lawa. Ay, lang maguro na katropang Marvin. Ano mga katropa, hamon na yung mga pamaagi karon nagpabilin pag yuda in taon. Pero wala kayo ko kakitaan na sa mga kabatanunan. So, hinoon si tatay man ang nagunting-gunting, kaya mo lagi tinuuan mga katropa, nga, basin unyag, maputol niya ang ipo-ipo kung pinaagi sa gunting. Akin ni pagtudlo sa rainbow, bawal mga katropa, kaya basin maputol ang imong tudlo. Ano na pagyapo na sa uban, no? I don't know, di na kayo na kung na makita sa mga kabatanunan karo mga katropa. Kaya nga naman, focus naman social media. Para balik na po social media mga katropa. Sentro. Yan si, nagpadangat po dog minsay si Sir Randy Santisas Lupig. Paninyo ang Kangaroo Court sa mga komunista. Sentro. Sabi di basta-basta mga katropa ha. Ayan mga igala, wala kita igong oras sa itong pagpanagwan partig. Dali, aragyod sa oras. Gusto pa kong tako. Makigisgot ka ninyo mga katropa. By the way mga igala, atangi ha, kay naapatay mong sunod ng mga programa. And of course, mga huni, mga sunata. Na iman tong hunis mga, sa mga forest mga katropang Marvin, hunis sa mga langga. Akining mga sunatag musika. Alang ka ninyo mga katropa, pagparelax sa inyo ha mismong adlaw nga Domingo mga higala. Wa nagikita igong oras sa tong pagpanaguban-uban mga katropa. Dagang kayong salamat sa mga nagalantaw, nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio station mga katropa. Sa ilang mga radio karon. Yan, pabilin lang mga mag-subaybay. At least ato ipadangat kaninyo ang mga updates sa ito ang palibot mga katropa. Wa nagikita igong oras sa itong pagpanaguban-uban mga katropa. Thank you so much. Amping-amping kanunay may gala sa mga nagbanding ni mga orasya. And of course, have a nice day kaninyong tanan mga katropa. Sa ngalan na lamang mga igala sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni Katropang Andy Causon, ako ang inyong nakauban ng inyuhag tigbalita mga katropa. At ang iusaba ninyo ugma sa sayong kabuntagon, alang sa ito ang ronda balitaan mga katropa. Dagang salamat sa mga naminaw sa diri sa General Santos City o kutob sa naabot ninyo pagsibya ning mga orasa mga katropa. O nakapas pa si Ma'am Mayang Rapada. Shout out ya pinakagwapas siya. Abuyog. Uy, usa maning anabot namang abuyog. Ayan mga katropa. Shout out ta pinakagwapa man daw sa abuyog si Ma'am Mayang Rapada. Ayan. Dagang salamat sa pagbinsahi, Ma'am. Ayan mga katropa, di kita igong oras sa itong pagpanaguan uban. Kini itong programa, gipalihan kini sa mga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Sama na lamang sa Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix atong Turbo Man Enhancer, Vision X Plus sa Premium D3, Premium D3 Coffee Mix, o ito ang Premium D3, atong Clear Skin Herbal Soup, o ito ang Zanton Gold Coffee Mix mga katropa. Akong usumon mga igala, alang sa nikusang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan ni Katropang Andy Causon, ako ang inyong nakauban ning adlaw nga Domingo, June 28, 2026, Katropang Marvin Ebano mga katropa. Huwag ako magaingon mga igala, sa kanunay, kamatuuran ang sandigan. Dalay ko ng Diyos, Bangga Katrop.

0: 프로.
1: 오라 스나토 8 minutos ang nakalabay sa alauna.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!

0: FM.
1: Kaklah Riksana.
2: Exciting.
3: Life Talk, Life Talk with Angel Hill. Andam na ba mo sa usan na pod ka makalingaw o magkakaton nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo o mga epektibong tips o kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas o pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Ayaw pa siya, gipangga, ikaw, gibaliwala.
3: Kaklarek, sana?
4: Exciting!
5: XFM.
2: Kaklarek, sana?
4: Exciting!

0: It's 2 o'clock.
1: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: XFM.
3: Kaklarit sana!
4: Exciting!
5: Santo Plus Gold.
6: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
5: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santol Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
7: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Vision Next, daghan na ang natubangan.
9: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na akong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
5: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada mata na ko sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pang pakusog.
11: Turbo.
12: Pang padugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.

Ang panlalawag ay dalangin ng isang manobo. Ito'y isang dalangin ng mga ngaso, dalangin para sa diyosa ng kagupatan na si Lalawag.

Nung kumakanta pa ako sa Olongga po, merong isang babae doon na nagkatrabaho sa isang nightclub na nakapagkwento sa akin tungkol sa kanyang buhay. Kung bakit na niya pinasok yung ganung klaseng trabaho. Malungkot yung kanyang kwento eh. Para bang yung mga nababasa natin sa comics. Napayak pa nga siya eh. Hindi niya alam, ginawa ko siya ng isang kanta. At kung narinig niya ako ngayon, ito'y para sa kanya.

0: Time Check, brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
2: M2C Graphics Davao.
3: Send money abroad quickly and easily with Evolier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evolier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evolier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
9: The Secret of Health.
10: Santo Blas Gold.
11: Ako si Don sa Kamaestra.
12: Magka-ulcer ko.
11: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
10: Santo Blas Gold.
13: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
9: The Secret of Health.
14: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
9: The secret of health.
14: Xanthon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: The Secret of Health.
8: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
9: The Secret of Health.
8: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
9: The Secret of Health.
8: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
7: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: Ayo pa siya, gipangga. Ikaw? Heh, gibaliwala.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Tá claro, Exana?
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Blas Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Blas Gold.
6: Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
7: Santo Blas Coffee Mix User. Atong paminawan.
8: Lamig nga kung kung saan ang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, kantong magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to. Na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba sa puro banana, magkilam.
7: Xanthon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyos. Sumod kay natural ang sulod. Xanthon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Xanthon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
9: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an ug naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige kong duka ko sa klase. Dig yu day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, minom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kada mata na ko sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
7: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pang pakusog.
11: Turbo.
12: Pang padugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, food supplement for men.
16: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: 7 Plus Herbal Soap.
2: Bili na!
18: 7 Plus Herbal Soap.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union. It's supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.

0: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
4: Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
10: The Secret of Health.
11: Santo Blas Gold.
12: Ako si Don, sa kamaestra,
13: magka-ulcer ko.
12: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santo Blas Gold.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
10: The Secret of Health.
1: Vision X Plus user, atong paminawon.
15: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: The Secret of Health.
9: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
10: The Secret of Health.
5: Zanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: The Secret of Health.
9: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
10: The Secret of Health.
9: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
10: The Secret of Health.
9: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
8: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
11: The Secret of Health.
0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
13: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: XFM.
1: Kakla Reksana.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Streets, Doña Vicenta Subdivision, Davao City, near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. Hashtag Beauty Radiance.
3: Santon Plus Gold.
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
3: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kotokoto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni si Dr. Sayes to yun, nakapanyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So naluyan kay Cooks ay magsige og duka gud sa klase. Digyud ay lalim. Habang guys kuwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Depres sa una, luspad kay ko ba. The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Ang pakusog.
13: Turbo.
14: Ang pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
3: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
0: Send money abroad quickly and easily with every year to Western Union. Your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Protect your health. You and your family can stay protected during El Nino with our top tips for keeping everyone safe. Beat the heat and shield against health risks like heat-related illnesses and pesky mosquito bites. Keep cool, stay hydrated, and arm yourself with insect repellent. Remember, every small action adds up to make a big difference.
20: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: Kadugayan ninyo, Gipon. Mura, alam mo ang nagigsoon.
22: Kaklarek, sana.
23: Exciting!
24: X-X-F-M.
25: X-F-M.
26: Kaklarek, sana.
23: Exciting!

0: Maya pa siya, gibangga, ikaw gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: XFM.
0: Kaklarek sana.
2: Exciting.

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia,
3: taga Puro
2: Diamond,
3: Matina at Playa.
2: 75,
3: pero baskog pa.
2: Ay, kay wala ko'y bisyo kayo.
3: Nagainom kog kape.
2: Dili pa kining
3: akong nadunggan sa mga
2: kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Maayo daw kini.
3: Akong gisulayan
2: og inom
3: mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kog ni bata akong lihok ba.
2: Sa una,
3: syempre,
2: naadyo'y panahon na magluya ta.
3: Say,
2: labi na kong lahi ng panahon.
3: Pero sa panahon karon, nakasulay ko aning
2: Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kayo akong pumati
2: diyan.
3: Katong mga parehan ako na senior citizen,
2: hinay na kay tuhod siguro.
3: Sulayan ninyo yung
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog.
2: Sulayan ninyo.
3: Wala ka ni
2: tingon nga
3: nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Santone Vitamin C.
11: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Abtik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
10: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
8: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Co-

0: ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
3: Exciting.
4: Life Talk, Life Talk with the Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with the Angel Hill, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi din nilamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
6: Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika og mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
6: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
8: XFM.
9: Kaklarik sana.
10: Exciting!
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels? Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
13: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: FM.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga gala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
5: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutun ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
5: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y mo resulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
5: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold.
9: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
10: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
11: Santon Plus Gold.
10: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usara ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
11: Santon Plus Gold.
12: Santon Plus Gold.
13: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
5: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
14: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
5: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
5: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
5: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Clarex!
8: Exciting!
12: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: Clarex!
8: Exciting!
15: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
16: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka!
17: Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
18: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
17: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
18: Kaklarex, sana!
19: Exciting!
20: Exciting!
21: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
22: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
23: Kaklarik sana!
8: Exactly!

0: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Purok, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Ay, kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, kung inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? O, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, inay na kayo tuhod siguro. Sulayan ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuhan ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Santone Vitamin C.
10: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Abtik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
9: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
13: Exciting!
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption, mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
3: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
8: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Nahibaw ka ba? Nga sa opisina? Makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: XFM 89.1 Davao City. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
4: Life Talk with Angel Healer. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug makakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill, kauban ng atong skin therapist nga si Angel Hill, nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Hill.
5: Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
6: Ayan. Ayan, maayong. Gabi. Murag sayo pa kaayo. Sayo pa kayo sa gabi. Oo, hayag pa sa gawas mga katropa. Maayong. Sunday sa inyong tanan. Time check is alas 7. All for na sa sayo nga kagabion. Ayan, good evening. Evening, hayag pa sa gawas. Oo, diha sa inyong lugar, hayag pa ba? Oo. Hayag pa ba sa inyo ang gawas? Murag, oy, asa na to ang ako? Asa na ako? Ayan. Murag, spaday. Murag, bago lang yun itubo, nadyod ang ako ang buhok, mga katropa. Ayan. Mga ka-Life Talk. Ayan. Oo, kumusta itong experience last concert ng Tanduay 5. Oo, Tanduay 5 dira sa Crocodile Park. Kumusta man ang inyong experience? O, murag akong experience na di jud ko kaginhawa sa sobrang. Murag nakulang akong ano. Murag magun sa tabi, Alison Sad. Murag ang atong lash extension ani. Oo. Shout out na to ang Wispy Beauty Salon. O, mura, kailangan na tamo ato ditong lugar. Kay para maayos ang atong lashes. Ayan. Hi kay ma'am, kay ma'am Shella. O, kay ma'am Dangdera sa Wispy Beauty Salon. Ayan. O, kumusta ang atong, katong experience sa ato ang, concert, pa-concert o mga performance, daghan kaayo, no? Daghan kayong tao sa Davao City, mga katropa. Murag na puno, jud, na di siya mura puno, jud kaayo ang puno kaayo ang Crocodile Park. Grabe. Oo. Halos dili magka mahulugan o karayom ang area, lalo na dito sa nagtuota nga medyo medyo Oo, dili ta maka ano. Anyway, ang ato ang ma-share no, mga katropa, o katong mga unsa ni ang atong experience atong

Free radicals. Free radicals. Share na to niya mga katropa sa tambayan sa katropa ang atong experience dira sa ano no, dira sa Crocodile Park. Wa Crocodile Park. Crocodile Park. Crocodile Park. Oo. Mhm. Giyon sa angon sa kadaghan sa tao na grabe ang experience last Friday mga katropa. Anyway, ang topic na to bro Joff is ano, katropang Joff is about depression. Mhm. Depression pa rin. Alagay natin sa itong monitor, ang topic is about depression. Kung sa Bisaya, unsa sa Bisaya ang depression? Atong tanawon diri bi, unsa man sa Bisaya ang depression? Oo. Sa Ilonggo ang depression, ano na? Depression lang ba gihapon? Oo, Joe, ano? Depression. Depression lang gihapon sa mga Ilonggo, depression lang ba gihapon ang depression, murag depression lang gihapon. Ano dili man ni ma-open ako Googles dere. Googles. Oo, dili na ko mag-Googles. Mhm. Depression mga katropa, dili gyud na siya no, dili siya joke. Opo, dili gyud siya joke ang depression. So unsa man gyud ang depression? Ang isa sa cause sa depression, oo. It's environment. Environment. Isa sa mga cause ng depression mga katropa is environment. Mangita ta diri o kuan. Environment. Oo, or kanang usa ka panghitabo sa imong kinabuhi nga dili makayanan sa imong utok. Oo. Ang pinaka kusog nga mo trigger sa depression. Oo, kanang giloko ka sa imong partner, kana ganing naay betrayal. Mhm. Gibetray ka sa imong partner. Mura gud ang istoryahan mga katropa, lalaki hilakan, pakamatyan pa, babae hilakan, pakamatyan, magpakamatay jud. No, kay kana mga ingon anak nga mga tao mga katropa, depressed siya, dili niya ma-handle ang katuganing ano sa iyang utok. Mhm. Nabisan pag naa ka sa ano no, butang nato sige. Ay glass ta kadiri akay para makita nato murag layo man gani siya. Depression is a serious, ang sabi dito, serious mood disorder that causes ano na siya, persistent sadness, emptiness and a loss of interest in activities. Ayan. Muna siya ano no, pag once na nakaingon ani mga katropa, oo, huna-huna, dili gyud ni siya no, depression mao na siya iyang meaning, serious mood disorder. Kanang dili gyud na masabtan ang iyahang batasan, kanang masuko nga gamay ra kay hinungdan, grabe na maka wild. That causes persistent o perminti na lang gyud siya malungkot, sadness. Kanang perminti na lang gyud siya kanang inbinisaya sa sadness, mao na siya kanang dili man kalisod man kabanggit to ng Bisaya sa sadness no, kalungkutan Tagalog, sadness. Oo, sa mga Bisaya dira kasabot naman siguro tayo og ano no, sa kanang sobrang ano lisuda, ano murag sa tumoy sa kong dila mga katropa, pwede na ko igawas ako ang dila nya, basaha ang tumoy sa kong dila katropa. Ayan. Seryoso. Bitaw mga katropa no. So unsa may tambal aning depression mga katropa? Oo, unsaon man ni pag unsaon man ni nato pag ano, pag ano, paglaban or pagpaningkamot, pampanlimbaso nga dili ta mahulog o dili ta malunod sa ingon aning sitwasyon. Kani mga katropa, kaning sadness dili gina nimo siya makontrol. Oo. It's up to you unsaon nimo siya pag inanam or unsa tawag ani, kanang unsaon nimo siya pag pagintindi dira sa imong kaugalingon. It's a battle between your
self and your mind.

your whole being. Mm-hmm. But pasabot, ikaw ragyud ang makatabang sa imuhang kaugalingon, ana, pero naagyo'y ginatawag na to og somebody or usa ka tao or usa ka organisasyon nga mo support sa mga taong nag-undergo og ingon ani nga problema. Usually karon mga katropa, daghan kaayog ano no, daghan kay in denial. Oo, mag-hi-data mga katropa, sugod naman tayo sa itong topic. Mga musta data diha sa mga nagapaminaw karon. Oh, diha sa murag yung feeling kita ko, ganaalang yung ko diri sa usaka podcast, mga nagatubang rin ko sa onsen isa ko ang sa kong camera. Anyway, kada nagapaminaw karon, asa karon mo naga-lanog-lanog ang ato ang tingog sa inyohang mga radyo. Oo, maayong Sunday sa inyong tanan. Oo, nakasimba ba tanan? O nikalit lag bundak ang ulan diri sa Davao City ganina. So, sayo-sayo pag di ulan, maay na lang kay ni tuang nagyud ang ulan. O diha sa inyo ha, kumusta? Nagaulan ba po diha? Oo. Diha sa Coronadal City. Oo, diha natin yung mga listener dira ang dapita po no, sa General Santos City. Oo, sa Kidapawan City. Asa pa ba nga city? Oo, Davao de Oro. Pero Davao de Oro, dili na siya city. It's a province. Oo. Ayan, so Tagum City, Panabo City, sa lahat ng city. Opo. Sa lahat ng nagmonitor sa inyong mga Facebook, sa Davao Katropa na XFM, Davao Katropa Digital. Oo, daghan kayong salamat sa inyo, paki-share sa atong live mga katropa no, para na atay makutlo kaninga topic karon about depression. Ang depression mga katropa, sa according kaning sa to ang mga research no, it's really na dili gini siya joke, dili ni siya kanang char-char lang na lalo na daghan magong klaseng depression, asa gikan imong depression. Oo. Na-depress ka kay daghan kay kag utang. Di ka kabayad sa imong asa, dili ka kabayad sa imong card bank, asa pa na unsa pa man ang imong giutangan? Paasa, puasa? Oo, lahat ng pag-asa. Oo, isit pag-asa. Anyway, mga katropa, no, sigwi lang nako ning mga microfinancing mga katropa. Dako yung kinasyagtabang sa mga tao nga nag-start lang og business. Pero kung ikaw, katropa, nangutang ka kay para ibayad sa imong utang, murag yung kag naghikog. Nangutang ka kay para ibayad sa imong utang, wala ka nangutang para i-business. Nangutang-unta ka para nagkapital ka sa solo mint, ang atong haplas. Oo. Kanimangod ang atong haplas, mga katropa, kaning atong solo mint. Gamay ra kay kapital, dako kaayo siya og ROI. What pasabot ROI, return of investment. Oo. Ang kapital, gamay ra ang kapital. Oo, karon kumukuha kag mayor's permit. Starting capital is 15,000, 10,000 sa mayor's permit pa lang na mga katropa. Wala pa ilabot ang BIR, ana. Oo. Wala pa ilabot ang BIR? Oo. Dako kaayog bayaran. Shout out di ay sa taga Bureau of Fire, no? Nga nagbago, nag-recession. Manggo na sila mga katropa. O, abi na kog ang kanang na-award nga recession ba? Word nga recession. Oo, kanang recession na ay bag-ong gipatupad ang ilang agency. No, na siya recession. Oo, kanang na ay bag-o sila nga sistema sa ilang agency nga instead diri sa local, dito na padulong sa murag nagbag-ong national na sila. Oo. So daghan kay pending nga mga business permit nga logo na lang ang kulang, dili man ka maluguhan ka tropa sa mayor's permit sa business bureau kung wala kay certification gikan sa Bureau of Fire. So karon daghan na kaayog nagwala, lagot na kaayo ang mga bookkeeper diha or even the taxpayer kay kinahanglan na nila ang logo o kanang katong ilahang business permit kay gamito na pod, kay mag-loan na pod sila. I-collateral nila ilahang business permit o ang ilahang mga mayors o mga mayors permit, local permits. Dili ma-release-release kay wala pa'y certification sa Bureau of Fire. Oo.
Panginaot kita no diha sa ta shout out ta diha sa taga Bureau of Fire diha sa Santa Ana no nga ma'am og sir kanang anto ang ano sa Bureau of Fire ba dapat na atay pakig istorya dira sa Business Bureau nganong ingon ana kadugay ang proseso nga dugay kaayo mo magunsa ni murag sentro naman ni murag dili naman ni makadepress to alang isigway makadepress kaayo nang sistema karon dira sa Bureau of Fire kay paskang dugaya mga katropa oo dugay kaayo na abta nag second quarter wala paghapoy nag inspection nga nakabayad naman unta. Nakabayad naman unta si client sa ilahang obligasyon sa Bureau of Fire na anamay OR. Nganong dugay kayo tagaan og inspector. Daghan naman untang naglingkod naman sa opisina ng mga uban diha except lang sa nagtrabaho no. Pero daghan man kaayo gyud og mga unsa ka tropa diha sa Bureau of Fire. Tuang ang mga opisina na aragid pud nagakalingkura naman na ng uban dira ah. Anong dili man gyud na mag-inspeksyon? Oo, pag tingbayad baya, grabe kay maningil ning ano. Kalkulitan kag wa diri wa didto, bisag wa kay income, tagaan jud kag income. Para makabayad ka sa tax anyway. O para-paraan na lang gyud na. Anyway, balik ta sa depression mga katropa no. Kanang atong topic karon, kung ikaw nagapangita o gano, nagapangita ka o kanang negosyo nga gamay ra og kapital kaning kani ka tropa kaning solo mint gamay ra gyud kay ini siyang kapital og nindot gyud kay ini siyang business kay naadayon. Oo, mahaplasan lang nimo ang isa ka individual mupalit jud dai na siya. Dili gyud ko mapahiya aning atong solo mint mga katropa. Gamay ra kay ni siyang kapital o magpulo ka starting ka kapital pulo lang ka buok oo para maging reseller ka o ikaw ang tag reseller din sa inyong barangay, ikaw ang taga supply sa mga senior citizen o mga call center. Makaingon mangud ka nga lisuda mo kita og kwarta ay dili mangud lisod kung mo lihok lang gyud ka mao gani na katropa nga giingnan ka lihok tao para tabangan ta ka. Tabangan ko ikaw. Ana. Oo. Depressed ka ayo ka kay daghang mga utang magbalik-balik ay daghan kay kada Lunes lay manguta mag-ana sa imong tindahan. Oo. Ang imong tindahan mo mapuno ra na siya pag marilisan ka. O pag wala na po yung release, wala po, nahapay na po di mong tindahan. Pag panirado, oy naunsa man ang ingon ana nga. Pag murag ako sa una ba, na ako'y boutique niya, pag marilisan ko, puno kay kong tindahan. Kada adlaw na ay maningil nga, Bombay, Arawan, pito ka buok, wala. Isirado na to kay murag ang maon sa ana ang madato ana ang kanarag yung mga arawan diha nga unsa ni murag ra kag nihapak murag kag nagkuhag mantika nga gigisa ni mo imong sasari imong kaugalingon sa sariling mantika. Bahala na ginagmay nga ROI mga katropa para basta kinikita ka. Oo, kung masikip ang kumot kinahanglan kang mamaluktot. Oo, kung gusto kang ma-stress, oo, mo undergo na kag depression hala pangutang. Nga taas kag interest mga katropa. Mugambol ka. Oo, narilisan ka kay kinahanglan kag rilisan. Mangutang ka og emergency loan 20%. Nangutang kag 20,000. Pag-uli ana pila. 20%, that is 2,000. Pila na lang ang imo mga 18,000 na lang. Pagkahayahaya sa nagpa-emergency, makagaba, bayan ang yung anak katropa, ang sakit anak no, kay uluron ang ilang espiritu. Kada mga taong nagpangutang, gani, kanang sobra-sobra sa interest, timani na mga katropa, ang ilang kinabuhi anak, maglaygay, dili perminti hawak nila ang world, kay bilog ang mundo. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Kung sila na pod ang nasa ilalim, mirisig na mga taong nagpautang nga sobra-sobrang interest mga katropa. Imbis makatabang, naghatag na inoonog depresyon sa usa ka tao. Mauna siya nga kinahanglan nato unsa may tambal sa depresyon. Atong iwasan ang pagdaghan og pangutang.
ayaw pag ayaw kabuta ang langit mga katropa nga dili nimo makabot. Okay, kung rilisan ka paabot lang sa release. Oo. Ayaw lang gyud pa nang magano ka kay wala may ano nga pusasan dayon ka anang imong giutangan kay magmediation pa man naa pa man ay adto pa mog barangay pagkahuman adto kas barangay mo rogyo ni kaya na kong bayaran kap sultian tan lang mo sa tinuod mo ra ni kaya na ko bayaran kap mo bayad jud ko ana o di man ko mo ana anang utanga. Oo, pero naatas sa panahon nga ting drought karon. Oo, hinahinay tagkamas, ayaw lang pag taguwi mong giutangan, at tumanga lang din po siya, ayaw po pag inisog. Kaya naamang kay obligasyon sa iya ha, during nga girilisan ka, natabangan man ka ato sa imong problema, na unsa imong depression o anxiety. Pero kung gusto ka makalit go aning depression, ibisi na to itong kaugalingon sa pagpangitag discarding o madagdagan atong income. Mauna ka na nga ni abot ni Ana gani si Chinkitan. Benta-benta pag night time. Oo. Reselling. Magbenta ta. Kung unsa na to pwede ibenta diha sa ato ang wardrobe. Oo. Mag-declutter ta. Daghan kay tag bags diha. Daghan kay tag sapatos. Daghan tag sinina. Hala. Ibenta na siya. Tapos start og kapital sa solo mint. I-garage. Mag-garage ka. Kay wala man kay kapital, ayaw pangutang, mag-declutter ka sa imuhang, kanang diha sa imong wardrobe, kay daghan ka ay kagsanina o wala na nagamit. Okay? Or mag-ano ka, mag-repost ka sa atong mga ano, sa atong mga post, like sa ato ang mag-ano ka o mag-ano ka o solo mint. Oo, imuha siyang screenshot, i-post ni mo. And then tawagan ko ni mo, ay, Miss Angel, na ay nag-order o solo mint. Ako mismo mag-deliver sa ilaha dito, maipa-ano na to, ipa-maxim na to. Or tayo mismo mag-deliver. Oo, tapos meron kang ROI. Oo, kasi atong SRP sa solo mint, mga katropa, is 250. Ayan. 250 ang ato ang SRP. Atong kapital mga katropa, so naara sa 200, so naa kay 250 pesos. Oh, shout out diri sa social media, diri sa atong rate, sa atong on air, no. Para maiwasan ang depression and anxiety, make yourself busy. Ayaw pod sige o balik-balik sa mga traumatizing na mga experiences. Sige balik-balik, human naman unta to. Oh, nangayo nagigpasaylo ang imuhang partner, imong gipatawad. Pero kana laging utok na to mga katropa, dili man jud na maiwasan ang tantrums, no? Mabalik-balik man gyud na, pero mga liupo ka ba? Magampo ka nga, tanggalan na ni siya Lord kaning ako ang gibati nga kahiubos, kalagot, kayugot-gut kani sa kong partner nga iha kong giturutot. Oh. Kay gusto na ko mag-move on. Para dili ka magsigi og kalagot o mag-exercise ka diha sa ano sa People's Park or asa pa ba diri dagkan kay exercise an diri sa Davao naa ka sa coastal naa pay coastal road kung naa ka sa bukid exercise dagan-dagan diha sa inyong kabukiran padidit diha sa bakilid. Make sure nga dili na matusok imong kevots diha mga katropa no dili matusok ng imong ano diha. Panguhag udlot sa sayuti, udlot sa gabi, ibaligya, oo. Discarte lang. But anyway, niingon diri si Google, no, kom, ano sabi dito, ba, treatable naman ang, ano, but rather a treatable condition, oo, involving a complex, opo, of a biological, psychological, and sacred, ano ba to? Oo. Common symptoms lagi daw sa depression mga katropa is emotional. Oo. Yung persistent sadness, hopelessness, oo, yung fearfulness or irritability. No, irritable ka kay katropa, oo. Sign na siya sa depression. Oo, sige na lang kang ingon wa nagyug koy pag-asa. Ingon ani na lang gyud ko. Nga, perminti ka, hadlok ka, ayok ka, hala, basig maglinog na po, hala, basig magbaha na po, basig na-anxiety na ka, o ka na, murag, padulong naging ka, ana, sa depression, pag madugay, padulong yung kaskabuang, ana.
no? So i-control nato atong kaugalingon, walay laing makatabang sa atua. Ikaw lang gyud ka tropa. Oo. Parang kanta lang, I'm dying with my emotion. Living in my dreams. Yan. Oo, magkaraoke ka sa imong balay. Oo, bisag hindi ka kagandahan ng boses. Oo, walang pakialamanan ang mga spirits dira sa inyong mga neighborhoods. Basta kay mo kanta ka, na alam po sa tamang oras. Paghantod po alas 10 lang man taman ka tropa ang pagkaraoke, hala. Mm-hmm. Physical, noticeable, fatigue. O changes in sleep patterns. Mauni siya ang mga sintomas sa depression, mga katropa, no? Changes in sleep patterns. Kaya hindi na jud ka makatulog. Oo. Insomnia. Hypersomnia. Oo. Hypersomnia. Daghana. Unexperienced pain. Unexplained pain. Or significant. Appetite. Weight fluctuations. Kanangikan ko ka sa sexy niya, bigla ka nagdako, tambo ka, ayo ka. So isa po nang hinungdan ka tropa nga nagproblema na anakay symptoms for depression. Or nitawag na to og na anakay ginatawag og nag-PCOS ka, hormonal imbalance. Okay? So ando na tayo sa emotional, physical o cognitive. Unsa man ang cognitive? Kani diri sa imong pangutok? Brain fog. Foggy ka imong utok, no, or di jud ka maka-concentrate. Trouble concentrating. Dili ka maka-focus. Perminti ka wala sa imong sarili. Mura lang kag ginatawag nila kung matulala ka katropa, mura ginaingon nila nag-withdrawal man siguro ni. Kana nga word ba? Nag-withdrawal, pero wala gud siya nag-withdrawal, nag-withdraw gud yang utok kay ano man. Daghan man kay siya ginaisip nga dili siya kanang realistic ba? Oo. Wala pa gani. Napagani bumba na. Igo na siya. Patay na daw siya. Mao na ingon ana. Nga ni action na gil siya katralala. Opo. Mm-hmm. Yung ginatawag na to, difficulty making decisions and recurrent thoughts of death of or suicide. Yung parang mag-ingon na nga, gusto na ko magpahulay. Pahulay dai ka. Ayaw na lang istorya. Kung gusto ka magpahulay, pahulay na lang dai ka diretso. Oo. Kanang mga tao nga nagaingon ka tropa nga gusto na ko magpahulay, gusto na lang ko mamatay, gusto na lang ko bahala na, kanang murag, wala na ko. Nagaano pa na siya, nagapangita pa na somebody to comfort her or him. But pasabot, dili pa gyud siya gusto mamatay. Kaya ang tao nga gusto magpakamatay, mamatay, dili na gyud na maingon ka tropa nga gusto na ko magpahulay, gusto na ko mamatay. Ayan. So nagapangita na siya somebody to comfort. Pag makadungog kasi mong barkada ng ingon ana o gasigi na lang po siya ingon ana, pakauna na siya, ano, pasuyo pa na siya duga sa tilas, tanaw na itong din na siya magbalit-ad sa kakatol. Dahil mga tao, mga katropa, no, nga, kanaganing malagot na ka kay victim mindset kayo pa, biktima, perminti. Perminti naman lang ni balik-balik naman na niiyahang mga problema. Uy, oo, ano ba? Repeatedly. Perminti na lang jod. Mhm. Bisag unsaon palagi na lang. Oo. So kana maingon ana nga tao toxic pud kaayo na. Oo, ayo palayo-layo pud ka ana kay madamay pud ka, mahimo na pud kang praningkis ana. Oo. Muna nga ko mga katropa, no, ato ginahanglan ato ang iyon sa atong silent, atong peace. Bantayan nato atong peace. Opo. Ayan. Ang atong peace, mga katropa, atong ang bantayan kay mag-trigger na og depression. Kinahanglan nato, mga katropa, na ang ato ang peace, ato asyang butangan og boundaries. Buot pasabot, ayaw sigi og kuyog sa mga taong gasigi nalag kasuko. Mga kanang wala, puro na lang negative. Oo. Puro na lang siya kalangkutan o kalungkutan. Pwede naman nato i-comfort lang sa katao, katropa. Pero kung perminti na lang, kailangan na nato og i-exorcist. O sige, exorcist ba? Anang, ipa-ano ba?
ipa-deliverance o di madalag deliverance. Iunsa na gina ipa adto na lang gina siya, ipa-bless na lang na siya holy water. Listen kayo. So kana mga katropa no, painom na to na siya og diha na papasok ato ang vitamins. Unsa may vitamins sa utok mga katropa? Oo. Vitamin sa utok, mauna na siya ang kanang fern D mga katropa, vitamin D3 nato sa i-fern. Mauna siya ang pang hormonal imbalance. Oo, para sa depression, anxiety. Oo. Lahat ng major diseases na mga katropa no, naa na siya gipag-aralan na siya ni Dr. Michael Holick, isang endocrinologist no sa isa na siya sa pinakasikat. Naa na siya libro sa mga doktor sa libro nga gi-research na niya for 30 years. Makita na nato, mag-Google nato na no Dr. Michael Holick that the vitamin D3 can treat buot pasabot, maka ayo siya og sakit lalo na kanang depression, anxiety, hormonal imbalance. Daghan ang kay nagawasan nga mga product mga katropa nganong vitamin D3 nganong fern D man. Kay ang fern D mga katropa, that's the number one vitamin D3 sa tibuok kalibutan. 7 times na nakadaog sa Kensington Palace giheld, oo, sa other countries. Opo, ang ato ang vitamin world class award, world class world brand awardee ang atong Fern D vitamin D3. Ayan. So meron na po tayo vitamin sa utok no, isa po na ang Fern Active na anay B1, B2, B12 og B6. Oo. O kapatid niya si Milka, kasi kung walay calcium, ma-wash out. Kung walay vitamin D3, dapat naapod si calcium. Kasi kung inom kag calcium, walay vitamin D3, according din yan sa mga medical doctor, wala din yan, wash out din yan. Dapat magka kapatid talaga yan or kakambal talaga yung Milka at saka ang ato ang vitamin D3, nga Fern D. Yan ang ginatawag na ito mga katropa na Power Trail. Ayan. Ayan no, sa mga bagong nag-monitor karon, mamaya na nato ay hi ang ato mga viewers and listeners sa Tambayan sa Katropa. Opo. Balik tayo dito sa depression no and anxiety. Opo. Types of depression. Na ay major depression katropa or MDD. O ang tawag ani major depressive disorder. Unsa man ni siya? Characterized by intense classic symptoms that disrupt daily functioning. Buot pasabot, dili na maka-function og maayos. Buot pasabot, dili na siya pwede i-allow na siya na lang kay dili na gyud siya manamao. Dili na niya control ang iyang kaugalingon, pwede na ni siya maghubo. Oo. Maghubo og sanina. Mm. Kana dai maghubog sa nina mga katropa no, delikado dai na no. Kung magdagandagan magsisayan na tong askarsada kana wala na gyud na. O kaning persistent depressive disorder or unsa may tawag ani? A milder more chronic form of depression that lasts 2 years or longer. Oo. So, postpartum depression. Postpartum. Dagan kayo ni mga katropa, no? Kaning nag-undergo o postpartum. Ako, nag-undergo ko postpartum depression. Oo. Ang postpartum, ano ang postpartum, mga katropa? Ang postpartum occurs in women after giving birth, brought on by significant hormonal and physical changes. O kanito ang ginatawag nato og postpartum, mao na siya'y kanang humagpanganak sa isa ka babae. Oo, naapoy mga late postpartum, naapoy early postpartum. Oo, ako nag-undergo ko og late postpartum, no, kanang mga
kanang nagbag-o man gud ang changes sa imuha, nag-change ang imong body ba, so dili na kaingon ato ka sexy or murag you feel unwanted, you feel unloved. Oo, kanang murag lami na lang maghilak. Oo, unsaon ka nang kuning pagpadako sa kong anak, ana. Usually ang naka daghan kaayo na og ingon ana, no kana ganing ma-feel nimo na dili na kaimportante sa imong partner, murag baliwala na lang kay ganahan na masigigtan awa nang kanang alpha omega, kanang unsa di sa cellphone gani nga kanang mga wolf dira, oo, kanang mga short dramas, dili na makahagod-hagod sa imuhang likod nga paskan sakita o kugos anang imuhang anak, inyuhang anak. Oo nya, nabuang na pud anang mga scatter kanang mga video unsa di kanang mga gambling sa cellphone, kaya nag-trigger ang imuhang depression. Wala na po kay tayo mag-exercise kay walay bantay sa imong anak. Oo. You feel unwanted. Kaya nga sa mga postpartum, kailangan jud ang family help. Oo. Lalo na sa kung naay asawa, pero kung walay asawa, ang pamilya. Kung ikaw, barkad sa imong friends, na pwede nimong i-share ang imuhang discomfort sa kinabuhi. Ayan. Another types of depression, mga katropa, is bipolar disorder. Sabi dito, though distinct, includes episodes of major depression alternating with periods of manic or hypomanic. O, anong abot pasabot ani? Kada ganing bipolar disorder, kanang mukalit lang kag kalami nga kalit lang kag kanang kasuko nga gusto ka manumbag, gusto ka mupatay, gusto ka mupatay lamok, gusto kang patay langaw or delikado, gusto ka mupatay tao, mga ingon ana, or gusto nimo patyon imong sarili, ni kalit lang jud ka natukaran. So ang tawag ana, episodes ang tawag ana. Oo, para social paminawon, dili siya ang tawag ana, nitukar na pud ni siyag baliling. Oo. So ang tawag ana nga mga katropa, na mga tao nga nikalit lang yung siyag kalami. Oo, lami pa tumong yung istorya, nikalit lang man siyag segway dito sa naunsa naman yung istorya, dili naman ni mao, out of topic naman ni siya. But pasabot ba nag-episode na siya, nag-bipolar. Oo, nag-trigger na po yung bipolar disorder. Unsaon man ang mga katropa, no, nga nikalit naman po kag kalami, o nikalit kag kasuko, o nikalit kag wild, kailangan rin na siya painumon o vitamin D3 para makalma siya, mga katropa. Or painumag ice cubes, ilaklak sa iyang, puga sa iyang ba-ba. Or kanang una nga mga tao, iano rin na siya, i-comfort, sige lang, kalma lang ka diha, bebe. Oo, murag kailangan lang gyud nimo siya ipakalma, tapik-tapik or ipainumon nimo siya og pangpakalma, which is our vitamin D3, ang Ferndi vitamin D3, kasi mao gyud na isa sa mga ginainom nako pag mutukar ta og kanang mutakar tag kuradang, inom ta og kanang mag karon kog panic attack, mga katropa, nga dili ko kaginhawa, mulaklak din ko og vitamin D3, 5 kabuok. 5 kabuok kasi chewable man siya. Monay nindot ka ay sa ato ang product, mga katropa. Og maghaplas dayon ka og Solomint kay para ma-control ang imuhang irritable spirit, kasi mental man ang ato ang Solomint. Nindot manggit ka ay na siya pag nahaplasan ka na. Shoutout ka dira kay Sir John Maso o kay Ma'am Pudin. Opo, sa ato mga user og ato mga nagapatronize sa Solomint, ayan. Tawag po kayo sa 0997-857-9037 or you can contact my messenger, Anjali Hill. Ayan, sa mga gustong mag-try sa atong Solomint, gusto mag-business, ayan po. Mm-hmm. So, dagan kayong salamat, no? So, murag dali na kayong atong check-a-check-a for 1 hour, 6 to 7 po, mga katropa, ang live talk. So, taas-taas gyud siya, daghan kay topic ang depression, mga katropa. Nowadays, daghan kayog depressed. Baka ka nang imong katapad diha, depressed na day na siya. Akala mo lang, wala, pero meron.
dili gid siya lalim ang depression. Kaya we need to be vigilant sa mga atong kasambahay or sa atong sa atong mga friends or even our family members, kapatid, kay wala ka kabalo nga nag-undergo na din ng depression ang atong mga anak nga nabully na din na sa school. Opo. Lalaki, nag-undergo po na silang depression. Ano lang gina sila? Masyado lang yan silang, ang tawag ani, kana gani, masyado silang keeper. O unlike sa ato, ang adili gita keeper. Murag itag basketball. Kung naay bangag, mushoot gyud ta. Murag imuha lang kung, murag imuha ra atang bana, kung naay bangag, mushoot dayon. Chas! Murag lahi na po naman po. Madalong napuntaan na og di mayo. Anyway, oo mga katropa, atong habang padayon ta mamaya sa magbabalik tayo mga 6:50, patugtog natin katropang Joff ang tawanan mo ang iyong problema, depression. Meron tayo niya no. Tanaw na to sa playlist ang tawanan mo ang iyong problema, bakit hindi? Oo. Sa mga depressed dyan, oo, depression lang yan, labanan mo yan. Oo, depression is not a joke, but kailangan mong labanan, oo. Kumbaga, lumingon ka sa maliit na butas. Kung walay dako nga butas, naadyon ay maliit nga butas. O na ay maliit na butas na anay gamay nga aninipot dito ah. So dito kakapit sa gamay nga aninipot. Kinay na kung butas, ngit-ngit man kaayo. Okay? Bisag unsa ka ngit-ngit na agi na siya'y kahayag. Oo. Moragod na, pag human sa bagyo, na agid siya'y rainbow. Ayan. Kung walay rainbow, mag-drawing tag rainbow. Moragod na, kung walay fire, walay exit, naaman dyan na siya'y kung na entrance, na exit. Kung wala pa gyud na siya fire exit, kung wala bungkago na nato ang bintana. Ayan po mga katropa. Oo. Okay, kumusta? Ayan. Ayan mga katropa, paminaw nato ang. Ayan, enjoy namin ang music, tawanan mo ang problema. This is yours.

0: I am. Give thanks.
1: Oh, we bless you, Jesus.
0: Ayan po. Yes, salamat. You. Thank you so much. Ayan po, pa-shoutout po kay Uncle Dar. Shoutout, Lods, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ayan, Uncle Dars, kumusta po? Happy Sunday, Ma'am Jing Pigarido. Maayong gabi. Maayong gabi, Ma'am. Ayan kay Leo Masaherbolario. Gandang gabi. Shoutout. Kay Riden Barbaruna, musta diha, boss? Get well soon, boss Riden, no? Oo, kumusta ka? Okay lang ba ang imuhang ano, recovery? Oo, ingat-ingat talaga pag ano, pag nagda-drive, oo, break sad. Ayan. Daranggang salamat ka tong atong music, give thanks, no? It's nag-matter pa rin yun sa depression. Oo, ipangutana na to sa itong mga kaugalingon, mga katropa, kanus at nag one-on-one talk sa ato ang Alex sa imuhang imuhang Lord, sa imuhang Ginoo. O tanan man ta pareho-pareho. Adi lang po kumingon kung pareho-pareho ta o Ginoo kay. Pareho-pareho ba kita anak sa Ginoo? Ayan. Kano sa ta nag one talk sa ato ang God. O kano sa ta nakipag talk nga kanang time na good nga makaingon ka nga muragi sa kluban ako langit ug yuta, mga katropa. Oo. Murag in kailangan nimo ipiyong imong mata. Oo. Lord, dili na nako kaya. Daghan kay kong utang kay sige ra bang ipugag pangutang kay dili man kakabalo mo ingon og no. Magsige ra makag ingon og yes. Oo. So mo na nga daghan ka, mo na nga nagpatong-patong so depression. Like ako, lesson to learn, mga katropa, ayaw kabuta ang langit nga dili nimo makabot kay dili jud kaya kabuton ang langit kay paskang taas sa ginasya. Mao na ginaingon nga kung kailangang mamaluktot, masikip ang kumot kailang ka mamaluktot para dili maiwasan nato ang mga depression o anxiety. Ayan. So, kung naanang kasingon anang nga sitwasyon, opo, i-embrace na og paningkamot ka o mga liupo ka, Lord, unsaon ako ni makalingkawas ko sa ingon aning nga sitwasyon. Ayan. Para kung nakagiutangan, atubanga, walay matigas na tinapay sa sobrang init ng kape. Lalo na naakay pag-ampo pangaliyang lamdagan ang imong giutangan nga hikapon sa balang espiritu ang iyang kasing-kasing na makasabot sa imong sitwasyon. Oo, di po nakasabot sa imong sitwasyon ang imong giutangan kung gasigi ra pud kag pa-deliver og Shopee. Wala na gani kay ikabayad sa utang, sige pag yung kagpa-deliver og Shopee. Bisan pag tag 100 ra na niya sa 100 kaya sa isa ka semana, kaupat, kauno man po ka magpa-deliver og Shopee dirang dapita. Murang niingon good si Ramon ang, akaning mga taong naghirap sa kinabuhi, hilas kaayo, nagabuhig mga mahal nga, mga iro nga, dili man kaya, papalitan og dog food. No? So, ano ko ana, guilty ko ana, pero I repent. I repent. Daghang salamat mga katropa og magkita-kita tapuho. Magkita-kita taon niya sa tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Opo. Hi tayo kay Percy sa Kaiper. Sarigo. Hello Madam Angel, pa shout out po kay Percy. Oh, hi Sir Percy. Ayan. Sa, ayan po, kay Percy, opo, dyan sa barangay, dili lang kumingo nga, John Tachi, Jack Ong, o kay Riden, Barbaro, naunta maayo na ang imong kamot para makakumot-kumot na pudsa. Sa muka, Judy, masay kumoton purse. Pa-shoutout sa Bana, sa Barpa. O, kasi ganing Barpa, short gina siya sa Barpa, Barangay Pa. O, diya sa Agdao, sa Barpa. Mga boss, Tachi, ikaw talaga, Lay. Tarong-tarong na, boss Lay, ang imong pag-type. Crisper, o sa uban pa na diha. Arnold, magandang gabi. May anda gabi sa imo, Sir Arnold. Halin yan sa Coronadal City. O gabi po, saan man tayo nakaatabay sa inyong program na ayang gabi. ko nag-comment, mag-comment ka, sir. Kayo para na ako kausap diri sa ato nga live. Ayan, magbabalik po ako, mga katropa. Sir Arnold, babalik po ako. Tambayan sa katropa tayo later. Opo. Mm-hmm. Dagan kayong salamat sa pag-ubad-uban sa atong live talk with Angel Hill. Opo. Maya-maya, mga katropa, babalik po ako pat matapos lang ang mga pahinumdom. O medyo mag-inom sa taog, ano, o gato ang favorite na coffee na Santon Gold Coffee Mix. Opo. Oo, ato aning mapalit niyang Santon Gold Coffee Mix sa inyong mga suking mga butika, ha? Naana dira, mga katropa. Lami ay kaayon ni nga kape, kay kape nga dili gyud ka makaingon nga ala na insomnia ko. Kasi kahit bata pwede makainom ani. Ayan, Sir Percy, try nyo po tong Santon Gold Coffee. Kumusta itong Solomon, Sir Percy? Oo. Ayan, dagan kayong salamat, mga katropa. Og, magkita-kita ta later. O, babalik po ako pagkatapos na lang sa mga pahinumdom. See you po with your sexy DJ Angel po mamaya. This is Live Talk with Angel Hill. Dagan kayong salamat, mga katropa. See you later.

0: Так, Clarix sana.
1: Exciting!
2: Ikaw ba ano na usay gibati sa Manila? Sulay ipag-adto ang Yes to Health Naturopathic Clinic nga duol sa inyong mga lugar sa Tagum City, AMG Building, Villa Magsanok Subdivision, Barangay Mankilam, Tagum City, at Mang sa Santras Capitol, sa Matis City, sa A Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ubos lang sa Pag-ibig Office, Matis City, Davao Oriental.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
5: Exciting!
6: Sister Pain!
7: Hi, ako di ay si Dan, Musaka Professional Boxer. Sa akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Musa, samtang dili pa kaayaw musakit na tumarandayon nako o Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Sister Pain! Symptoms persist, consult your doctor. Pipilis sa mga buti ka.
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: Ako si Gideon Galawiyo, taga na pong Turanga po di Loro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, may gabi yung hindi ko matulog.
8: Zaton Plus Gold.
9: Kreatin lami, natulog na kayo ko, kung sa kong ihi, okay lang kayo. Okay. Garo na po kreatin, in 94 lang itong nakapaminaw sa kong ipanulti ka, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yes to Health. Hindi mo kayo matabang na sa inyong paglawas.
8: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
10: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakarap ng ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar pero wala man dyan epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo User, atong paminawon.
13: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ipalit na yun ko. Bisan 30 pagkapin ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
8: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan namigin!
1: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Exciting!
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
0: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Tambayan sa Katrupa. DSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
15: Clarex kayo, mga katropa! Time check is 7:06 na sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
17: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ayan, I'm back! Ano, nagpa-disco tayo? Ay. ako na mag-be dito, brother. Sige po, ayan. Sige, oo, isa-shoutout na natin yung mga nagpapa-shoutouts. Ayan, I'm back mga katropa. This is your sexy DJ Angel ng TSK. Ayan po, shoutout tayo sa mga nagpa-monitor, nag-monitor ka ron sa atong mga katropa, no? Mm-hmm. Ayan, gamitan na to anchuhos. Ayan. Ayan, simula natin sa simula. Hello, Sir Arvin. Good evening po. Idol, ayan, Leo, good PM, shout out sa RSTCM family na adiha si sa bar pa kay Bes, kay Boss Crisper, Boss Tai Chi, og sa uban pa nga na adiha. Ayan, wala na sayaw na ni sabi ni Percy. Oh brother Erwin, happy Sunday po Sir Erwin, happy viewing kay Rebecca Casimiro. Shout out kay Boss Redin Barbaruna diha sa SPMC. Boss, pagaling ka na, sabi ni ni Boss Lay. Ayan kay sa atong Kuya Franz Havine, shout out all bagsik. Kaya bagsik class. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay Kuya. Ayan. Sir Pit Digal, maayong gabi, Ma'am. Kumusta ka? Kumusta Sir Pit? Ayan, good evening sa lahat ng mga kuya and ate Aguila, sexy angel. Yan, kumusta po kayong lahat dyan? Kumusta ang atong Sunday? Nakasimba ba tayo nga ni Bundak mag-ulan? Ni Bundak ang ulan, ganina mga katropa. Oo, pinakalit ang ulan. Mau ganina, if there's a will, there's a way. Kung naaysakyan na, naagin na siya'y naagi na siya yun sa nana siya'y will. Ayan, if there's a will, there's a way. Mm-hmm. Dapat na adjoy will. Oo. Pag gusto may paraan, pag ayaw ang daming dahilan. Pangutana nato, kinsay nag-birthday karon?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Kinsay nag-birthday? O, kantahan na ito ang mga nag-birthday karon, no? Happy birthday sa inyong tanan, mga katropa!

Ayan, happy birthday sa tanong nag-birthday. Oh, happy birthday. Okay, Nining Herbolario dira sa General Santos City, Sir Arnold. Diyan sa Corona Dal, happy viewing. Opo, happy listening sa atong TSK. Ayan po, si Ma'am Jing Pigarido dira sa Maharlika Village. Opo, sa lahat ng nag-monitor karon, happy, happy listening sa atong tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Sige po, ayan. Okay mga katropa, oo, kumusta man ang atong experience nung nakaraang Friday? Opo, that is June 27, 2027 ng ano po yun? Anong event? Ang Tanduay First Five. First time po ako sa ganung crowd, grabe. Oo, like sa atin na ating mga suffocation moment episode, ay di dyan na ito nakayanan mga katropa. Ang sobra kadaming tao, I think more or less nasa mga total. Nakasiguro siya sa mga more than 2,000 to 3,000 people ang nag-adto sa Crocodile Park. Nang dahil doon sa First Tanduay, Tanduay First Five with our performers, ang parokya ni Edgar, ang Kamikaze, ang Jack Bluejack. Bluejack. Bluejack. December Avenue, Flow G, ayan, og si Jack Tabudlo, ayan, muna sila ang nag-performance level katong Friday mga katropa. Ayan, so ang mga nagatapok-tapok karong mga orasa, no, sa ilang mga panimalay o sa ilang mga barkada nga nagatunga-tunga na mga katropa, pwede mo mag-request When the Smoke is Going Down by Scorpion. Murag ako na nga tugtog. O ang usok, i-ready na ito na after na ito sa atong music. After 7:30 po ang atong pa-music ng Indangan. Lugar ng Indangan, katropa, no? Oo, Indangan. Opo, Indakan pala yun. So, ayan. Okay po, sigwi lang natin mga katropa. Ang oras, alas 7:24 na sa kagabion. Ayan po. Ato na siyang i-ano ang atong mga hanapon na ito. Ano, mga tugtog diri mga katropa nga para diri sa kaling tugtog nga ano, kanang tugtog nga nindutay kaayo. Oo, naa diri ang ano, kanin mga katropa. Oh. Ayan. Nanang ipatugtog man ni nako. Unsa may unsa magyoy

0: tugtog nga Careless Whisper kay ready na yan sa ato ang turbo. Ayan, mura mo na ginaingon og
1: lami kaayo.
0: Muna siyang ginaingon og lami kaayo. Ang nagapaminaw karon nga medyo dili na kaayo makasugakod si Manoy kay daghan kay kaginahuna-huna. Daghan kay kag trabaho, daghan kay kag mga obligasyon. Oo, mura kailangan nimo nga dili na makakonsentrate ang imuhang unsa dira kadang murag wala na kalipay si Mrs. o kang imong partner. Kay kung manguhit si Mrs. mangingon jud ayong ka nga kapoy kaayo ko lang. Ayaw na ko ana, kay unya na lang. Daghan kay kag alibay. Pero naanay katapat ana mga katropa. Ayan. Ang katapatan ng mga katropa, ang turbo. Ayan. Okay kayo mga katropa, ang lami kayo, ang turbo. Sulit kong nakaturbo, makatabang na sa inyo ang sex life. Ayan, sa'yo kayo mga katropa, no? Para naapakay tayo mo palit og turbo. Kung gusto kang mo score karong mga panahuna, karong mga orasa, o taod-taod na oras, oo, og taod-taod na oras mga katropa, palit na og turbo. Ang turbo mga katropa, oo, sa mag-asawa, FDA approved na siya mga katropa, dili ka mahadlok nga mukalit og tirik ang imong mata nga dili na jud ka maulian. Lahi ang tirik mga katropa, oo. Nindot kayo, lami kayo. Maong safe gamiton ang turbo. Oo, mapalit sa mga nagunang mga butika. Oo, nagunang mga butika sa inyohang mga dapit. Oo, naana sa inyong mga lugar mga katropa, Luzon, Visayas, and Mindanao, naana diha ang turbo. Ang turbo capsule. Oo, ayaw gamit sa uban mga katropa, kay wala ka, dili ta kasigurado, ana, kaning turbo capsule. Oo, pag imo na gigamiton 30 minutes before maglabing-labing sa imong asawa o sa imong partner, makaingon jud ka og ayan, Careless Whisper. Ayan mga katropa, ayaw mo kalimot pag inom sa turbo capsule kung naamoy balak nga himuon karong mga unyang mga taod-taod. O kapag matulog na si Junior. Okay kayo. Oo. Pag satisfied si Mrs., unsa ingon?
1: Lami kaayo.
0: Ayan. Muna ginaingon nga lami kaayo. O makaingon dyan na siya, ok? Ayan. Muna siya ang ginaingon. O labumba. Ayan. Dagan kay no, dagan kay itang mga nagtuo mo og kanang char-char lang na dili jud na siya char-char. Nindot kay na mga katropa kay makaingon jud kag. Ang dami mong grr. Makaingon jud kag ang dami mong ngurob. Oo, in Bisaya. Ayan, sa mga katropang gustong mag-request sa ilang mga favorite songs o maya-maya, mga hard rock music, oo. Ato anang ipatugtog sa ato ang playlist. O, sino mag-request dira, ah? Oo. Dagan kayong salamat sa inyo mga shoutouts mga katropa. O, enjoy na ito ato mga music. O, shoutout na ito later ang magpapa-shoutouts. Kay Neneng Herbolario, and kay Sir Percy, kay Kuya Franz Savines, kay Erwin Ala Erwin, shout out po. Ayan. O, anong request si Sir Erwin? Yung utot na baho? Ayaw ng utot na baho. Request. Wala ba? O, ano, katropang Joff, ang iyang request daw kay utot na baho. Namamanggoy. Ikaw talaga, Sir Erwin. Wala manggoy utot nga dili baho. Ayan. Utot nga baho nang iyang i-request no ni Sir Erwin. Dugay nagyagkain na niya katropang Joff ang gusto ng utot na baho. Namanggoy na ngaon Sir Erwin, oy. Ikaw, Sir, ba? Pwede, ano lang na, kay wala, dili siya, ano, prohibited siya sa itong playlist. kasi wholesome ang guta diri, wholesome ang guta diri, ano, Sir Erwin. Ayan o, mabaho sa LTFRB o MTRCB ng utot na baho. Sa muka dyan, Danay. Ayan po, ikaw Sir Erwin ha. Oo. sa mga katropa karon nga gusto nagapaminaw, nga gusto maduno, mapadunggan sa on-air ang ilang mga favorite music ng 90s, mga 1980s, mga Scorpion. Oo, yung mga kanta ni Journey, yung Fitfully. Fitfully. Tiil lang. Tiil lang. Fitfully. Oh, Fitfully you. Faithfully. Ayan. Pasensya na dahil Bisaya lang gid na. Bisaya, gid ang dila. Nga tig-atig. Ang nga dila na ya. Ayan o, katropa. Ang oras, alas 7:31 na sa kagabion. O, kanang nag-monitor ka ron sa ilang mga sakyan na, no? Nagapaminaw nga medyo naay ka ng kumsani, ka ng kaligot-got nga nagasigig dikit-dikitan, anang singit-singitan, anang mga motorista. Oo, pasensya na po kasi ganun din po ako, sumisingit din po. Ayan! Wala, ayaw nagseryoso, sir. Kasi maka, mahal ka ayaw ang ano, serum ang napangpa Titan sa face. Ayan. Always smile. Oh, when your heart is aching. Chas! Basta ang importante, mga katropa, masaya lang ka. Oo. Itawa mo na lang na ang dapat mong itawa. Life is so short. Always remember. Opo. Nga, dili ka piminti nga magsige na lang tagkaugot-ugot dira sa ato nga kinabuhi, mga katropa. Ayan. Ayan po, magbabalik po ako sa konting patalastas o mga pahinumdum, mga katropa. Enjoy natin ang mga nalalabing music na giandam para sa inyo, ha? Magbabalik ang inyong sexy Deji Angel.

0: the pain.
1: Si Arlene ni Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muhinom o kaduha or katulog.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santon Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
8: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
9: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong ba.
7: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa yun kini.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know?
2: that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season. Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
16: Daghang klaseng kamera, nay digital camera, film camera, og video camera. Pero ang mas importante, kay kanang kamerang duha.
17: Da Clarex, Ana!
3: Exciting!
18: Tambayan sa katropa!

Ayan. Coco Jumble. Ayan. Hey! I'm back! Ayan po, mayong ka pa sa gabi, Sir Tristan Wyatt Gulay. Shoutout po, happy listening. Kay Sir Arnold Altivo, again. Kay good evening kay Cheche, Meow Action. Ayan kay Sir Pit Digal, Baby Doll, oh lala. Ipatugtog natin na Sir, karon. Taon-taon. Okay, request ni Sir Erwin, ala Erwin. Sir, kaya ka na nga imong nga tugtog, Sir, ba nga ka na nga baho, ginaya utot ya. Patugtog na lang kita ko na, Sir, nga medyo sorba. Sige. Kada nga yung mga baho nga utot. Sige. Mm-hmm. Ayan, ready na po ang ating, ano, ang ating baby doll. Oh, lala. Ayan, enjoy po, Sir. Si Sir Pit Digal. Then followed by sa atang another request ng kay Jay No. Baho Ong. Wala may utot nga baho. Ay, wala may utot nga dili baho. Tanan nga utot baho, Jod. Dili sa... Murag mo yung humut akong utot. Sana all! Ayan, enjoy natin mga katropa ang request ni Sir Pit Digal. Ayan. Check it away ang itong katropang job. Sige po. Pasok na po.

0: Mahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw ug pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
1: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
6: Southern Gold Coffee Mix.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Southern Plus Gold user, atong paminawon.
9: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkugo. Ay blood man ko, sahay pagyod, makabati ko, glipong-lipong. Moto nga, nakadungog ko sa radyo ng Southern Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Moto ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, napaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagpanakit sa akong tangkugo, glipong-lipong. Dagang salamat sa Southern Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Southern Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Southern Plus Gold user sa Patpat malay-balay
8: tito. Southern Plus Gold, papak yes to health. Southern Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Southern Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Southern Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Southern Plus Coffee Mix kamo.
6: Southern Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Southern Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Southern Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo Dietary Supplement for Men.
14: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
15: Purma da gani, pre. Pero may problema.
14: Ay, ano naaw?
15: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
14: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
15: Turbo?
14: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos antes ang dulutog-sing nyo ni Mrs. Mo.
13: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
8: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Southern Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Southern Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Southern Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Southern Plus Herbal Soap.
18: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
19: Tambayan sa katropa.

nakita. Ayan! Digi-digi-digi! Kumusta man ang mga digi-digi natin, ating mga music karong mga orasa, no? Nga medyo nag-disco kita, katropa. Ayan! Shoutout ka ron sa atong mga nag-monitor. Sir Arnold, hello po. Andyan ka pa rin. Andyan si Sir Erwin Cheche. Tristan Wyatt Gulay. Lovely Con La Serna. Ayan, good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Chelsea. Ma G Magbita. Magbitang. Good evening po. Ayan, busog ako dun sa... Ano ba yung kanta? Sir Erwin, napatugtog na namin yung Bahaw Gutot, ha? Ayan, nakakaloka yung kanta. Mga katropa, time check. Alas 8:21 na sa kagabion. Oo, medyo nahanga ko atong digi-digi-digi. Opo. Kuya, kay Kuya Franz Havines, sa mga, ano, sa class. Or sa class, sa class. Oh, hi Sir Pete Pete. Opo. Bagsik, Laya, class, mabuhay tayong lahat, mga ka-batchmate. Ayan po, Sir Erwin, and then Sir Leo, watch. Rebecca, ma'am, upline Rebecca Casimiro. Ayan, happy Sunday, oh. Mm-hmm. Wala na, sayo na, sabi ni Sir, ni Boss Percy. And then, get well soon, kay Redin. Barbaruna, opo, sir, magpakaayo ka dira sa SPMC. Ayan po, sa mga nag-drive karon, ingat-ingat sa pag-drive, ayog singit og singit, lalo na, oo, imuhang kasabayan ang 10-wheelers. Ayan, oo, niya ikaw 4 wheels lang baya ka, niyang imuhang kasabayan, 10 ang iyang ligid, opo. So, yupon ka, cool. Mm-hmm. Ayan. So, sa mga karon nga nagapaminaw, opo, ang atong next nga mga listing sa music, mauna na siya karon ang mga pop rock. Pop rock, tapos ito sa itong mga digi-digi, sa itong mga olala, sa'yo lang ang ano, parang ano lang ba? Ano itong hambal dito yan na, sa'yo lang ang giling-giling ko. Ayan, yun pala yun, olala pala yun. Opo. Ayan mga katropa, opo. Mm-hmm. Sige. Susunod na po ang ating mga music na medyo magpapakaliti sa inyong mga puso o sa mga puso. Ay, sa mga puso, no, mga puso. Ano yun? Ano yun, kuya? Oo. Sige po. Ayan, sa mga daga-monitor karon nga bago pa lang, no, nagalanog-lanog ang atong mga sibya karong mga orasa diha sa inyong mga radio. Opo. Mm-hmm. Ayaw mo kalimot pag-inom sa torbo kung naamoy balak. Oo. Nabalak na masarap. Opo. Ayaw kalimot, mga katropa. Ayan po, shoutout natin ang ating supplement, ang Ferndi Vitamin D3, ang Fern Active, o ang Milka ng iFern. O ang Solomint, ang Haplas na walang katulad. Opo, ayan lang po ang Haplas na walang katulad. Be up, reseller sa atong Solomint. Shoutout kita o mga, ang mga ang reseller ng Solomint. Contact nyo po ako. Opo, available po yan sa atin. Ayan, kay Ayong Gulayan dira sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Drop by po kayo dyan sa Dato sa Lumay, Ayong Gulayan. Ayan. Opo, ang ating Aurora Soap, ang pangpakapal ng hair, mas mabilis maghaba yung hair. Hindi lang pangpatanggal ng allergy, opo, nakakaganda din ng skin. At saka pimples, nakakawala ng pimples. Yung up-up, nindot kaayo na, skin discoloration, ang atong Aurora Soap. Of course, our eye cream, Aurora Eye Cream and Aurora Serum, walang katulad, bestseller po yan. Ayan. Oo nga. Oo. Lagay nga tayo ng eye cream. Iba na talaga pag walang. Shoutout ako sa Wispy Beauty Salon. Opo, ang OIC, Oro Integrated Cooperative. Ang ating Wispy Beauty Salon, kailangan ko ng lash extension bukas. Ayan. Maraming salamat. Enjoy po natin ang nalalabing music na ating ginahan ay para sa inyo, ha, mga katropa. This is your sexy DJ Angel. Magbabalik po ako sa inyong mga favorite songs.

0: pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag apelyedo.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Mafilgin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay good ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
6: The Secret of Health.
9: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Sister Pain!
10: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week gulisod o tindog kay gamingod akong tiil. Taog likod, sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayong Sister Pain.
3: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain! If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
11: Kabalo ba ka mo na ang Santon Plus Gold adunay partner kini na Yes to Health Naturopathic Center? Oo! Ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka ba'y balatian nga dugay ng gidala-dala? O sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? At tui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cell Paul Building, door number 3, GSIS High.

Ayan. Kayo back. Ayan po. Opo. Shoutout na kay Sir Joe. Kay katropang Joel Daliva. Good evening, katropang Angel. Watching live from Poblacion, Ilawood, Panitan. Opo. Saan yung Ilawood, Sir Joel? Opo. Chelsea Magbita. Good evening po. Lovely Con Losernas. Tristan Wyatt Gulay, Arnold Altivo from Corotadal City, Cheche Miao Action dyan sa Dumalag City o Paradise Island. Sir Pit Digal, Erwin, request ko na, oh, tapos na po yan. Na yan. Time check mga katropa, alas 8:46 na sa kagabion. Murag hapit-hapit na yun mo buto. Ang alas 9 sa kagabion. Ayan, mga katropa, dagan kayong salamat, no? Sa pag-uban-uban sa tuwa, alas 7 hantod, alas 9 sa gabi, ang atong tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Ayan, oo. Kung sa'yo mga balita karon sa inyong mga lugar, chismis niya kayo. Chismis niyo sa akin. Sir, asa mo nadapit ng ano, sir? Ayan, si Sir Joel, asa nadapit ng Ilawood? Ilawood, Panitan. Wala pa ko ka, ano diyan nga lugar ba? Dari lang na asa nadapit nga lugar. Ayan po, Davao del Sur, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao. Unsa pa? Oriental de Oro, Norte, Davao del Norte, Davao Sur, de Oro, Region 9, Region 10, Region 11, lahat ng regions. Ayan. Okay po. Ayan mga katropa. Unsa may mga updates karong mga orasa, wala baga-ulan diya sa inyong lugar karon, o maghinahinay na tagkamas-kamas sa atong pagpagpag, sa atong higdaanan, sa atong mga unlan, ilisi na o ano iilis? Ilisi nagpunda, kay baho na kay naglaway ni mo katropa. Aninoon? Kano sa kanaglabas sa imuha ang ano, habol katropa? Ayan, no? Kano sa mga kanag, ano, naglaba, nag-ilis sa imong punda? Ilisi ka ng imong punda kay para lami ang imong tulog para dili ka ma-insumya sa baho sa imong laway. Just... Okay lang kung naabay-labay nga mamot ay sa akin. Chas! Ayan, Sir Erwin. Anong sabi mo, Sir Erwin? Kaya mag-ano ako. Good night, sweet dreams. Opo, good night, sweet dreams, Sir Erwin. Ayan po. Enjoy pa natin ang mga music pa natin. Last four songs po tayo habang mag... Bye-bye tayo mga katropa. See you tomorrow again and again and again. Matulog tayo nga puno og kalipay sa atong kasing-kasing og pagpasalamat nga nakaabot pa ta karong mga orasa og karong mga panahuna. Nagapaminaw pa kita sa atong programa. Nag-e-enjoy pa tayo. Ayan. Be grateful ka tropa. Mapasalamaton kita kada adlaw sa atong kinabuhi kay daghan kaayong nagapaningkamot nga mabuhi pa aning kalibutan. Ayan. Bisag unsa kalisod ang atong ginaagian, hiaguman, daghan magpasalamaton kita nga naapatay panahon nga baguhon ang atong unsa man ang atong mga kaugalingon. Kung gusto ka mag-lose weight, oo, huwag ka nang kumain ngayon. Huwag ka nang mag-midnight snack. Ayan, kung puno ang imong kasing-kasing, puno og kanaganing pag, ano, kanang mura ganing emptiness, hopelessness, oo. Usa ka matulog, mga ayot ang pagpasaylo kung unsa man atong nahimo, mga katropa, no? Kaya dapat, before ta matulog, we surrender everything to our Creator. Oo. Nga tanan ta, sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, nakasala kita, mga katropa. Opo. So, ana lang gyud, nga magpangayot ang pagpasaylo, o pasayloon na to mga tao nakasala sa ato, o dili po ta makalimot, pasayloon pero dili ta makalimot. Magkaroon ta og boundaries. Oh, boundaries! Ayan, nagangang salamat mga katropa. This is your sexy DJ Angel ng Tambayan sa Katropa. Magbye-bye na po kita. Good night all and happy Monday tomorrow. Ayan, dagan kayong salamat. Good night mga katropa. This is your sexy DJ Angel.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: The Clarence, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan, nga iyang gisamaran.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Power down at night. Before bed, make it a habit to switch off lights, TVs, and computers. Give yourself a restful night's sleep while conserving energy. Remember, every small action adds up to make a big difference.
5: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in

Hello, Be Mayang Gabi Ipo. Welcome sa toang programa karong gabi unang putahe sa gabi. I hope you're doing well tonight. I hope na okay lang. Ako na bahala ani Veve. Sorry na naman. I hope na okay lang imuhang pamino karong gabi una, no. I hope na wala ka nagasakit-sakit din, ha. Kung halimbawa nagsakit-sakit man ka, ayaw kalimot bi adto na kitay solusyon sa imuhang problema. We have your Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Unsa daw? How ako gets? Ah, okay. Later na lang na. Later na lang na. Kaya di kayo gabi ako kagets. Kabalo na biya ako. Kuan na. Kuan na ni action na puro barag ni ito ang video. Ay nga, nukha ni ay. Kuyawa ani oy. Ikaw. Once again, B, ang ato ang live karon, ang ato ang putahe confession naman. Awa, bibidjaw, samok, malugay ka, good. Mawamawala na tagkalit. Ay, sa siguan ko ang B. Ang ato ang programang putahe sa gabi, live inyong madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo karong gabi una sa to ang mga Facebook account. Live kita ninyong masilip. Live kita

0: sa 101.7 XFM Bukidnon. Makita usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And ingon man sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Di ko mag-update sa oras, ha? Dili na ko ganahan ang mga ingon anak. Dili ko ganahan ang mag-update, good kay. Ma-remember na ako ang mga time nga nag-update-update ka, pero lahi iyang gina-update. Diba? Uy, kumusta naman ang mga broken-hearted din, ha, akaroon? Naka-move on na ba? Sakit pa ba gihapon ang dughan? Normal gid na siya, biha. Wala gyud ka nang wala gyud si tawag ana oy. Wala gyud broken-hearted nga nagmalipayon after one day. Usually kay mag-last gyud na siya for like kung halimbawa dugay na kaayo mo, ang pag-move on po ay hindi ganun basta-basta, mga dalawang buwan. Bitaw, seryoso kapag ka dugay na mo niya, love ka ini mo, usually ang pag-move on ni mo ana, mag-take na siya og mga 3 months, 4 months, 5 months. Pero pag na nakaipuli, ah, dugay ra nang isa ka oras sa dayt ka. No? Depende ra gid na siya sa imuha, bi, pero bitaw, kung naa ka karon sa part nga nag-move on ka, I hope na makayanan. Ha? Makayanan nimo. Ang atong programa usab gipaluyuhan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag gapo gasolina ang atong pangitaon, kanang di kalidad og dili basta-basta nga brand, pangitaag gyud og perminte magpagasolina sa El Ilion Shell Mobility Station. Aduna kitay branches diri sa Bukidnon, naa sa Marama, naa po kitay branch diri sa Valencia, and of course, diri sa Malaybalay. Duha ka buk diri sa Malaybalay, biha. Ang isa is atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sasama niya kung buk, eh. No. Ayaw mo kalimot kapag ka magpagasolina or any transaction sa El Ilion Shell Mobility Station, ipakita gyud ang inyohang mga QR codes or Shell Asia app para sa mga points na inyohang magamit in the near future. Pwede pa gasolina, pwede pod pa lubricants. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Alright. Namiss ko to, ha? Ang atang Sir BB question karong gabi una, gipaluyuhan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang diri sa may Poroxay, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang po sa Das Marketing and Arby's Bake Shop or at bang sa Terminal Pakanayan. Ngano daw ang imong gihatagan? Yun ang hirap, eh. Oh, di ba? Kasagaran manggod, abi ni mog mauna na siya, abi ni mog kana na gid anaka destino sa imuha, mo nang imong gihatag, mo nang imong gitagaan, no? Ang ending, giilad ka lang. Yun lang. Oh, di ba? Sa inyong mga komento ko rong gabi una, pwede ninyong i-react, pwede ninyong i-text, pwede ninyong itawag sa 0945-443-5869. Tumalikon, ha? 0945-443-5869. Ug live sa Facebook ang kaanyag na to, ha? Share lang. Silipa po ninyo. Silipa po ninyo. Ipaliwag po ko. Paki-follow, paki-like, ug paki-share. Hi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Hello, me. I hope you're doing well. Murag, gikan ka naglaag-laag rong adlawa, mi ba kay, sa pagkabalo na ako kapag kaingon arong adlawa, o dapat naka-off po ang lahat ng mga OFW sa Hong Kong. Pero kabalo ko nga naglaag-laag si Mommy dito sa kuan. Asa gika naglaag-laag, me? Kasi ganyan, tambayanan sa mga OFW din, ha, sa Hong Kong. Kalimot ko adtong ilang kalimot na ko. Maayong gabi niyo, sab. So kung mangkod, ganagtanaw karon sa live si L. Jane Adaya. Thank you! Kay Mami Josefina Tinambunan, maayong gabi po. Hello sa mga taga-aglayan, Bugaon. And hello po sa Tinambunan family. Hi, kang Rex Ordaniza. Akong gihatagan kay Nangayo Man. What if wala na ngayo? Ngano kasagaran ana, Rex? Ngano maskin pagdili nimo, maskin pagdili siya mangayo kay imo gyapon siyang tagaan. Usahay manggod, mosulod sa to ang huna-huna nga kanagong ato ang pagka mangginatago, ato ang pagka generous. Baka kung ka. Jenny Rose. Bagong pangalan nun, si Jenny Rose. Jenny Rose mong good ta, mo nang maskin pagdili siya mangayo, sa ngalan nga party siya sa tuang life, mo nang ginatagaan nato. Kaya lang usahay maabuso na gud ta. Ug mao ni siyang inyong atangan unya taod-taod sa tuang putahe confession live. Ah, ano kong sparring partner? O pa man naabot? Ato ang live putahe confession unya taod-taod ang istorya po sa tuang BB about sa pagkamanghinatagon. Ato siyang maka-istorya unya sa tuang hotline. Once again, 0945-443-5869. Unya taod-taod, ato siyang tawagan ha kay para makapagawa siya sa iyang mga gibati. Kay tungod aning pagkamanghinatagon manggod niya, giabuso siya sa iyang BB Loves. Hay nako, manghinatagon manggid ko. Oh, sana all ko. Ngunay nindot din ha, Arex. O, maski pagmangayo or sa dili, sa ngalan ng manghinatagon. O, manghihatagon ka, wala gina siya problema. Pero careful lang, Rex, ha? Usahay giyod, kasagaran sa tutungod kay ingon anak at kabuutan, maabuso gid ta. Mangayo kong pasensya sa inyo sa kuwang tingog, ha? Pagaw, pagidgapon ka, ayo ko. Unsa may maayo aning lanlanon nato para dito magsigkapagaw. Murag straight na gid ni nga 2 weeks kong sigkapagaw. Guess the job. Do kasi mana na gid ko kagahapon ay katong Friday. Naggamit na kog lapel. Pagaw lang gyapon. Lako. Hi Kay Monski, anin yon? Queer po all the way from Cebu City. Yes, bis, Cebu City, tungod kay madungog kita live sa tuang programang putahe sa gabi sa Cebu via XFM 88.3 Cebu City. Live usab sa XFM Gihulgan. XFM Gihulgan. Kalimot ako itong uban nga XFM sa Visayas ha. Basta madungog ang ato ang programa karong gabi una sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And speaking of mga bebe nato din ha, Bitobi ha, always gina ko nang i-share sa inyo ha, nga ang pinakadakong sekreto po, aron dili mo magsigiglalis o sa imuhang partner, magsigiram mo ka ng kanagong normal man ang away, kipart man na siya sa tuang relasyon. Pero ang pampaligon gyud sa relasyon sa usa ka mag-asawa, kaning giingon na pagka loyal sa matag usa. Faithful ka, honest ka, love niyo ang usag-usa, tapos pag-abot sa satisfaction ba, hindi pwede usara ang mahuman. Kinahanglan gyud nga maghinulatay mo, o kung kulang sa kusog, nakubi, saragyod ang atong solusyon, ana, available na po sa mga suking butika nationwide ang ato ang Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, solusyon kinasabi sa mga kalalakihan or sa mga kababaihan na kulang na po sa kusog. Importante na siya, ilabi na kung sa panahon ng ingon aron tingtog now, dili pwede balibaran ng imong asawa or imuhang bala tungkol kay mag-o-overthink po sila. No? Walang kinahanglan, naa kay solusyon, ana, o kung wala lagi kakabaloon sa nakubitiwan, ilang giyod ang ato ang Turbo, as in Turbo, T-U-R-B-O, Turbo Men Enhancer. Pwede na usab mapalit sa mga suking Shopee, Lazada, TikTok, available na kana siya. Pwede na i-diretso, i-deliver sa imong doorstep. Available usab sa mga Yes to Health clinics, o pwede na usab ikaw makapalit sa mga duol ng XFM stations nationwide.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan tarkit, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Jel, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po di ay ka?
4: Wala wala gid ka pioy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Dong, nagpilain yung gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na ka!

0: sahuli. Palagi. Isa ng team song. Iba team song mo na ninyo. Gabi, kumusta mo na nagkuan na labi? Kumusta mo na mga nag-team song anang kanta, habi? Okay, maragbuwag naman. Bitter lagi dayon. Dili lang unta mabitter Cinderella. Si Cinderella ba? Toby, oy. Balik kita sa itong programa karong gabi una. Siyempre, kining programa hahatod usab ka na to. Sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ako, B, sa mga panggabi ang trabaho din ha. Anindot ka ayaw nga magkapi-kapi ka. Kanang kapi nga, dili ka dukaon. Pero pag panahon nga ting tulog na, dili ka magproblema kay dili ka magka-insomnia. In short, kining nga kape, pwede siya sa mga gapulaw. Ug sa panahon nga matulog na ikaw, tabangan kanya nga makatulog ka dayon. And one thing's for sure, tambalan po niya ang imo mga balatian plus na apagid siya glutathione and collagen, matabangan ka nga mas mohayag pa ang imuhang pamanit. Ang atong Santon Gold Coffee Mix, mapalit ka na siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, and of course, available sa Generica nationwide. Pwede usab ninyong i-order sa Lazada, Shopee, and TikTok. O pwede po ka musaka adres sa tuwang istasyon sa XFM Bukidnon. Kay available na po ang atong Santon Gold Coffee Mix sa pinakabarato po na presyo. Balikan na itong atong Sir BB question for tonight. It says there, kuan ka nang, ngano daw ang imong gitagaan? Bitaw, kung ako'y patubagun ninyo na ito ang Sir BB question, kita mangod bi, naamanggid, innate manggid sa tuwa, pwede lang siguro sa uban, pero kita innate manggid sa tuwa ang manghinatagon gita. No? Mangod na ang nakanindot sa tuwa ang kultura tungod kay, kapag kakita'y naa, dili gito makalimot sa tuwa ang mga kauban, sa tuwa mga silingan, sa tuwa mga igsuon, sa tuwa ang pamilya, pero usahay mangod po bi, kanang sobra na ito kamanghinatagon, usahay ginaabu puso na gito sa mga tao. No? Porkit nang hatag ta, porkit nang buutan ka ita, ginaabuso na ta. Muna'y sakit eh, murag ka nang naagid siya gitawag na reverse reaction. Nagamit na ginato ang chemistry. Muka oy. Bitaw. O, isa niyo mga reaction karong gabi una ha? 0975-474-9153. Once again, mga ayoko pasensya sa kuang tingog ha. Pagawgin ang Destiny Princess Eye. Ha? Mga ayoko pasensya sa inyo ha. Hi! May gabi, Ate. Good bless you. Umping always. I miss you. I miss you too, LJ.
1: Thank you!
0: Thank you so much. The more you give, the more you receive. Ana si Mami Josefina Tinambunan. O naman, o ganun lang talaga ang buhay, no? The more we give, the more we receive. Pero minsan, kapag ka nagigive tayo, wag nating bibilangin. Kasi kapag ka binibilang mo yan, mahihirapan tayo niyan. No? Hi, kay Rachel Pantonial. Hello po sa kong asawa nga si Ermeline Borja diya sa La Rojas. Uy, salamat ka ayo ha. Ito ang manager po karong marunag alinga sa sagawas. No? Sige, Amar. Pagkiat pa, Mar. hi, Pod. Once again, hi, Monski. Anin yun, Kirk? Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Hi, kay Bong Bong ng Bohol. Na-stress naman ko, Bong, oy. Dili na ko nagtanaw sa inyo mga kuan bong bong kay naka-stress akong life. Hello sa mga taga-Mati City, Davao Oriental. Dapat lagi know your limit aron dili ka mahurot. Uy, tinuod yun at texture 8584. Usahay mong gitpod bita, dili na kita maghuna-huna nga nahurot na di ay ta kay kanang ginamo gani na. Usahay bulag-bulagan tayo, masing kabalo na gunta nga ginaabuso ta. Bulag lang gihapon ta sa kamatuuran. Sige lang, ginoo na lang mag-igo, ana. Ana na lang gud, ipasa Diyos na lang gud nato ang tanan-tanan, no? Unsaon ta man nga, maura man ginatutong kaya, di ba, niya ginaabuso pa gita. Wala na gita'y mahimo, ana. Ako ang gihatagan kay manghinatagon man ko, bahala ginaabusaran ko nila, bahala na basta kay dili tadalo. Mot, maugid na. O, si texter 0020. Ang importante bito din ha, dili lang gid tadalo. Laing pulog dalo gid ta kay machismis man ta. Chismis man, gaiming gapait daw mi. Kaya napakahang dili tadalo, pero inang gapuntang dalo. Na. Kaya tagad sa kalibutan, oy. May gabi ni mo din na habibi, naminaw ba ako sa imo? Wala lagi ko yung drama lagi. Kuan Arman. Yan si Arman, makailami, kikakusiyon man, no? Sa'yo ba yung number? Bigyan kita ng link na panalo ng 30K. Hoy! Oh, sa akin yung number na to, bibigyan daw niya ako ng 30K basta hati tayo sa panalo mo, ha? Alaw, wow. Mali akong ganahan ka ng kuan, ka ng manghatag o kwarta ba? Diyan akong sus, uy. Kasi bago yung dilik ganahan, no? Tagaan ka kwarta, eh. Naku, Ginoo ko. Ay, napangutan na din, ha? Basta ako ning number, pwede ragad ko rin panala ang dajun. So, may pagduha-duha, ha? Tagaan din kwarta. Panghatag mo din, ha? Ay, basta naman mga extra blessings din, ha? O, willing man pong kumudawat din, eh. Tagaan lang, good me. Ay, naka, machismis ta, ana. B.O. niya, taon-taon, natanginin niyo nga to ang live putahe confession, ha? Bibi, siya pala yung kukontakt atong, ato ang caller for tonight. O, niya, taon-taon, biya nga to ang putahing scrambled egg. Unya ha, ang ato ang jackpot price, it is now 110 pesos. Oh, 110 pesos na nga ito ang jackpot price para sa ito ang putahing scrambled egg. Simple lang ganyan inyong buhaton, B. Kung naamo sa Facebook Live, pwede ninyong tagnaan kung unsa ang mga nakasulat ng mga letra nga naa sa scrambled eggs. O para sa mga listeners nato nga naa sa radyo, tagna ilang ganyan inyo diretso kung unsa ang naa sa mga scrambled eggs. Kay base hindi ay ikaw! O, masking wala kang itagaan o glue, makadungog gihapon ka, nga naa na tayo scrambled egg, yung imong gitagnaan, tas nakachamba ka, instant imuha na ang 110 pesos. O kung gili siya matagnaan, ugma mo, saka na po siya into 115 pesos hangtod mga abot siya 1 million pesos. Piyawagin, oi. Hi, Ate Belly! Ate Bell, may gabi din ha si mong Ate Bell. O, yan na to ang, oy, naanas sa kuan, o. At yung pasudlo na to ang kaso man murag mahot na naman tag oras gamay. Unya na lang ako ni siya pasudlon. Pero kung naamo sa Facebook Live karon, makita ninyo ang ato ang putahing scrambled eggs. Nindutag yun ang niyo. Uy! Nindut juga yun yun. Daghang kayong mga lata. Siyaro, dili ninyo matagdaan. Sus, klaro naging ka-adjubi. Klaro naging ka-ayo. Naragyan na sa ima kung unsaon niyo pagmatikmatik ani. Unsaon niyo pagkuan-kuan ana. Klaro na gid kayo, oh, gamay, sus, gamay. Sige daw, tuyo ka daw, bibizaw. Tuyo ka daw, bibizaw, bitan, aw na to, bikong, makitan ba na to, ang ato, ang, machamba ba na to, ni? Eh, kung ako lang, pwede na ako, ni, na yun ba? Saan taman niya, ato, manggini siyang ipanghatag sa inyo, habi. Oh, nindot kayo, oh, tumutujok na, oh. Kanya to ang, putahing scrambled eggs. Kuan ni siya, giamutan na mo ni siya ni Double B. 50 ang kang Double B niya, the rest is ako ang nadajun. Basta kaya, kung ganahan mo mutag na B, kung ganahan mo nga kamo ang makadaog ani, sili pa lang ninyo ato ang Facebook Live karong gabi una, kay para makitaan ninyo kung unsan ni mga putahing scrambled eggs nga naadin ni akaroon sa to ang live. Ako itong hotline, once again, 0945-443-5869. Once again, atangin ninyo niya taod-taod ha, ito ang live putahe confession. O sa mga bibi nato din ha, abi, kung ikaw nagproblema ka, halimbawa wala kayo maduulan, dako kayo mo ang problema, o pwede na ganunin mo nga i-reach out bi ha, pwede kunin mong i-message sa 101.7XFM Bukidnon. M! Kapagoy, sigkapagoy, Cinderella, oy. Luyan na mo aning walay data, oy. Dili may ka-appeal. Ka-appeal lagi mo. Actually, simple lang ginimo ang buhaton, B. Kung naa ka sa radyo, naminaw ka karon, o niya, nag-text-text ka, load rin na agsin mo, niya, dili ka makasilip sa live, pwede rin ginimong tagdaan kung unsa ang mga nakabutang diya sa scrambled eggs na to ay, basta kay mga letra ragid ni siya, o, unsa yung matagna, hayop ba ni, bulak ba ni, prutas ba ni, basta kay kung machambahan ginan ni mo, dako jud kayong chance sabi nga ikaw ang makadaog. Da. Anak lang ni ha? O, sige daw itong sinipon bi. Unya taon-taon bi ako nang ibalik ang ato ang putahing scrambled eggs ha kay para masilip pud ninyo ang ato ang papremyo unyang gabi niya unya taod-taod. Okay, alas 11 man tataman karong gabi una bi. Once again 0945-443-5869 ang ato ang hotline number. Unya pwede ni mo na siyang tawagan kung ganahan kang mutambag sa tuang live putahe confession unya taod-taod. I miss you too.
1: Thank you.
0: Hoy mo kala ang din haay. May gabi idiha asa ko ang duha ka bibi. Siya ang ako ang amo ang mga kumari and kumpare Viker Suzanne Balingit og si Sir Eric Balingit. May gabi din ha sa inyo. Salamat kayo. Sige lang kay magkita at tapuon pohon. Nganong grabe manggod ka kaselosa nga babae ako. Ano di manggugo seloso we. Sorry ka ayo ha. Oh, wala. Dili ko ingon anak gyud. Tubagon ko na unya. Tubagon ko na imo ang pangutana unya sa pagbalik po sa tuang programang putahe sa gabi. At ang inya taod-taod ang ato ang live putahe confession diri gihapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarice, Anna.
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, teko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. O una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap, higir man ko o kining todo mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yan yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
11: Yun is galona. Senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Clarence, Anna.
12: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: May buntag ka, tropa. Oras na to, alas 4:04.
2: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.

0: vida.
1: Good morning, may buntag, mga katropa! Yan, mga higala, good morning, kumutanan once again, mga higala.
2: Good morning!
1: Laing nasab nga hugna sa tuang pagpanaguban-uban, haning laing simbana nasab mga katropa. Sa tuang rundahan ay sa kabuntagon, mga higala. Adlaw kita nga Lunes, katropa. Good morning, kaninyong tanan, mga higala, ning pitsa 29 na yun kita. Ani na kita sa katapusang bahin ning bulan sa tunga-tunga sa tuig. Bulan sa Hunyo tuig 2026, mga katropa. Sa gyapon niyo ha makauban yung tigronda ning mga orasa. Walain mga katropa, katropang Marvin Ibano ang inyuhang tigronda. Alang sa tong Ronda Balitaan sa Kabuntagon.
3: Ronda Balita, Marvin Ibano sa Ronda Balita.
4: Ronda Balita.
3: Ronda Balita.
1: Good morning sa itong mga kaigsuunan nagpadangat na sila mga mensahe. Sa'yo kayo nagtanaw mga katropa. Mao palang gipag-start sa ito ang Facebook Live. Hala! Dagsa na ito mga kaigsuunan nga naminaw karon sa ito ang programa. Pero sa i-greet mga igalaha kay sa'yo kayo nagmata. Si Ma'am Nita Valderosa, mayong hapon diha, Canada, manggod si Ma'am Nita. Mao nang good afternoon akong i-greet kang Ma'am Nita. Nagang salamat Ma'am Nita Valderosa. Sir Henaro Solas. Good morning diha, sir.
2: Good morning!
1: Ma'am Leia Manalaysay, nagmatanasab, good morning!
2: Good morning!
1: Si Sir Romjen Deniega Gutierrez, maayong buntag.
2: Good morning!
1: Alright, si Sir, or si... Okay, si Sir Ricardo. Adi, basta. Ricardo, good morning, sir.
2: Good morning!
1: Usaban pa nato ng mga kaigsuunan nga naminaw karoon na din sa XFM 89.1, mga katropa. At kanunay nga nakatune in, mga higala, maing buntag kaninyong tanan.
2: Good morning!
1: By the way, mga katropa, kumusta man kamo mga higala, ha? Hinaot, anagihapon kamo sa kapiskay sa panglawas. Huwag kining kalantip sa mga panghuna-huna sa matag karon ug unya, mga katropa. Huwag kalimot sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Ato ang Xanthon Plus Gold. Ako ang ilabi na sa itong makaigsuunan nga buot yun in town makabaton o kahimsog sa panglawas mga katropa. Labi na talking about ni ining di malikayan nga makakaon yun in town o tamis nga mga pagkaon. Ayaw kumpiyansa sa diabetes mga katropa kay mo na isa sa may konsiderang traidor nga sakit mga katropa. So araw malikayan ang diabetes, pinaagi ka na mga katropa sa pag-inom o Xanthon Plus Gold. Kaya ako kinikikatabang sa pagpaminos sa pagsaka sa tuang sugar level sa tuang lawas. Xanthon Plus Gold mga katropa, magsuporta kini alang sa tuang panglawas. Supports health kini o mapalit sa nagkaryang butika sa inyong mga lugar mga higala. Of course, available kini sa Yes to Health Clinics o one click away lamang sa Shopee o Lazada.
3: Marvin Ibano sa Ronda Balita.
1: Oras katropa, alas 4:08 na yun sa buntag mga higala. Laag-laag ha, kumusta man sa itong makaigsuunan ka na bitaw nakalive ha. Alaag na po mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Kung itong makaigsuunan nga, very excited kayo mulaan. Kung wala pa mo nakadesidar nga kining lugar nga inyong laagan, available na ito ang New Year's Peak Mountain Resort na nahimutang sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City mga katropa. Ang laag-laag na mga higala, hatagig panahon ang inyong kaugalingon nga makarelax. Taliwala sa kabisi sa trabaho, kapag taliwala mga katropa sa katoxic sa inyong environment, sa labi na sa inyong area, mga katropa nga wa na yun muna kaangay. Tagisag panahon nga makarelax, makabaton o kahapsay kalinaw ang inyong panghuna-huna. Laag na mo sa New Year's Peak Mountain Resort, katropa.
3: Ronda Balita.
1: Dito maglangay kay alas 4:09 na ito ng rondahan ng mga panghitabo sa tuang lokalidad, mga katropa.
3: Ronda Balita.
1: Ito sa ngambaga na ito ang sitwasyon sa panahon, mga higala.
5: Weather update.
1: Okay, ning milabay adlaw mga katropa, doon ay ginagmay ng mga pag-ulan na ito na sinati sa itong syudad sa Davao. Anay mga pagpanaligsik, usahay po. Kami po ang amog sa iyo sa kabuntagon, mga higala. Pan so far, kagabi idari sa itong sentrong bahin sa syudad. Kapag ito na sinati mga katropa ng mga pag-ulan, mga higala. And so far, base sa update sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, inalog kita mga katropa sa weather system nga low pressure area, kung LPA mga katropa. Kung asa ang mga area sa Davao City, nakasinati kini mga katropa o kining malinawon nga kalangitan. Ayan. Nindot mga igalaha o gana sa safe level ang atuang kasapaan mga katropa. Apan sa Gyapon, ngalan nga low pressure area mga igala, lauman Gyapon ang mga katag-katag ng mga pag-ulan mga katropa. Gawas ni sa Davao City at upong Siron, ang mga sitwasyon sa panahon, update sa atuang DOST pag-asa mga katropa. Kay base sa ilang weather advisory number 3, gumikan ining low pressure area mga katropa nga gi-issue alas 11 kagabi. Ang heavy rainfall outlook mga katropa tungod sa low pressure area lauman kini. Ha? Hangtod mga katropa ugma sa gabi adlaw nga Martes mga higala. Kay ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar ug Biliran mga higala posible matod pang maapektuhan niining bugat nga pag-ulan. Nagkinarang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Sorsogon ug mas bat

0: is barangay disaster o local government disaster units mga katropa na mahimong mag-igmat kanunay may gala ilabi na. Kay posible nga mag-issue ang Pag-asa Regional Services Divisions ug heavy rainfall warnings ug thunderstorms advisory ug uban pa mga severe weather information specific sa mga lugar ang kining isa ilang area of responsibility kung gikinahanglan magakatrop.
1: Runda Bandita.
0: Yan maigala mo ng update sa itong sitwasyon sa panahon. Magkanunay lamang maigala nga maki-update diri mismo sa XFM 89.1 magakatropa alang sa bisan unsa nga orasa. Ang adunay update ang Pag-asa labi na kining concerning nga sitwasyon sa panahon mga katropa mahatagan gilayon kini og pagtagad og mapahibalo ngadto kaninyo mga katropa.
1: Runda balita.
0: Oras mga igala alas 4:13 na gyud sa buntag mga igala at ulang lakbitan ha ang uban pa mga kasikas sa ato ang mismong lokalidad.
1: Runda balita.
2: Local news. Local news.
0: Sa atong lokalidad mga katropa, by the way, pahibalo sa ato makaigsuunan ha nga buot mo bisita. Asa to ang sentrong bahin sa syudad kay aduna ipahigayon nga Duaw Davao Cheer Dance Competition katropa.
1: Runda balita.
0: Oy kini mga igala ha. Ipahigayon kini mga katropa. Alagi awhag ang mga Davaoenos mga turista nga musaksin niini. Cheer Dance Competition di ba nila lim mga igala pagkabibo niini. Akin ibitaw sayo di lamang na sayo nga daw sa Zumba. Ang cheer dance mga katropa, tamblinganay kini mga katropa sa himpapawid. At na kita manuyok sa ibabaw mga higala. Grabe mga tawag ani ha. Choreography mga katropa ang napay mga attire sa mga dancers mga higala. Kini mga katropa nga maghatag yun og energy, creativity og school spirit as mismo sa competition floor mga higala. Arong alas 3 sa hapon katropa. Adiri mismo sa may Davao City Recreation Center o kining Almendras Gym mga higala. Nalaman kini sa may Quimpo Boulevard Highway mga katropa nga area. No, kining unahan mismo sa San Pedro Extension. Bang mismo ni anak mga katropa. Adiri mismo sa may Quimpo Boulevard area mga higala. Quimpo Boulevard Highway ka na mga katropa. Almendras Gym, I'm sure nga ilado kini mga higala. Kung sakay ka mong mga public utility vehicle, inalamang Almendras Gym mga katropa. Basta padulong lang north area o padulong Agdao area mga katropa. Naha, alas 3 unyang hapon mga katropa. Ang kining cheer dance competition mga igala mo nang good luck sa to ang mga kaigsuunan aga kining akabahin mga katropa sa maog kompetisyon. Ang admission mga katropa libre kini. Libre kini first come first serve basis mga higala.
1: Runda balita.
0: Nang tapo mo sa mga katropa before pa man alas 3, dapat maabot na mo aron kamo lakip sa maka ang kuniining free admission mga katropa.
1: Runda balita.
2: Local news. Local news.
0: Ayan sa pikas bahin mga higala na ay disgrasya in taon na itabo mga katropa. Uy amping-amping kanunay mga higala ha. Kagabi sa mga katropa pasado alas 6 kagabi dinhi mismo sa may sitio Pagan na Grande, Barangay Tamugan, Marilog District, mga katropa. Subala sa impormasyon maigala na itabo ang bangga, tali kini sa SUV o usa ka minivan.
1: Runda balita.
0: Amping-amping in town kanunay mga katropa. Nawag sa kusog sa impact matod pa. Siyam ka mga sakay sa sakyanan ng Samdan. Akin sa gilayong gilapatan na uga paunang tambal sa mga mirescue mga katropa sa maong lugar. Sa maong insidente mga higala. Samtang mga katropa. Ano ka na mga higala, giimbestiga na sa Marilog Police Station ang maong insidente sa pagtinokin sa may Sadan o kinsabay adunay posibleng tulubagon o bakaha makadisidarba no? Ang kinimismong mga nalambigit mag-ariglo lamang mga katropa. Ang amping-amping ganunay sa itong makaigsuunan. Ilabi na ka ng itong makaigsuunan nga gibati nagkatulugon sa biyahe. Sundog mong Ma'am Leia Manalaysay nga nakapangapin agyod mga katropa. Ibasta-basta Ma'am Leia kanay pinakanindot, pinaka-the best. Ayaw kalimot mga katropa kung kamu magapi ha. Kanagkape nga healthy mga igala nga walay ang ikabalaka. Accord ka ng dili maghatod og pag nervyos kaninyo. Maghatod og hapdo sa inyong kuto-kuto. di maghatod og palpitation sa inyo mga katropa. Ang Zanton Plus Coffee Mix, baka ito ang Zanton Gold Coffee Mix, baka ito ang Premium D3 Coffee Mix.

0: Bandita.
1: Ayan mga igala, oras na to, alas 4:17 na yun sa buntag mga katropa. Usak abakan ayata sa regional news mga igala. Kay sanglit ang kinimismong hataga na itong update mga katropa ha. Ay kay kinimismong na itabo sa Tagum City. Kini ka itong isudyante nga gipusil. Mga katropa, nasayod ba kamo mga igala? Ang nadakpa na ang responsable sa maong pagpamusil mga katropa. Dili lamang isa ang nadakpan mga igala. Nasayod ba mo ana? Partikular ka itong isudyante nga bagong graduate lamang yun. Kini mismo sa kuleyo ng pantukan mga katropa sa Davao de Oro mga igala. Kaya ang mismong responsable sa maong pagpamusil, ang anak ka-abtik ang atuang kapulisan. Nadakpan dayon mga katropa. Og naamatod pa, no? May kini mga naaresto sa ato ang kapulisan mga higala. By the way, gusto na to ang igining kudos sa ato ang mga kapulisan nga gilayong nakahatag og pagtagad niini mga katropa. Kay gawas niining na kining tigpamlaser sa Hidjo River sa Tagum City kung asa upat ka suspect mga higala ang kini mismong nadakpan sa ato ang kapulisan. Nahipod ning sa KNP sa Davao de Oro mga katropa. Kaya sumala pa duha ka suspect as ang kini naaresto sa ato mga otoridad o crime of passion ang gilantaw nga motibo sa krimen. Talking about crime of passion mga katropa, lakip na din ang personal grudge mga igala. Oras sa magkasuyaan. Baka tungod sa gugma mga katropa.
0: Gugda Bandita.
1: At ang mga igala ha, ang ginalantaw ko sa itong mga otoridad nga hinungdan sa baog pagpamusin. Oras na ito mga katropa, alas 4:19 na.
0: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Balik na mga katropa, alas 4:19, mga igala, good morning once again mga katropa sa itong makaigsuunan nga namahaw na karon na. O sa mga nagsugod na sa pagbiyahe, amping-amping kanunay mga igala. Sabi natin mga public utility jeepney drivers at mga taxi drivers kana mga katropa. Oy, good morning kanyo mga taxi drivers.
0: Runda
1: sa ato ang mga kaigsuunan ng mga tricycle drivers. O sa mga nato mga kaigsuunan ng panikay sikay na. Noon yung mga orasa mga higala. Tutok sa mga naminaw karon, good morning kaninyong tanan mga katropa.
2: Good morning!
1: Kita maglangay atong rondahan panghitabo sa ato ang kasikbit ng mga rehiyon.
0: Runda Bandita.
3: Regional News. Regional News.
1: Ano mga katropa kay animila ba yung adlaw mga higala? Ang mga magindanawon mga katropa nag-subo in town tungod sa kamatayon mga higala sa Secretary of the Central Committee sa Moro Islamic Liberation Front kung MILF mga katropa. Kini mismo nga opisyal. Laki po sa mga opisyali sa Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ang MILF leaders nakigaduyo kini sa mga Mindanao del Sur mga katropa at Mindanao del Norte provinces sa pag-anunsyo mga igala nga takna sa kaudtuhon ning milabayng adlaw-adlaw nga Domingo mga katropa nga si Harun Abbas usasab ka miyembro sa ilang regional government 80-seat parliament namatay kini mga katropa sa ospital. Partikular din hika na sa Davao City may gala tungod sa balatian. Na mga katropa na ilan matulpag ni si Abbas tungod sa iyang revolutionary nomdigere Muhammad Amin. Mga higala nga nagserbisyo sa pagtabang partikular mga katropa haingon nga staff sa oga founder staff to the founder sa MILF mga higala. So, dako matod pa kini kontribusyon ngadto sa MILF group mga katropa sa pagserbisyo ngadto usab sa komunidad.
0: Runda Balita.
1: Sa pikasbahin katropa. Kinipod no kay ning milabay nga ninilamang weekend na mga higala. Kung nasayod ka mo mga katropa kusog nga linog ang nitay og usab. Adini mismo sa bayas General Santos City mga katropa. Amping-amping sa itong mga kaigsuunan diha akay, kusog-kusog yung itong alinog mga katropa ang miigo in town sa sarangani usab nga area mga higala. Mga katropa, dili kalimtan sa kanunay ang pagkamain ng pingon, mga katropa, aron malikay kini mismong sa nagkada iyang mga posibleng mga hazards sa inyong mga area, mga katropa. Og sa gyapon mga igala, mga paghitabo diri sa tuog kasikbit ng mga rehiyon kapin matud pang kining nilibo ka mga Moro ug non-Moro residents sa duha ka tremor stricken areas. Nakadawat kini relief provisions nining milabay nga simana mga katropa. Agikan sa Bangsa Moro Regional Government, mga igala, ug local executives, mga katropa. Kung asa according sa report, mga igala, sa Region 12, mga igala, ug sa Balut Island sa Sarangani, sa Davao Occidental, ang mga teams, mga katropa, gikan sa Ministry of Social Services and Development, Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, nakatud kini sa ilaha mismong kapin na pulo ka mga tunilada ay nga food supplies alang nga sa ilang mga constituents nga naapektuhan yun in town sa 7.8 magnitude nga linog, mga katropa. Uy, by the way, mga igalahan, nilabay usab nga adlaw, mga katropa, ni bisita sab Gerald Anderson. Uy, kini mga katropa, ako kumahumaw na kong nawong kung itubo akong bungot, katropa.
0: Bunda, balista.
1: Una, mga igalahan, sa bisita na ikini, mga katropa, kamang kada diri sa May Balut Island og sa Sarangani, Davao Occidental, panlakip usab sa Sarangani Province, mga katropa. Isip kini si Gerald Anderson, isip kabahin usab kini sa Philippine Coast Guard, usa kini ka reservist, mga higala. O sa mga wapak ilang Gerald Anderson, tan-aw lamang kamo sa ronda balita, makita ninyo ako ang nawong. Ayay! Anak mga katropa, ha? Anak mga higala, yung anak mga katropa, daghan ang mga nalipay, daghan ang mga nahupayan sa ilahang kabalakang kasubok. Iwala sa nasinatian na epekto sa linog, mga katropa, apan gumikan sa presensya ng mga personalidad, mga aktor, mga aktres, mga igala, naghatag kinig padasig ngadto kanila, mga katropa. Hinungdan na lamang nga mapasalamaton ang lokal nga panggamhanan na nabisita no sa aktor nga si Gerald Anderson.
0: Runda Balita.
1: Yan, alas 4:24 na yun, mga higala, din tabaglangay. Rundahanin nato ang pangitabo sa ito ang nasod.
0: Runda Balita.
3: National News. National News.
1: By the way, mga katropa, very exciting na kaayo kay samtang nagkadool ang July 6 nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano sayod ba kamo, mga katropa, nga ang Senado nagplano anagila na gitunan, mga igala, nga pamove on lamang ang proseso. Ang proseso, mga katropa, sa impeachment process, mga higala.
0: Runda Balita.
1: Ngayon, mga katropa, subala ni Senate President Sherwin Gatchalian, agiba na ba naniniing muabot matod pa sa 7 hangtod sa 8 ka bulan ang impeachment trial ni VP Sara, mga katropa. Hinungdan nga ilang ginatun-an karon uban sa mga sa akining sa kongreso sa mga katropa kung paunsa mas mapapaspasan ang proseso sa impeachment trial proceedings aron dili usab maapektuhan ang uban pang mga importanteng buhatunon sa gobyerno, mga igala. Nasa Senado ang magsugod kini nga impeachment court, mga katropa. Kung asa magsugod ang trial karong July 6 o posible matod pang mahuman bandang Pebrero sa sunod tuig 2027. So muna, aminado nga ito pa ang Senate President na mahimong lisod alang kanila ang schedule sang litadungan kini sa uban pang mga importanteng trabaho. Sama na lamang sa pag-isgot sa 2027 national budget na nasa kapin 7.2 trillion pesos yung i-request sa gobyerno, mga katropa. As matod pa ka ng isgutanan, grabe nga mga appropriations, ana may gala, asa na ipangbutang in town. Daga na po mga posible, mga katropa, ang kining duda, no? Alang di ana mga igala. Pero importanteng mahatag ka na sa tarong nga mga lugar, mga katropa, na itaon di unta mo sulod ngadto sa bulsa sa mga kurakot.
0: Kana,
1: mga katropa, pinaka-importante. So muna, mga igala, ang update nga plano karon sa Senado, ginatun-an nila paunsa mapaspasan o dili mahitabo, mga katropa, nga moabot sa 7 pa ka bulan ang impeachment trial proceedings. Ang nilinis mong impeachment trial ni VP Sara Duterte, mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras na to, alas 4:27 na, mga higala. Aka na, mga katropa, sa pikasbahin, mga higala, ha? aga kini mismo nga adunay gipahigayon mga katropa nga marcha. Marcha ning binabaing adlaw mga katropa. Adlaw nga Domingo mga igala. Kini mismo sa Atom. Kini mismo mga katropa ang August 21 movement kun Atom. Kauban ang tindig Pilipinas mga igala. Nagpahigayon kini og Walk for Justice. Kung asa ipanawagan nila nga mahimong accountable, tulubagon may tulubagon ang government officials mga katropa nga doon nagyoy mga kakulian, dapat ikulong na ang mga kurako.
0: Runda Balita.
1: Kada mga katropa, samtang dungan niini ang mga church leaders of civil society groups, nagtapok usab kini mga katropa alang sa White Ribbon March. Ang gisugdan kini sa usa ka misa, pinagi sa usa ka misa sa EDSA Shrine, ay mga katropa nagmarcha kini padulong sa People Power Monument mga higal. Ana mga katropa, nasayod ta nga dili gyud na masiruhan na ang tibuok tuig mga katropa kung wala or kining labot niining mga pagmarcha. Ang protesta mga higala apan ang pangutana. Aduna ba kini epekto? Ang kadto mismo ang sa kini mismo nga justice system sa ato ang dasod ilina kung magisgot nga ang mga nalambigit sa korupsyon mga dagkong opisyal sa tong nasod mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Ana ang pangutana nga nagtangag og dakong ganti mga igala. Ana mga katropa nga bisan pa man ni ana hoping gyapon ta mga katropa nga matagan kini og pagtagad mga igala og mapatubag yun in town sa balaod ang kini mga sad-an nga mga opisyal sa gobyerno at abusar sa ilang pangatungdanan aron lang makalimas makakaw-kaw og binilyon minilyon nga bahandi sa katawhang Pilipino mga katropa.
0: Runda Balita.
1: Oras ato alas 4:29 na gyud mga higala. Tangi na lamang mga katropang dugang pag mga katikaran impormasyon sa tong palibot. Dira sa tibuok nasod Pilipinas mga higala. Musunod na ang exciting Pilipinas mga katropa tong kauban diha sa katropang Briggs Flores. Labi na mga higala ha at tangi ninyo ang dugang pag mga impormasyon sa Express Balita. Labi na talking sa nanghitabo sa Venezuela mga katropa. Nagitay og sa twin earthquake mga higala. Asa nilibo na ang namatay mga katropa. Sabi ko yung makita may galang mga posting nato diri sa ato ang Facebook ha sa XFM 97.9 Davao mga katropa. Grabe nagkatag ang mga patayng lawas. Aninim biktima sa nitabong linog sa Venezuela mga katropa. Pagtapok sa usa ka lugar mga igala alang sa tukma nga aksyon mga katropa. Ang inilamang doon mga impormasyon labot ni Ana mga igala sa musunod dato nga mga programa. Dagang salamat sa mga nagapaminaw hangtod ding mga oras sa mga katropa. Good morning kaninyong tanan once again mga igala. Sanggalan na lamang sa kinatibok ang puwer sa XFM Network Philippines. Alang sa nikiusang Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katropa tig ronda tig balita ning mga oras. Katropang Marvin Ibano, ako magaingon, kamatuuran ang sandigan.
0: Ronda Balita.
1: Oras katropa, imponto alas 4:30 na.
0: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
4: Paklarek sana!
5: Exciting!
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na. Ninayinay na siya nagkawala. Nagkawala siya. Nagkawala. Ando nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya kinawala. Magod. Basta ka ako sa lagu kung mapistimunin niyo. Ano nga. Nindot yun.
6: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
2: Gahi daw ko gulo. Gilang, humok man sad kog lips.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting!
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Kaklarek sana.
6: Exciting!
4: Exciting!

0: Good morning.
1: Ay kala, may buntag. Welcome dinhi na usab karon sa to panaguban nining adlaw karon nga Lunes. Unyo 29 na mga kaigsoonan na tuig 2026. Good morning sa tanan ato nga mga kaigsoonan diri karon sa Dakban sa Davao. Kumusta mo? Lunes na po na, first day of okay di bang ginatawag na first day work week mga kaigsoonan. Oh, may buntag sa tanan nato nga mga igsoon usab diha karon sa mga probinsya diha sa Davao de Oro, sa Davao Oriental, Davao del Norte ug Davao del Sur ug Davao Occidental. Ampo na tagamay mga kaigsoonan, please include sa itong mga prayers mga kaigsoonan kini bitawng mga igsoon nato dilapita sa may Davao Occidental ug sa Sarangani. Humana, tinood mga kaigsoonan ko ang 7.8 nga magnitude nga linog, pero dunay mga aftershocks eh. Just imagine mga kaigsoonan, sa milabay nga semana 9,000 aftershocks na ang natala sa Pibo. Nya pila na kaadlaw mahigala ni kalabay, ika na tong nakalabay nga Biyernes. Ha? Duda ta mga kaigsoonan na nakaroon sa 10,000 ka mga aftershocks ang natala mga katropa. Unya, ang grabing gina usa sa mga natamaan o gusto mahigala kanang naa sa isla sa kini ginatawag nga Balut Island sa Davao Occidental. Kanato Davao del Sur na karon na Davao Occidental na mga kaigsoonan. Okay. So atong iampo mga kaigsoonan nga mamahimong luwas kay ato magong hisgutan mahigala kini kakuyaw ba. Na ang kadelikado mga kaigsoonan sa mga tao diyang dapita sa may Balut Island. Kung sublion mahigala ang usa ka makusog nga linog. Unsa kay may tabo sa isla mga katropa? Masin niya in town og maputol nang naghawid anang bukira mga higala nga hinungdan nga nahimo kanang isla. Yak te hawak-hawak na dito sa ilalom mga kaigsoonan. Niya mapungil. Importing loya sa to ang mga kaigsoonan nga nakaroon sa ibabaw nga bahin sa isla mga kaigsoonan kanang milutaw gikan sa tubig dagat. Emingo na to mga kaigsoonan basin malay na tong napayong-payong na lang ng isla diha. Di ba? Para sa kikaingon sa uban ba nga kining sasamal bitaw kanang kuan kanang gikagod na nas tubig ang ilalom. Iyan mo na siya ga-uho. Ina po ng istoryaha eh. Pero mag-ingon, kahapit na lang tamuingon, mahigil lang. Mamatay na silang tanan? Atong! Iyan po. Siguro iampo na sila mga kaigsoonan, no? Iampo na to, iapin na to sa to mga pag-ampo mga kaigsoonan. Good morning sa tanan nato mga kaigsoonan. Usab nga mga OFW sa itong mga Filipino workers mga kaigsoonan. Ang overseas Filipino workers nato ang itong mga Filipino migrants. Kumusta mo? Nagduka-duka pa ba mo diha? Ay, hiwid-hiwid na ito na ba? Tapos sa inuman na itong kape mga kaigsoonan. Katong wala pa naka-inom o kape, unya, wapa po mo kainit, adigin mo kainom. Hindi mo kainom mo ba kape karong buntaga mga kaigsoonan kayo pa mamunag init og tubig. Na pag init na mo diag tubig mga kaigsoonan na naada karon sa mga igsoonan tos bukid na no, kinahanglan pa nga mukuha ta mutangka ta kuha ta diri karon og kiniginatawag na kaldirin. Ah, wa gud kaldirin, kaldero gud kanang lungagana na tog lungagana na tog kanon, di ba? O kanang lutuanan na tog lawoy. Oh. Kadaghan kay nga mga walay kaldero day kawa. Oh, di ba? Ang importante nga doon na tayo init tubig para nga matimplahan na ito mahigala sa ito ang kape karong buntaga. Unya, talking of kape, dinita karon sa Santon Plus Coffee Mix mga cakes. Ang kape nga giindusar sa kong Migo. Sa kong Migo mga cakes. Og, ito pa gini, sa mga pa gining college days mga cakes. Si Principal 4, Romualdo Pahigal Jr. Romualdo Gravador Pahigal Jr. diha sa may Davao del Sur, mga kaigsunan. Formerly, principal, school principal sa Matanao National High School. Dayon na nitabok dito napita sa may Hagunoy National High School. Karon na po dili napita sa may Barayong National High School. Ana ra man na, mga kaigsunan. Unya, kuha ni siya. Doctor of Education, mga kaigsunan. Si Dr. Romualdo Pahigan Jr. Ana siya nga. Pwede ba ayaw lang yung apila kong Romualdo Bic? Kaya murag almanaki ra kayo. ano maging ng mga pangalan kini ato ba? Karon kay kuana makaini karon mga Gen Z type na kaning mga pangalan karon, no? Ang naghapin mga almanak type kanang mga Pedro, himo ng pet. Di ba? Onya kining Juan ni mo ng Juan. Ah, sus. Naghanag atik pa. Nalisod-lisuron lang kita ka ng Juan ba? Lisod-lisuron lang kita ka ng pronouns, mga kaigsun. Diba? So, bitaw. Thank you so much. Di ay sa ko ang friend ha. Ito ang si Dr. Romualdo Pahigal Jr. Dr. June Pahigal. Ato ang school principal sa kuan sa Barangay Barayong, actually sa National High School ni sa Magsaysay sa Davao del Sur. Oh, siya po ato ang principal diha, mga kaigsunan. Og at the same time, sa ere-hari sa mga principal diha tanan, mga kaigsunan, sa Davao del Sur, kay principal poor ni siya. Oh, di ba? Ana din na depita din, mga ana din na sa education, mga kaigsunan. Ay principal 1, ay principal 2, principal 3, o 4. Unya, ang iyang gina-endorse kagahapon, mga kaigsunan, kay naka-drop by lagi ta. Dito sa iyahang, kuan ba, family home. Dinapita sa may barangay New Visayas, sa Matanao. Ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan. Thank you so much sa Dr. June Pahigal. Dalapita sa may Matanao, Davao del Sur. Actually, kuwaning classmate, mga classmate. Kinibang classmate na ko sa mong pagkaskalar, mahigala sa kuwan, sa JET Junior Executive Trainee, mga kaigsunan ko sa University of Mindanao. Antod nga, tibulaag na mi pagka kuan na naningkamot na narabaho na, mga kaigsoon. Siya na himong principal, kita na himong broadcaster. Kay mas love man ako ko pa broadcaster gikan sa kolehiyo, mga kaigsoon. Siya love po niya gid ang teaching, mga kaigsoon. Kay siyempre kuan ni siya kanang kuan ba product of kinibang teacher. Kaya iyang papa, principal po. Iyang mama, principal po. Alright. Good morning kay Randy Santisas, Elmer Curioso Cabillo, si Uncle Dars, good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao. Si Sir Elmer Curioso Cabillo of Laak, Davao de Oro. Randy Santisas is listening. Thank you so much. Tara, mga naminaw, follow, like, and share lang, mga katrupa, no? Simple lang kayo, mga kaigsunan ko, ang atuang himuan karon. Follow, like, and share. Kining atuang gamay ra ba kayo na itong ipangayo? Unya, di po ka, wala po ka hasula diha karon kay papasanong kag 60 kilos nga o 50 kilos nga isa kasakong bugas para nga maglisod ka pag-share. Igor, ginisang pinuton, mga kaigsunan, ka na inyohang Facebook diha. Alright, dinikaroon sa ito ang mga balita, katuhatagan o pagtagad, mga katrupa, dinikaroon sa ito panag-uban. Uy, dinikaroon sa ito ang mga hisgutanan, karong buntaga diha, mga katrupa, no? Sa mga balita, ICC, freeze kuno mahigala, mga kwarta nga nakumpiska. Nakumpiska, mga kaigsunan, na gikan kang FPRRD panahon nga siya giaristo. Gusto niyo kuhaan kung nagkwarta, mahigala ka ng presidente, nahalala, latina ninyo. Kwarta bitaw mga kaigsoon sa mga kinawat nga minalite malita pa. Ipakpakan mino sa mga tabagha.
0: Atong pagpakan!
1: Sa naman pang bahin mga kaigsoon, dini karon sa tuwang mga balita, publiko. Gitugutan nga mulantaw sa live impeachment trial, batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Ay siyempre, gusto nila nilang ipakita ang mga kaigsoon, pero gusto po natong matanaw. At least, makita na to in public, mga kaigsoon, para madungog na to ang mga rebuttals, madungog na to ang komentaryo sa matag panig, mga kaigsoon. Wala sa tayo napigan din ika. Tanaw na to, mga kaigsoon, kung kinsa ang mananaig sa mga rason. Kay tanaw na to, mahigala nga bugat ang mga rason, mga higala sa prosecution. Dan, it's time na mga higala nga ma-impeach ang ato ang vice presidente. But, kung mahatag karon mahigala ang tukma ng mga tubag, tukma ng mga records, sa giakusahan mahigala sa mga issues nga no nga na-impeach ang atong vice presidente, dan luwas ang atoang vice presidente mahigala og dili siya pwede nga ma-impeach. Samtang ilingaw-lingaw mahigala sa vice presidente ang atong mga tao nga kuan, mga tao nga itong mga tao in town, mga kaigsoonan ko nga kinibang nabiktima sa lino. Pila siya sa kanta-kanta dito. Hindi niya video kay Ana. Alright. Dinikaroon sa pagkatod sa ito ang mga balita, mga kaigsoonan. Ang taon na ito karoon ang itong Express Pasada.
2: Express Pasada. Headlines.
1: Dinikaroon sa ito mga headlines, sa ito mga updates, mga kaigsoonan ko sa earthquake. Pinapaghihapon karon mahigala kinibang mga update karon sa nga mga balita sa milabay nga linog dinhi sa Islas Mindanao. Magnitude 6.6 nga linog ni Tayog dito napita sa may Davao Occidental, pero ang provincial disaster office, provincial disaster risk reduction and management office, mga kaigsoonan sa Davao Occidental, wala gikataho inoon nga grabe nga kadawo. Salamat kayo ha. Pero subling mitayog ang magnitude 6.6 nga linog nga di naigo kini sa kadagatan nga bahin sa may Balut Island, Sarangani, Davao Occidental, na to nakalabay nga Biyernes sa gabi. Nabantayan ug dabatsyagan ang intensity 4 sa o intensity 5 sa Kiamba, Sarangani, o intensity 3 sa Davao City. Ikonpirma sa mga otoridad nga walay tsunami alert o wala po'y natala nga grabing casualty o structural damage sa maong pagtayog.
3: Good morning!
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
1: Alas 4:52 na sa Buntag Philippine Standard Time.
2: Headlines.
1: Sa lugang pangbahin din karon sa tuang headlines.
2: Headlines.
1: Tabang sa PCG o cash assistance alang sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog, gipaspasan!
2: Headlines. Express Pasada.
1: Gikabutyag nga nagpadayon karon ang relief operation sa Philippine Coast Guard, PCG, pinagi sa pagpanghatod o gakapin na 7 katulinadang pagkaon, tulda o tubig ngadto sa Balut Island o sa mga hilit nga mga dapit sa Sarangani, human nga makadaot, human nga nadaot kini sila sa magnitude 7.8 nga linog na itong Hunyo 8. Samtang ipangapod-apod usab sa Department of Human Settlement and Urban Development or DASUD ang unconditional cash assistance alang sa kapin 2,800 ka mapamilya nga nangaguba ang panimalay dito napita sa may Jensan og Sarangani.
2: Headline Express Pasada.
1: Ita mga kaigsoon, ano? May na lang sa bagay kinigina ingon bitaw sa uban mahigala nga may na lang ni kay ang guba, pwede pa man yung ma-repair mga kaigsunan. What if kung kinabuhi na ginin taon ang naguba mga katropa? Hindi na ma-repair eh. Diba? Oh. Samtang salong ang pangbahin, maigala sa pagkatod karon sa itong mga balita.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Dini karon sa itong mga balita ng lokal mga katropa.
2: Express Pasada. Express Pasada.
1: Ibutya karon sa pag-asa ni UST nga dunay low pressure area or LPA nga nagdala kini sa pagpangulan alang sa Davao region.
2: Express Pasada. Headlines.
1: Gimonitor karon sa DOST pag-asa ang usa sa mga low pressure area LPA sulod sa Philippine Area of Responsibility PAR. Nagdala kini og mapanganuron nga kalangitan ug ingon man katakatag nga mga pagpangulan kilat o pagpanalugdog Tibok Region 11. Gibabalo sa CDRRMO ang heat index din sa Rakman sa Davao miabot pagihapon sa 38.5 degrees Celsius sa wala pa ang pagpang-ulan-ulan. Ulan-ulan pero init gihapon mga kaigsunan ang kahimtang sa panahon. Grabe. Iba to? Mga kaigsunan, no? May ulan na pero init gihapon. So balance, no? Samtang sa mampang bahin, may gala sa paghatod karon sa tuang mga headlines.
2: Headlines.
1: Tulo ka suspect sa pagpusil sa usa ka graduate sa Davao de Oro, nadakpa na.
3: Good morning!
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Headlines.
1: Na mayroon pong nadakpa ni kay para makapanubag mga kaigsunan sa salawad niya lang nahimo.
2: Express Pasada.
1: Mapagani intaw ni makatrabaho mga kaigsunan kining bagong nag-graduar gi abot na nilang tipion mga kaigsunan kay way poangod ani mga bullshit ning
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Kalami ba ipuspos ano na tao pa manis kalibutan ni mga panuway?
2: Express Pasada.
1: Maginikanan in taon aning naningkamot mahigilag paeskwila sa ilang anak. Grabe, todo paningkamot o singot o kuan siguro ni singot o sipon ang nag-abot ani mga katropa sa ilang mga pagpaningkamot. Mugraduar lang ilang anak.
4: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Tapos sa human yan ang tanan mga kaigsunan, tapuson lang sa inuna na kasayon ang kinabuhi sa anak nila o tapuson lang ilang mga tinguha, tapuson lang ilang damgo, tapuson lang ilang pangandoy.
2: Headlines. Express Pasada.
1: Gigabot niya kanadakpa na sa kapulisan ang tulo ka mga suspek nga misulay sa pagpatay sa usa ka bagong graduado sa kolehiyo sa lungsod sa Pantukan, Davao de Oro na itong Hunyo 25 sa National Highway, Barangay Kingking sa Davao de Oro. Nakuagikan sa mga suspek ang usa ka .45 caliber pistol og ang gray nga Suzuki minivan nga gigamit isip getaway vehicle personal nga traso ang gilantaw karon sa motibo labot sa krimen. May nalang intawon mahigala kay wa mapuruhi maiksoon katong bagong graduate, no? Despite of kinibang mga wounds nga iyang naangkon, mahigala agi sa mga bala, pinusilan gikan sa mga suspitsado.
2: Express Pasada.
1: Na kasurvive paghihapon ni siya og buhi mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo. No, kay wa gid gituyo mga higala sa Ginoo dagway nga kining bataan ni kutloon ang iyang kinabuhi. Sa pampang bahin, mga kaigsunan, din karon sa to mga balita.
2: Express Pasada.
1: Hatagan o pagtagad, din karon sa to mga balitang regional. European diplomat sa interesado sa mas laom nga partnership sa Mindanao.
4: Rex Flores.
2: Express Pasada.
3: Headlines.
1: Nagpahayag kini karon og dakong interes ang mga European diplomats sa pagpalapad sa kooperasyon sa Mindanao sa natad sa edukasyon, labor, mobility, pamatigayon og disaster resilience. Kini na hitabo atol sa forum nga ginatawag nga Breaking Barriers Diplomatic and Davaoenia Leaders Shaping the Future nga gipahigayon sa Davao City.
2: Headlines. Headlines. Express Pasada.
1: Ano man yung mga diplomas mahigila, diri man gyud mo padulong sa Davao, no?
4: Bricks.
3: Good morning.
1: Mare na to mahigila og tanaw nila nga mas okay diri sa Davao kay peaceful way mga krimen. Ha? Do naman mga kaigsoonan pero padala ra. Kay sa uban mahigila nga mahadlok ka maglakaw kay basin unya og pagikan mo sa balay tao pag uli kahon. Okay, gisulod naman kagkabaong. O na yung mga lugar na, at least Mindanao, mahigila, mga albahis po ning uban ng mga tao, mahigila bang yanuro kayo mupatay og tao? Ano mga establishment dito sa uban ng mga lugar, mahigila, ng layas na, ng kagiw. Inadlok! Diba? Pero sa tuwa, mahigila, inay nga mga hadlok, nga tuwa nga mga investors may come in hinoon para nga mag-invest sa ilang panalapi, mga kaigsoon. Sa lugang pang bahin sa pagkatun karon sa to ang mga balita ng atong hatagan o pagtagad. Graduates gikan sa Mindanao na nguna sa licensure examination for architects.
2: Exciting Pilipinas!
4: Rex Flores.
5: Exciting Pilipinas!
1: Problema ni mga kaigsoonan, daghang kita tig-drawing karon o balay. Unsa ang pagpanday mga kaigsoonan. Doon na tayo drawing o mga gambalay pero doon na ba tayo atuan na lang kulang ani financial lang mahigila para nga magamit ato ng mga architects
4: bricks flooring
0: atong pagpakan
1: pagkandya po na ito ni mga kaigsoonan, no? Mapasigarbon karon ang Rion human sa 8 ka top 10 passers sa architecture board exam na may graduar sa mga tulungaan sa Mindanao. Ang top-notcher sa maong eksaminasyon na gagikan kini sa University of the Philippines sa Mindanao, UP Mindanao. Di mapasalamat, unusab kayo ang universidad sa pag sa napaton, sa naangkon, nga kadaugan sa maong tinunan. Congratulations ka ninyong tanan, labi na sa mga top-notchers, ha?
0: Atong pagpakan!
1: Sa ban pang bahin sa pagkatod karon sa itong mga balita, diri karon sa itong mga balitang nasyonal. Sa itong mga balitang nasyonal, sumbanan karon sa impeachment batok kang VP Sara Duterte o pre-trial order ipahibalo karong adlaw.
2: Express Pasada.
1: Gilawaman nga ipagawas karong adlaw Hunyo 29 ang pre-trial order gikan sa Senate Impeachment Court. Kini ang order nga naglatid sa mga kamaturan, listahan sa mga saksi o opisyal nga mga pizza o bista. Hinumduman nga kauban sa mga magsilbing testigo sa prosecution ang court sheriff nga gisukmag kuno o gisumbag ni Vice President Sara Duterte na itong tuig 2011.
4: Bricks Flores,
5: Exciting Pilipinas!
1: Sayon mo mga kaigsoon, nandun ay statement ni ano ang katong Osaka Kwan, Osaka Sheriff, mga katropa nga nakadawat o Kwan ba, Laparo, mga higalagikan sa Mayor Kanhi sa Davao, karong vice-presidente na nga. Di siya mag-appeal sa politika. Spare him kuno mga kaigsoonan. Sumala pa niya, spare me.
4: Bricks Floor.
1: Di kuno siya mag-appeal sa politika mga katropa. Muna iyang ginasulti karon mga katropa kay tuwa na siya karon sa Supreme Court. Doon na siya posisyon nga tuwa dito sa Supreme Court. Posible. Malay na ito, gagitagaan ni posisyon sa during sa administrasyon ni President Rodrigo Duterte, mga katropa. No? Isip pa, dilingon nga bayad, mga kaigsoonan, promosyon, no? Nga gihatag alang ato sa naisigutan nga sheriff. Pero giingon man karo sa kuan mahigala sa house sa panel nga House Prosecution Panel nga i-appeal ko nila sa pagpatistigo katong mga nasuko ngadto sa mga Duterte. Oh, i-appeal tong si kuan si Jose Protasio Rizal basig suko po tos mga Duterte. Sa dugang bahin mga kaigsunan sa Kadapusan House Panel gimugna aron kaimbisigahan ang Tacloban shooting.
2: Express Pasada.
1: Gigatakda karong adlaw Lunes, Hunyo 29 ang pagpahigayon og tigom sa House Panel aron nga tukion ang imbisigasyon. Ana tabo usab nga pagpamusil sa usa ka tulungaan sa Tacloban samtang ang Philippine National Police PNP mimando na sa mas hugot nga koordinasyon sa matulungaan alang sa mga off campus nga mga kalihukan.
2: Headlines Express Pasada.
1: Ana mahigala karon ang ato ang mabalita ang inabati dinhi karon sa tuban ng uban. By the way, sa mga isgutan ng atong hatagan og pagtagad karong buntaga mga kaigsunan. Actually ato sa milabay pa ning adlaw unta dapat nato nga isgutan. Kay kabalo ba mo mga kaigsunan nga niatong nga ang pipila ka mga offices karon sa provincial offices. Upat ka mga probinsya ang daw nakadawat o mga pagpanaway gikan sa netizens o pipila ka makontra nila sa politika. Nga naman, gumikan kay di ay upat ka mga probinsya sakop sa Davao Region ang nakadawat o pagmahay, pagmakmak sa pipila, gumikan kay wagi daw ni Manimaho mahigala diha karon sa DILG 2024 to 2025 Seal of Good Financial Housekeeping Award. Oy. Unsa man ni mahigala ni award ning ano nga ngano man nga lalisan pa man ni? Ha? Uga wala ni award eh. Basta kay duna lay day gi tunol nga serbisyo ngadto sa mga tao. Pwede sawayon pa di. Pero mo na ginatawag ba kaigsunan ko nga public offices, public trust mga kaigsunan. Dapat ang kining ato mga leader, kining mga government employee, mga government elected officials shall lead or sila karon ang maging model mga kaigsunan sa public service. Karon kay duna may contest mahigala di karon sa pagpanerbisyo o kinahanglan ninyo ning apilan. No? Kay duna man ni mga kriteria mahigala unsay dapat sumbanan ani para nga ang usa ka probinsya, ang usa ka lungsod, usa ka barangay, maila o bakaha magmadaugon. Makadawat og honor no gikan sa mga departamento like DILG. Diba? Kana mga higala unya kay diri dapita sa may Davao de Oro ang pamunuan diri karon sa Davao de Oro ay nakadawat og pagmakmak mga katrupa, murag panchimbag. Uban nga napakyas kini sila nga makakuha sa 2025 Seal of Good Financial Housekeeping Award mga katropa. Kana mga kaigsunan ko nga tuhatagan og pagtagad samtang sa pikas gabahin diaw ang pinaka the best diri karon mga kaigsunan kay pila na laman kaadlaw mahigala trial na sa impeachment complaint impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Pre-trial order sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ipagula na karong adlaw. Kulba ni og bida nga saksi ipailaila kuno. Ining adlaw. Ang kulba kuno og bida nga saksi ipailaila mga katrupa sa House Prosecution Panel. Oh, di ba? Tanaw na to mga katrupa kinsa ni? Oh. Now, kini unya nga itong hatagan o pagtagad, pero doon na patay oras makaigsunan. Kini bang truck ban, usap sa truck ban sa Davao, mahigala, murag, wala naman ginarespito. Doon na may mga nagreklamo, mahigala nga nung kining diridapita sa may sasa. Dili lang kayo nagbawd-bawd na itong kalsada, diha murag 7-way. Atensyon, alangan to sa itong mga amigo diha, sa DPWH Regional Office 11. Namay na nga, namay tigpaminaw na to diha karun sa DPWH Regional Office 11. Ha? Attention lang. Kay nagbawd-bawd siya. Pero ang pinaka-main diri karon nga hisgutanan is, kinibang ginatawag na to truck ban ordinance mga katrupa sa Davao. Kay doon naman ay oras mga katrupa, di ba? alas 5 sa buntag hangtod alas 9 sa buntag sa morning session, morning shift. Unya pagka hapon alas 4 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Walay truck nga maglatay mga kaigsunan aning syudad sa Davao. Gumikan kay kining mga orasa mo ni gikonsidera nato nga peak hours. Alang sa mga private public offices o mga private and public students. So meaning, niya na mga orasa, mga kaigsunan, sakay ting sakay kinay sa mga pasahero. No? Unya, agagian karon kining mga orasa, agian kinay sa mga truck nga dagko kayo, no? Gabit gadagan sa kalsada nga murag damang, murag ganing nga bao, murting hinaya kay bugat kay karga lagi. Malangan gid intaw na mga public utility vehicles. Di makasuludayon. No? Kay di man ning mga dagko nga mga truck. Sama ni karon pero dunay mga nagreklamo. Mura pagwa naman ni ginarespeto kining mga orasa. Ginarespeto pero wala gituhuan mahigil ang ato ang taga City Traffic and Transport Management Office or office ang CTTMO. Istigay kuno niyo na mga taga CTTMO uga ayog respeto, di ba mo bunalan ana? At
3: ay.
1: Unya to na taga nga pagtagad makatropa din lamang sa inyo pagsunod sa to panaguban pinaagi sa to ang Banat Bricks portion.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa itong magbalik, mga kaigsunan, itong hatagan nagpagtagad samtang itong oras alas 5:10 na sa buntag, ihatod ka na ito karoon sa Santon Plus Coffee Mix. Kapinatambal pa ang pamansang kape ng Pilipinas. Bumalik tayo man sa mga pebalo. Standby!
2: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
6: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta niyo'y.
7: Kaklarex sana!
8: Exciting!
9: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
10: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doa kabao, murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, ninahinay siya, nagkawala, hantun, nawala na yun. Mga na pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mapistimunin yung alanga, nindot yun.
9: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka-adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo-kayon siya sa ato ah.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog.

0: antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Vitamin C. Vitamin C, mag-santon. Vitamin C, vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon. Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: Mayo pang petrolyo ni taas pa. Apan ang sweldo? Wag yun, may uminto.
4: Baklarek sana.
5: Exciting!

Balik tama ka tropa din karon sa inyong pagsunod sa Topanaguban ang exciting Pilipinas. Kaya po niyong alagad si katropang Brix Flores mga kaigsunod. Kumaraga gakistong bitaw ato ang panahon mga kaigsunod no kagahapon na gaulan-ulan ang pipila ka portion sa Davao region. Ha? Kay dunay mga lugar nga kusukay ulan dito mi sa amuang barangay ni Mrs. kagahapon, no? Ulan dito. Pag-abot na mo diri sa dapit sa Digos, ilabihan kamala. Siguro mga pinangga sa Dios tong tuwa dito na pita mahigala kay nang liki po din tawo ng yuta dito mag-exon sa taas nga init. At last, nakapananom na gidintawon may gilagpunuan sa kamungga.

0: nga mga kaigsoonan nga to. Kay medyo muraga ni Qom nagjutay ang katong nga mga nanglugti nga mga yuta. No? So nakapananom na mga kaigsoonan ko ang ato mga kaigsoonan nga mamag-uma. Good morning guys sa ato mga farmers ha. Ato mamag-uma mahigil nga grabe inta mga pagpaningkamot ang atong ginatawag na backbone of the country. Good morning kaninyong tanan mga kaigsoonan ko. Alright. Dirita karon sa mga hisgutanan mahigil lang ato ang hatagan ug pagtagad. Okay. Ang Department of Interior and Local Government mga katropa di ni ma di gini siya matago mga kaigsoonan kay mabulgar mang ginang tanan. Gumikan kay kining mga public agencies, mga government agencies mga kaigsoonan is open to the public. That is why ang tanan nga madokumento mga kaigsoonan if not kung dili kini siya maka-cause mga higalag national kinibitawng damage mga higala para sa kinibang national security threat mga katropa, no? Mamahimo nga i-post kana mga kaigsoonan baya sa ilahang website. Ubay ba lang gina sa publiko mga katropa? Alright. Dini karon mo ragibalikan ba, no? Dunay 714 local government units nga nakapasa sa kining ginatawag na rigorous multi-level evaluation. Sa total of 41 provinces successfully nga nakadawat mahigala og prestigyoso nga seal. Pag-ilasin mga kaigsoonan gumikan sa kinibang ilahang kugi. Dili lang mahigala sa services but including sa expenditures, no? Paggasto sa kwarta mahigala nga pinahalo na sakto mga kaigsoonan ko nga paggasto sa kwarta sa panudlanan sa probinsya probinsyang mga buhatan. All right. Delikado ni, no? Kay gahisgot ni mahigala probinsya so murag tatamaan dito ang mga governors ha. Di ba? Provincial government good. All right. Now, ang Department of Interior and Local Government igsoon, DILG, no? Official nga nagpagula sa mga listahan sa Seal of Good Local Governance or SGLG National Awardees sa calendar year di ay ni nga 2024 but karon lang gi-out ninyo. Tagal-tagal, no? Ano kayang minimithin nito? Minimithin ang DILG. Anyway, atong lang taon mga kaigsoonan kay ni amagin ni siyang tala mga katropa, no? Calendar year of 2024. Out of 714 local government units nga nakapasa sa ginatawag nila rigorous multi-level evaluation, 41 ka mga provinces ang malampuson nga nakadawat og prestigyoso nga silyo. Oh. Now, mauni karon ang mga probinsya. 41 ka mga probinsya ha. Basahon ako mga kaigsoonan from Region 1 to 13. Dito sa Region 1, ang Ilocos Region. Oh, Ilocos Norte, Ilocos Sur o ang Pangasinan. Mauni karon ang Region 1. Ang Region 2, Cagayan Valley, mauni siyang Isabela, Nueva Vizcaya o Quirino Region. Quirino. Mauni siya. Subunan ko ang Region 2, Cagayan Valley, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino. Oh, mauna siya mga katropa ang sa Ilocos sa Region 2. Region 3, ang nakadawat o prestigyoso kuno nga silyo sa Region 3 ang Central Luzon, gitawag nga Central Luzon, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Zambales, mauni siya. Region 4A. Region 4A. kay Moni oh. Sa Moni ginatawag na Calabarzon. Calabarzon. Kining Calamba, Laguna, Rizal, Quezon. Oh, Moni Calabarzon. Ang dito na pita mahigala sa Calabarzon. Duha lang ka probinsya mahigala lang nakadawat ang Rizal ug ang Quezon. Wow! Huh? Wow! Congratulations, congratulations.
1: Atong pagpakan.
0: Ah, oh, Calabarzon, Calamba, Laguna, Rizal, Quezon. Mm. Moni ang nakadawat og ang nakadawat dito, Rizal ug Quezon lang. Sa Region 4 naman, sa Bicol Region mga katropa, kini. Oh, Bicol Region ha. Mauni mga lugar ang Albay, Camarines Norte, Catanduanes ug Sorsogon. Mauni nakadawat. So congratulations mga katropa.
1: Atong pagpakan.
0: Oy, pagpak oy. Natural pagpakan nato ni. Diri karon sa kinibang CAR or Cordillera Administrative Region, Morning Apayao, Mountain Province, Mimarupa, Oriental Mindoro, Visayas, Mimarupa, Moni siya ang katong sa Palawan. No? Mindoro, og Palawan, mga kaigsunan, no? Now, Region 6, Western Visayas, ang mga rehiyon nga nakadawat og silyo, mga kaigsunan ka sa good governance, no? Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo, Negros, Occidental. Sa Region 7, sa Central Visayas na ni, apil na dihang Cebu, tanaw na itong Cebu na apil ba? Siquijor, Region 8, Eastern Visayas, Northern Samar, kinibang Northern Samar, Samar, Southern Leyte, Moni siya karon. Mm. Whereas, there is Mindanao, mga kaigsunan. Kini.
1: Atong pagpakan!
0: Medyo muraga. Kulba my heart na ni mga kaigsunan sa pipila ka mga official na to, mga katropa.
1: Atong pagpakan!
0: Pero, sa Region 9, sa Zamboanga Peninsula, ang nakadawat dito, mga kaigsunan, ang Zamboanga del Norte. Sa Zamboanga Peninsula niya. Oh, mauni siya nakadawat karon. Samtang diri karon sa Region 10, Northern Mindanao. No? Kini mao ang Camiguen, Lanao del Norte, Misamis Oriental. Mauni karon ang mga probinsya nga nakadawat og silyo. Tulo ka buok sila dito sa probinsya, no? Congratulations kay tulo ka probinsya nakadawat ngadto. So murag ni trabaho gyud ang mga tawo ngadto. No? Ang mga provincial government offices. Nakatrabaho yung tama, no? Di ba? Samtang diri napita sa... Uy, Davao Region na ni. Region 11, no? Region 11 sa Davao. Uy! Only Davao del Sur, mga katropa, ang nakadawat ko, no? O good governance. Wow! Congratulations kung mahon ni mga katropa.
1: Atong...
0: Oh. Ingon nila kay Dili Mantigo ning kuan. Dili Mantigo ni si Yvonne Cagas mga kaigsunan kay...
1: Atong pagpa...
0: Grabe bully nila ba? No? Kuan lagi ko no? Babae.
1: Atong...
0: O niya... Governor Mark Yvonne Cagas ang pangan.
2: Wow!
0: Pero sanibaluan na ito, bahigala. Awardi oh. Oh. Unsa pa? Wala diri karon ang Davao Occidental, Davao Oriental, Davao del Norte, unsa pa nga province? Lima man ka probinsya ang Davao ko ano, di ba? Lima ka probinsya kining Davao Region. Ang Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental, Davao Oriental. Davao del Sur. All right. So, kung Davao del Sur lang, sa ato pa why mga nada ning uban nga mga provincial offices? Number one, ang Davao del Norte, why nada? Kining governor sa Davao Oriental, wa gyapoy nada. ang governor sa Davao de Oro, wagya po'y nada. Ang governor sa Davao Occidental, samot nga way nada.
1: Atong pagpak!
0: Pagpakan ba na ina nga wagay nada? Oh, now, dili karon ba, so taon na ko na to. Sa Davao, sa Region 12, sa Region 12, Soksarjen, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudara. Oh, ni, mauning kuan. So, congratulations, Cotabato. Kay Cotabato, grabe ko nung kuan diyan, no? Kanabang issue, pero sa gihapon, nakadawat og award. Cotabato City baka kini. Basta Cotabato province. North Cotabato ba ni? Or South Cotabato? Nama po yung South Cotabato, direo. Cotabato, Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudara. Sa Region 13, sa Caraga Region, money ang mga lugar, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, samtang sa Barm, ang Maguindanao del Sur. Now, ang nganong, unsay nahitabo sa uban nga mga rehiyon? Say for example, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Norte, o ang Davao de Oro. Dili karon sa Davao de Oro. Tanaw doon nato ni B. 41 ka mga probinsya, mga kaigsunan, usa lang sa Davao Region ang nakadawat og pasidungo. Ang nalista mga kaigsunan sa ginatawag na kinibang seal of good governance sa mga katropa. Oh. Davao del Sur lang mga katropa.
2: Wow!
0: Oh, Davao del Sur. Unsa ning tuig? Uy, tuig pa man di ini sa 2024 mga kaigsunan. So sa ato pa, kung 2024 ni mga kaigsunan na may eleksyon atong 2025, di ba?
2: Wow! Hmm.
0: Uy, sa ato pa previous din ng administrasyon.
2: Wow!
0: Okay. Davao Oriental, di ba si Governor Uy man dito? Davao Oriental, no? Sa Davao del Norte.
2: Wow!
0: Ang gobernur sa Davao del Norte, previous nga governor si Kuya may tawag aning Gob Hubahib.
2: Wow!
0: Si Governor Hubahib sa Davao del Norte.
2: Wow!
0: Di ba? Kung 2024, karon siya gihapon 2024. Away problema.
2: Wow!
0: Apil gapon sa Samakmak, mga katropa, di ba?
1: Atong pagpakan!
0: Apil gapon sa Samakmak kay gikan na 2024, siya may gobernur. Pagka election sa 2025, midaog mang gapon siya.
3: Rex oh. Flores.
0: So, buti pa sa pagkiksunan nga considered as subject siya karon sa Makmak.
4: Makmak mo, mga kalingan!
0: Diri napita sa may Davao Occidental. Ngayon na to si Governor Franklin Bautista. Karon siya gihapon mga kaigsunan. Aapil gihapon sa Makmak. Diba? O sa pa? Davao de Oro. Oh, Davao de Oro.
4: Makmak mo mga
0: sa Davao
4: kalinga.
0: De Oro. Sa Davao de Oro nga governor mga kaigsunan, 2025 man ang eleksyon. Ang midaog sa 2025 eleksyon diri dapita sa may Davao de Oro si kining si Governor Raul Mabanglo. Kinsa may previous nga governor diha?
2: Wow!
0: Ang governor diha sa tunay baluan kani adto makaigsunan si Governor Dudut Gonzaga.
1: Atong pagpakan,
0: di ba? Siya ang gobernador natong 2024. Subuti pa sabot nga siya ang gilampaso og makmak anig todo sa mga tao karon.
1: Atong
0: ha sa Davao de Oro mga kaigsunan. Okay. Now, unsa pa mga posibilidad nga hinungdan mga kaigsunan ngano man nga wala na appeal ang uban nga mga probinsya. Okay. Atong ginalantaw mga katropa no. Unsa pa day hinungdan ngano man nga kining Davao Occidental, ang Davao del Norte, ang Davao Oriental, ang Davao de Oro, wala man gid makadawat mahigalag nining maong pasidungog. No? Tungod kay dili karon ang mga rekwardo, doon ako noon yung mga score o criteria mahigalag kinibang SGLG assessment. sa maong tuig. Now, adunay kriteria dinhi karon mga katropa nga posibilidad, di kay posibilidad, wala gyud nila ma-meet mga kaigsunan ang requirements. Naon sa mangka kini? Mga kaigsunan. Mao ni mga lugaraha o mao ni sa mga areas o nga posibilidad o gidudahan mga kaigsunan nga wala sila makapasar ni ani. Unsa man ni? Wa makapasar kini mao mga probinsya ha maigala including Davao Oriental, Davao de Oro, Davao Oriental o kining Davao del Norte.
1: Ato.
0: Oni ho. Wala sila makapasar mga kaigsunan sa financial administration. Ala ka. Giunsa man ninyo ng kwarta ninyo diha? Ha? Gibunjing-bunjing ninyo, gijaging-jaging ninyo. Di wala ba'y mapriso sa mga utana? I'm just asking. Ha? Oh. Mga utana lang ta, giunsa ninyo pag-administer ang inyong financial record diyang napita karon sa Davao, sa inyong mga probinsya. Alright. Financial administration, disaster preparedness, social protection, business friendliness. Yung sabi na inyong mga negosyo nga ni, gipang bayaran ninyong utang, na, dili dapitas Davao de Oro, ato na ba itong nahibaluan mga kaniato, mga kaigsunan nga, sa previous nga mga administrasyon, gisingil ni todo sa ilang krudo gasolina. Unya, wala gin taon kuno sila mabayri. Grabe, nag-operate mga higilang probinsya sa usa lang ka-gasoline station. Nag-operate mga kaigsunan ko, naglihok ang usa ka probinsya, mga higilang dugo nga naglatay sa ilahang mga operasyon, mga kaigsunan, gikan lang sa usa ka-gasoline station, wa pa bayari?
1: Atong pagpakan!
0: Kagrabe naman kayo, ha? Kung Davao de Oro ang hisgutan, what about sa Davao del Norte? Yun sa nila diri karon mahigila ang pundo. Ha? Giwaldas nila. Ipa-eskwila niya karon sa mga scholars nga mga unsa ba? Dapat nila ni-explain mga ikson. Kung sabagay, naaman na dito ang explanation nila dito karon sa Commission on Audit. But sa hisgutanan mahigala din karon sa ato ang trabaho sa broadcast, mangutana ta. Sa ngalan sa publiko, sa ngalan sa mga magbubuis sa maong probinsya mga kaigsunan, giunsa ninyo pagwaldas, pagjaging-jaging kanang kwarta. Sa financial administration, giunsa ninyo pag-manage, pag-administer ang financial allocation para sa probinsya sa maong lugar. Probinsya sa Davao de Oro, probinsya sa Davao del Norte, Davao Oriental o Davao Occidental. Diba? Now, wala nila na i-meet mga kaigsunan. Ha? Ang financial administration, disaster preparedness, social protection, business friendliness, environmental management, peace and order o guban pa. Daghan kayo mga kaigsunan nga mga requirements diha karon. Now, posible usab nga ang matag LGO, ang matag PLGO, adunay mga areas nga maayo pero dili igo ang overall rating para sa para nga makasulod kini sa as national awardee. Diba? Now, mo ni karon mga kaigsunan ang unsay mga requirements ani? All right. Ang mga requirements financial mo na to atong ginaingon. Hapsay ang pagdumala sa pundo, gitarong og liquidate ang pundo mga kaigsunan, wala gibanjing-banjing og wala gi unsa? Gi malita.
5: Pinawa.
0: Ino na to malita ba gyud? Di na masulod og bulsa ng kwartahan na kadaghan kayo ana, million-million ko na. 'Di ba? Ino na lang nato kay uso man karon ang malita. Oh. Gijaging-jaging ninyo yung pundo, gibanjing-banjing ninyo, giunsa ninyo pag waldas. Or gi malita. Now, importante din rin, mahigala nga doon ay transparency para makasabot ang uban ng mga tao. Now, we demand your reply, a response, mga kaigsunan, in lieu to this issue, mga katropa. Oh, di ba? Because kanang allocation, mahigala, is not your money. That is a public money, a government fund. Ha? Buwis sa mga pobre nga mga Pilipino. So therefore, ha? Dunay katungod ang matag individual, ang matag magbubuwis nga mangutana, asa ninyo gigasto ang ilang kwarta? Ha? Gi kapital ninyo sa inyohang sagingan? Gi kapital ninyo sa inyohang mga negosyo? Nga kamulay na kabinipisyo, wala na kabinipisyo ang uban ninyo nga mga constituents? Kamulay nagpadato, samtang nagpapubre og todo ang inyo mga magbubuwis? Kabaga man yung dagway? Diba? Diba bullshit mga kaigsunan? Ang mga tao ito nakamuritsing mga kaigsunan, nakabayayat na lang og binayad og buhis, tapos giwaldas rag way klaro sa mga tuntong mga naas gobernong buhatan.
5: Pinawa!
0: Kayo ba yan ninyo makurintihan? Diba? Alright. Alas 5:40 na mahigala sa buntag Philippine Standard Time. Kadali lang, kay mintras sa wapan mi bukal, mahigala, ni bukal lagi runta. Kalimot na gud. No? This is the commercial break. Mahigala gikan karon sa tong technical department. Samtang atong oras, alas 5:40 na sa buntag Philippine Standard Time. Gatud ka na to karon sa Crop Gold Full Year Fertilizer, ang kaabag sa atong mga mag-uma para sa abundang ani og kita.
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
7: Sugad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crop Gold ba?
7: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold naay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas og himsog ang turok.
9: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
14: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
15: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
14: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
17: Kodi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
16: It's premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
20: Dili na lagi.
19: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
20: Sa muka, oy.
19: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
20: I'm tired. Stress.
19: Dung.
20: Unsa man gyud?
19: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
20: Turbo?
21: Mag

0: Dun ampingan. Nganong kalit mang gibyaan?
1: Paklarek sana.
2: Exciting.
3: Balik na mga katrupa, dinikaroon sa to ang panaguban sa nagpabilin karon nga mga minuto, mga kaigsunan sa to ang Exciting Pilipinas sa program. Diningad daw karon nga Lunes. By the way, diya karon mga kaigsunan ko ang mga report sa karon gikan sa to mga sister stations sa XFM Network Philippines. At sa unahon, kining report karon gikan din repita sa may Davao del Norte sa Tagum City. Samar City, naghari kuno sa unang provincial LGBTQ positive or plus Pride Celebration sa Davao del Norte. Kadubang mo sa balita, kadubang Bong Algabri, please come in. Live report.
4: Nagpakitang gilas ang Island Garden City of Samal sa pinakaunang provincial LGBTQIA+ Pride Month Celebration sa Davao del Norte nga gipahigayon ni atong Hunyo 27 sa Davao del Norte Sports and Tourism Complex sa Mankilam, Tagum City. Nasungkit sa delegasyon sa IGACOS ang tulo ka dagkong titulo atol sa kompetisyon. Lakip ang champion sa biggest delegasyon, champion sa best and saludo o champion sa Mardi Gras kompetisyon. Gawas sa mga sertipiko, nakadaog usab ang syudad o gas prices nga 30,000 kapisos. Gitambungan ang mga kalihukan sa mga delegado gikan sa nakalainlaing lungsod o syudad sa probinsya isip pagpasundayag sa panaghiusa, pagrespeto sa nakalainlain o pagsuporta sa LGBTQIA+ community. Ang unang provincial celebration gipasiugdahan pinaagi sa inisiyatiba ni Vice Gobernador Clarice T. Hubahib aron mapaligon ang advokasya sa pagpanalipod sa katungod, dignidad o kaayuhan sa LGBTQIA+ community sa Davao del Norte. Alang sa lokal nga kagamhan sa Samal, ang ilang kadaugan dili lamang simbolo sa kalampusan sa kompetisyon, kundili pagpamatudusab sa ilang padayon nga pagdasig sa eksklusibong komunidad din ang matag-usa adunay lugar o tingog sa katilingban. Katropa siguruha nga baskog kanunay imong lawas, pagtumar o santon, vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
3: Live report. Salamat kayo bang Bong Algabri sa report sa katapusang bahin. Mahigala sa mga report, balita, mahigala gikan sa tuwang mga sister station. Gikan dito rapita sa may XFM Jensan. Angkas, patay, human, nagbangga ang isakyang motor o sakyanan. Kayo ba mo sa balita si kayo bang Philip Oligario. Kayo bang Philip Oligario, good morning, please come in.
5: Live report. Patay ang usa ka babae nga angkas sa motorsiklo human mabanggaan sa likod sa nagsunod nga pick-up sa Purok 13B Barangay Fatima alas 9 sa gabi ini atong Sabado, Hunyo 27. Base sa inisyal nga impormasyon, pauli na unta ang mga sakay sa motorsiklo paingon sa ilang panimalay sa dihang kalit sila nabanggaan sa pick-up. Tungod sa kakusog sa impact, namatay ang babaeng angkas samtang ang rider nakabaton usab o mga samad o gihatagan dayon og tabang. Padayon pa ang imbestigasyon sa kapulisan, aromatino ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente o ang posibleng responsibilidad sa mga nalambigit. Mga katropa, kapibanga dili angay kabalak-an, mag-Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw. Alang sa Rekiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: Live report. Salamat sa katropang Philip Oligario sa report mga kaigsunan na nukat gikan sa XFM Jensan. Oy, good morning di ay kay Ma'am Juliana Liano. Good morning Sir Briggs. Good morning ni mo Ma'am. Si Ma'am Ningski Ventura. Good morning Sir Briggs. Good morning po ni mo Ma'am. Si Ma'am Ruby May Focozawa. Maayong buntag Sir Briggs. May buntag po ni mo Ma'am. Si Ma'am Nita Valderosa. Good morning Sir Briggs. Good morning po ni mo di sa Canada Ma'am. Maayong hapon di ni mo sa Canada. Karong adlawa no? Domingo karon dito sa Ilaha. Ma'am Lia Manalaysay, blessed morning Sir Briggs. Likewise Ma'am Lia Manalaysay, si Ma'am Jing Pigarido. Good morning mga katrupa, si Ma'am Martin, Ma'am Martin naman. Ha? Si Martina Varis Manggiran, sir, good morning. Katrupang Martina Varis Manggiran. All right. Joel Dilapa or Daliba. Good morning katropang Briggs watching live from Poblacion Ilawod Panitan Capiz. Layo kining atuang tigpaminaw mga katropa no. Si Sir Joel Daliva. All right. Rex Ordeniza. Good morning mga katropa. Good morning kanimo Rex Ordeniza sir. Thank you so much for viewing. Makaigsoon na on that note, wala naman tayo oras ini karon sa to panaguban sa programang Exciting Pilipinas. sa alas kinatibuan persa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. Kiniyan yung alagad si Katrubang Brix Flores sa magbiling kaniyo ko sa kaming buntag. Ang tunog mapuhon na po na sa tuwang nga panaguban. Magbiling kaniyo ko sa kaming buntag. Dalaygon ang Diyos Davao. God bless Philippines. Huwag mo ingon. Kamaturan ang Sandigan. Alas 5.52 sa buntag.
6: XFM Davao. Kamaturan ang Sandigan. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklare, sana!
7: Exciting!
2: Exciting! Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Kurok Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan. Gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po. Naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod. Hubag na ako sa akong lagay na kani produkto sa Yes Toil na kanyang dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napaliting ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
9: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, latihan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
4: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: Mag Turbo.
10: Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
4: Seven Plus Herbal Soap.
12: Yan ang sikil lang na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
4: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap. XFM.
1: Kaklarik sana.
3: Exciting.
6: Daghan na ang nituo nga naayo sa Zaton Plus Herbal Capsule.
13: Hindi na kasi ninyo. Dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Zaton Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayo ni magkamat mo ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ako ang tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Zaton Plus.
6: Kamusad? Mag Zaton Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarence, Ana?
4: Exciting!
3: Exciting!

0: Nasional. Ang atong balitang nasyonal hatong kanato sa Premium D3. Og detalye sa tuwang balitang nasyonal manukad sa tuwang sister station ang XFM Mega Manila.
1: Sa detalye ng mga balita, mahigit 3,000 katao mula sa iba't ibang religious group, civic at progressive groups ang nagtipon sa EDSA People Power Monument upang mag-East Ribbon March at manawagan ng pananagutan sa mga opisyal na sangkot umano sa katiwalian, kasabay ng panawagan para sa mas malinis, tapat at transparent na pamamahala. Sa programa ay ginit ng mga organizer na hindi dapat manahimik ang publiko sa harap ng korupsyon na anila'y patuloy na nagpapahirap sa mamamayan at humahadlang sa pagunlad ng bansa. Kabilang sa mga isyong kanilang isinulong ang pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal, pagpapatuloy ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte at iba pang reformang magpapalakas sa good governance. Nagkaroon din ng mga talumpati, cultural performances at signature campaign para sa pagpasa ng isang tunay na anti-political dynasty law. Tanawagan ng mga dumalo na sama-samang ipaglaban ang pananagutan at huwag hayaang manaig ang korupsyon sa pamahalaan. Tanawagan po si Reyna Mercedes, Isabela Vice Mayor Harold Respicio na ipagpatuloy ang kampanya laban sa korupsyon matapos umano silang hindi payagang makilahok sa White Ribbon March sa EDSA na inorganisa ng grupong kinabibilangan ni Nateli Casino at iba pang conveners. Ayon kay Respicio, handa silang dumalo sa pagtitipon upang makisa sa panawagang wakasan ang korupsyon sa bansa at hindi upang isulong ang anumang panig sa politika. Iginit din niya na ang laban kontra sa katiwalian na hindi dapat ipinagkakait sa sinumang nagnanais makibahagi anuman ang kanilang paniniwalang pampolitika. Dagdag pa ng Vice Alcalde, ang kampanya laban sa korupsyon ay pananagutan ng lahat at hindi lamang ng isang grupo o sektor. Aniya dapat ipagpatuloy ang sama-samang pagkilos upang tuluyang mawala ang katiwalian sa Pilipinas. Nakiisa naman sa isinagawang White Ribbon March sa EDSA sinasagip partyless Representative Paulo Marcoleta at dating Kongresistang Mike Defensor para manawagan ang pananagutan at mas maigting ng kampanya laban sa korupsyon. Ayon kay Marcoleta, dumalo siya sa pagtitipon upang maghatid ng pagkain at ipakita ang kanyang suporta sa panawagang sugpuin ng katiwalian. Iginit din niyang hindi dapat lagyan ng kulay politika ang naturang aktibidad dahil ang laban kontra korupsyon ay usapin ng buong mamasambayanan. Tumanggi naman si Marcoleta na magbigay ng komento kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng pagiging kilalang kaalyado siya ng Vice Presidente. Samantala, nakita rin sa lugar si Mike Defensor kasamang ilang taga-suporta ni Duterte na nakasuot ng puti at sumisigaw ng Duterte habang isinasagawa ang programa. Bago pa man ang marcha, sinabi ni Defensor na dadalo siya bilang isang mamamayang naniniwala na dapat magkaroon ng pananagutan, mabuting pamamahala at mas maayos na kinabukasan para sa bansa at hindi bilang kinatawan ng anumang partidong pampolitika. Samantala, una nang inihayag ng bagong alyansang makabayan na hindi welcome sa pagtitipon ng taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Express Manila. Binatikos naman ni Attorney Topacio o Ferdinand Topacio ang umano'y hindi pagpapahintulot sa mga pro-Duterte group na makisa sa White Ribbon Protest na isinagawa kahapon sa EDSA. Sa isang social media post, sinabi ni Topacio na walang sino man ang may karapatang magbawal sa ibang grupo na makilahok sa isang pampublikong kilos protesta. Nagbitiw rin siya ng maanghang na pahayag laban kina Teddy Casino kabilang sa mga convener ng naturang pagtitipon. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang panig ni Casino at Reyes kaugnay sa mga naging akusasyon ni Topacio. Express Manila. Iniulat naman ng Philippine National Police na naging mapayapa at naging maayos ang isinagawang White Ribbon March sa EDSA kahapon. Sa pagtataya ng Quezon City Police District, nasa 3,600 katao ang dumalo sa pagtitipon sa People Power Monument sa Quezon City. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III ayon sa ating PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ipinakita ng mga kalahok ang responsableng paggamit ng kanilang karapatan sa mapayapang pagtitipon habang patuloy namang tiniyak ng kapulisan ang seguridad, kayusan at maayos na daloy ng trapiko sa buong ruta ng marcha mula EDSA Shrine hanggang People Power Monument. Bilang bahagi po ng security operations, halos 10,000 pulis ang ipinakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kabilang ang mga pangunahing lansangan, transport hubs at iba pang lugar na maaring pagdausan ng pagtitipon. Pinuri rin ng PNP ang mga nakadeploy na pulis dahil sa kanilang disiplina, profesionalismo at maximum tolerance sa buong aktibidad. Wala rin naitalang anumang malaking insidente sa isinagawang marcha na layuning hikayatin ng publiko na makisa sa panawagan laban sa korupsyon at isulong ang pananagutan sa pamahalaan.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Ato na kita 24 minutos na palabay si Kalasay sa tuwang paglawig sa kahinginan sa kining orasa. Mo aginot sa tuwang balita, balitang international.
3: Balita sa international.
4: Balita sa international.
0: Ang ato ang balitang international. Ato grato sa Vision X Plus. Sa detalye, misaka na sa kapin, 1,400 ang kumpirmadong namatay tungod sa makusog nga twin earthquakes nga migo kini sa Venezuela, samtang nagapadayon ang search and rescue operations sa mga grabing naapektuhan sa lugar. Samtang padayon usab ang pag-abot sa mga international rescue teams aron nga motabang sa papangita sa mga naluwas ug sa mga na-missing na residente. Bisan pa nini moabot sa dul-an na 50,000 ka mga tawo ang gikataho nga wala pa gihapon makit-i hinungdan sa padayon nga paningkamot sa search and rescue operations. Samtang nagapadayon ang rescue efforts, nakasinati usab ang nasod ug bag-ong magnitude 4.9 nga linog pipila lamang kaadlaw man sa makamatay nga twin earthquakes.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang duot sa itong balita nga international, gitaho nga dunay tanker nga naiguog projectile samtang naglawig kini sa Strait of Hormuz. Naliwag kini sa nagkagrabi o nagkagrabi nga tensyon tali sa Estados Unidos o Iran. Netabo ang insidente human sa pagbinaluanay o mga pag-atake sa duha ka nasod. Nagilang pinakagrabi nga escalation sukad sila may pirma sa interim peace agreement sa Siren Sub nga giila ang Strait of Hormuz nga usa sa labi nga importante nga ruta sa kalibutan alang sa pagbiyahe sa lana o guban pa nga enerhiya. Busa dakong kabalaka ang mao nga insidente sa international nga komunidad. Parin pa karon ang investigasyoner nga matino ang gigikanan sa projectile ug ang tinuod nga kahimtang karon sa tanker o sa mga tripulante usab ni ini.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Ato nga balita nga paugnat sa kusog.
3: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ato grato syempre sa Turbo Men Enhancer. Sa detalye nakasulod ang PhilAm swimmer nga si Tia Isabel Salvino sa Team Philippines alang ka sa umabot o alang kini sa umabot nga 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan karong Setyembre. Kinuman na labuan ni Salvino ang qualifying standard sa women's 100 meter backstroke atol kini sa Philippine Aquatics Incorporated kon PAI national tryouts nga gipahigayon kini sa Teofilo Ildefonso Swimming Pool sa Rizal Memorial Sports Complex. Nakatala ang 20 anyos nga estudyante sa University of Alabama og oras nga 1 hour 2 minutes and 34 seconds aron nga dominahon ang iyang paboritong event og malabuan ang qualifying standard nga 1 hour 2 minutes and 60 seconds. Gipildi niya ang standout sa padarong pamansa nga si Quenty Fernandez 1 hour 3 minutes og 72 seconds og ang bitirana sa Southeast Asian Games nga si Chloe Islita 1 hour 4 minutes and 48 seconds. Sumala pa ni Philippine Aquatic Secretary General Eric Buhain nga usa ka dakong adugang si Tia sa Asian Games team labi na sa kasinatian nini sa Amerika. Makauban ni Salvino sa national team alang sa Asian Games sila si Isleta Olympian Kayla Sanchez, SEA Games record holder Shandy Chua o Heather White, kinsa nakakuha og mga gold medal alang sa nasod sa miaging 2025 SEA Games sa Thailand.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ito nga balita nga showbiz.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ato dyan na ito siyempre sa Claire Skin Herbal Soap. F4 naghiusa sa pag-usab. O naghiusa pag-usab human sa kapin na duha na kadikada. Nagkahiusa pag-usab ang mga miyembro sa sikat nga Taiwanese group nga F4 atol sa F Forever concert dini nga gipaygayon sa Philippine Arena. Mitambong sa reunion sila si Jerry Yan, Vanis Wu o Vic Chu kapin duha ka dekada sukad nahimo ang kining hit sa Asia ang ilang serye nga Meteor Garden. Dakong kalipay sa mga fans nga nakasaksi sa ilahang panagkita pag-usab nga nahimo usa sa labing gihulat nga higayon sa kalibutan sa Asian Entertainment. Gilang reunion isip usa ka makasaysayanon nga panghitabo alang kini sa mga fans sa F4 ug sa seryeng nakahatag kini dako nga impluwensya sa pop culture sa Asia.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Ato nga balita nga lahi ra gyud kon LRG. Atod ganito sa Santon Plus Gold. 122 decibels nga singgit sa usa ka lalaki sa Australia. Pasok kini sa Guinness World Records. Formal nang giila isip pinakakusog og singgit sa kalibutan ang opisyal nga town crier sa Canberra, Australia nga si Joseph McGrill Baitup. Uman sa makarecord kini og 122.4 ka decibels nga tingog, nakabot niya ang Guinness World Record ngadtong Mayo alang kini sa titulong loudest shout by an individual sa male, diin ang kakusog sa iyang singgit ikatandi kini sa kasaba sa usa ka rock concert o sa paglupad sa usa ka military jet. Si McGrill Baitup nga nailan usab isip Lord Joseph. Mingon kini nga gipangandaman niya ang maong record pinagi sa daghang ensayo uban siyang anak nga babayar nga pagpili sa pulong nga makahatag sa pinakataas nga decibel. Gikan sa pulong nga quiet, ilang giusab kini nga to sa now nga maoy nakapahatag kaniya sa bag-ong world record.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Tatuang health alert. Hatod ganito siyempre sa Santon Herbal Tea. Samtang dunay unsay o unsay unang buhaton kung naay food poisoning. Kung nagduda nga na food poisoning tungod sa pagkaon o kontaminado nga pagkaon, ang unang buhaton mao ang pagpahulay o pag-inom o daghang tubig o oral rehydration solution kung ORS. Aron nga manikayan ang dehydration tungod sa pagsuka o kalibang. Kayo una ang mantikaon, halang o gatas hangtod muayo ang paminaw. Kauna lamang ang humok o sayon nga tunawon ng mga pagkaon kung magkakauna. Patutunay taas ng ilanat, dugo sa pagkalibang, grabe nga pagsuka, utimailan sa dehydration sama sa uga nga baba, grabe nga uhaw o pagkalipong, inhanglan kini nga magpakonsulta dayon sa doktor o muadto sa labing duol nga healthy facility. Pahinumdum lamang sa mga doktor. Ang labing maayong panalipod batok sa food poisoning mao ang pag-andam o pagtipig sa pagkaon sa husto nga paagi o pagsiguro nga luto yun pag-ayo ang pagkaon sa dili pa kini kaunon.
3: Express Balita. Express Balita.
0: O higala mo ko itong naglangkob sa tuwang Express Balita karong oras sa adlaw karon nga Lunes sa Pizza 29 ni bulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning mga katropa. Good morning lovely con Lucernas, Lynn Buholz, Thea Alcaraz, Angel Comanya, Eliza Salik, Randy Archaga Santisas, and sa tanan ng mga nag-monitor karon sa 89.1. XFM Davao, good morning atong tanan mga katropa. Sa mga naga-birthday po karong pizza ha, adlaw karon nga Lunes, naga-birthday ka mo, happy birthday po sa ang mga birthday celebrants ning mga orasa. Masunod na ang The Secret of Health, kauban si Doc Remily Tuuy. Huwag ang programa nga Bullseye mga katropa, and yours truly niya makauban sa isyo por isyo lang, trabaho lang, walang personalan. Sakalang sa tuwang kreatibo kang puwersa sa News and Garda First XFM Network Philippines. Alan sa Rikyos ang Pilipino para sa Pilipinas, sa alonsab ni katropang Andurina Causon. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang imaya, good morning! Kamaturan ang Sandigan!
3: Express Balita! Express Balita!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
6: Maayo pa panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud piliun ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
4: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
4: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
8: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
9: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
5: The Secret of Health.
4: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan na ang natabangan.
12: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaipektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
4: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang premium D3 coffee mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
2: The secret of health.
4: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og healthy coffee og Santon Plus Coffee Mix or premium D3 coffee mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
2: The secret of health.
4: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.
1: Kaklarik sana.
10: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Clarence, Anna.
13: Exciting.
10: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:43 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye! Bullseye!
1: Pinawa!
2: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
3: Alright, Luzon, Visayas o Gabindanao, balik ta sa tuang panaglawig sa kahinaan. Niningatong at tulumanon ang programang Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Inyohang lingkod, katropang Alan Abais, mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning. And welcome, welcome mga parikoig, mga parikan. Estamos lamang gyapo kita, mi amigos y amigas. Welcomeos, welcome sa to mga kaparikoyan, kasangkayan, umakalumor, umakaluman sa matag lugar o probinsya na itong riyon, ang Davao del Norte, Davao del Sur o Davao Oriental o kutubaga sa mabuti atong pagsibya mga katropa. O sa kapaginaot nga kanunay kita ang buligan sa grasya sa tuang labang magagagahom. Yatod nga safe and sound sa matag-usa ka destinasyon na pasurgawas yatong dakbayan sa Davao. Agano rita, sulod sa pipila ka gutlo o oras na to karon mga katropa. Siyempre, kamo din ha mga naasa suok-suok kalugar niya itong dakbayan sa Davao. Kumustamos lamang gyapo kita. I hope nga okay lang ta sa all right mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Nagpasalamat ba kita mga katropa nga buhi pa ta? Kaya pwerte na yung gubutan nga ito ang panahon karon mga katropa. At ay mga pipila ka mga kaigsunan na ito nga nangatudyod Manila kaya para daw mo appeal sila ng White Ribbon Rally. Panasayaran nila mga tropa nga iya madikini sa mga grupo sa militante nga tapos nagsuot lamang puti kaya dili ingon og pulahan. Ngayon mo naman silang putian. Kailahan gipaningkamutan nga dili kuno sila nan parti dili kuno sila partisan. Ato na nga dali kita nga tatuan mga tropa sa itong mga balitang informasyon sa mga issue por issue trabaho lang walang personalan. Kumusta rin ito mga tropa nga ito mga taga del Sur area. Good morning, good morning!
2: Good morning!
3: Good morning sa mga nag-like, nag-share, nag-follow. Good morning atong tanan mga katropa. O ka siyempre, nang lang din gyapon kita mga katropa. O lista aning ato ang mga katropa ang mga nag-like, dali nag-follow para yun nga gusto tayo maka-staycation ta rito sa New Year's Peak Mountain Resort. Ang ato ang programa, hatog na ito siyempre sa Santon Gold Coffee Mix. Asa ito akong kape? Sige, uglingi-lingi, dire kalayo ba sa akong kape? Layo, asa gibutangan ako eh. Ha? Ako mong guningi trapuhan dire kay mura man og kana ganing gikusukosos demonyong pungkol ni atong kwan dire ha Lunis pa gani mura na ta gikusukoso gibagyo na matanig ganang earthquake gibagyo earthquake una nga ato ning hapsayon mga katropa nalayo ni og butang ni akong kape. Good morning yun mga katropa ha kapita kape kape kape kay mo ni ato ang bugtong kinabuhi karong oras sa mga katropa. Labi na guwapay pamahaw pag nagkakape ka sa tuwang kape nga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Pwerte gineda. Kulang sa init ning ato ang kwandere. Ato ang lahir din ng init tubig gani ka ng binabukalan gani gikan sa takore. Pero kaning initubig ikan aning ato ang kuandere kanang unsi tawag kana niya dapat tawag ato nagkabo lang sa bukal mo siguro ni mga tropa nga magsakit ni atong tiyan magbutod ba kay kulang sa bukal lahi na gitong binukal yung mga tropa kay ma-appreciate na to ang pagka init labi na tong mga katropa nga wa ka kining wa katog. Dere, inom ta niyo. Lami kayong tuga ni tanaw pag humana ko ani karon matug ko. Lami nanam, nanam. Bita mga katropa, ang kini atong kape mga katropa depende kini sa unsay dikta sa imong utok. Kung gusto ka mapahulay, mo align siya. Gusto ka ingon og nang ma-activate ka mga katropa kay magtrabaho ka, mo align pud siya sa kung unsa kay imong dikta sa imong lawas mga katropa. Mo ni ang kaayo sa tuang kape karong mga panahona.
0: Bullseye!
3: Gikang gini sa Yes to Health Incorporated mga katropa. Siyempre, ang ato ang Yes to Health Incorporated na naghahatag gini naga pangapudapod ang mga produktong angayan nato nga pagtamran Ang Santon Plus Gold usab mga katropa kay gama kini sa 100% the extract supplements, natural ang ingredients aduna kini mangustin, malunggay, ampalaya, garlic ug spirulina. Ang Santon Plus Gold mapalit kini sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong mga dapit mga katropa. Siyempre imo kalimot mga katropa ang ato usab nga clinic na imutang kini diri sa tuang lugar sa GSIS sa Cellpol Building, GSIS Heights, ning ato ang Dock Bayan sa Davao. At malamang kini sa Bantay Bata 163. Katong agidemolish naman ang Bantay Bata 163. Napin ang old ABS-CBN mga katropa nga lugar. O diha po kini manukad sa Kawayan Drive.
0: Bullseye!
3: Yang ato sa mga paglawig sa unahan mga tropa, dili ni mga aginod kung wala sa mga tuang staycation din na mga tropa sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Gikapoy na baka sa kainit ug kasaba sa tuang syudad, tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna ug priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax kini sa imong nauna og lawas. Mas malingaw ka samtang nagtilaw ka silang delicious nga buffet meal. Kadunay view kini sa kabukiran mga katropa. Perfect kini para sa barkada, pamilya, ubisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan, ibabaw ni atong Dock Bayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ning natong Dock Bayan sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang kini sa dugang pud nga impormasyon.
0: Bullseye!
3: Dito sa ito ang pag-greet niya tatawang mga tropa. Samtang mag-headlines muna tayo mga tropa. Good morning, greet lang kayo dyan. Babasahin ko yan ang inyong mga greetings. Doon may mga concern mga katropa at ito po ni Hatagad o Pagtagad. Labi na ito mga nagasumbong na ito din mga katropa. Wapan na ito ni Matagad ng uban mga katropa. Tindaghana yun na niya. Ay, isa-isa lang mga katropa. Isa-isa lang. Kumusta mo din na mga taga del Sur area, taga Occidental, intaon nga ito mga taga Osiabad, Santo City mga katropa. Kumusta naman ang taga Sarangani, ang mga taga Balut Island. I hope nga okay na tataran sa alright. Bisa mapantood nga doon na tayo kalabidad nga giyasangkuan. Ito nga milabay ng mga simana mga katropa.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Ito maglangan mga katropa. Ato ang nalikitan mga katropa. Ang ato apod ng mga headlines sa karong mga orasa.
1: Headlines! Headlines!
3: Ito ang mga headlines mga katropa o headliners nato sa itong programa nga Bullseye. Pinakaunang Duao Davao Pickleball Tournament mga katropa 2026 ang gisugdana.
1: Headlines! Headlines!
3: Ayang hirang, iyang gibutyag nga ayon yung gamita ang ala ni VP Sara alang sa laing tumong. May kalabutan ni mga katropa sa kining rally kagahapon nga nag-abot ang DDS nga white ribbon og ang mga militante nga naka white ribbon pod.
1: Headlines! Headlines!
3: DCPO nagbutyag pagpahupot og armas sa kabataan, hug tanong gibawal kini subay sa balaod.
1: Headlines! Headlines!
3: Gerald Anderson nga ko ang kambal mga katropa. Ni salmot kini sa humanitarian assistance sa PCG dito ni sa Davao Occidental.
1: Headlines! Headlines!
3: Niya ang Davao City nanguna karon sa banking sector sa Mindanao.
1: Headlines! Headlines!
3: Suporta po sa MSMEs ug lokal nga negosyo, gipalig-on kini sa Davao City Council.
1: Headlines! Headlines!
3: Pagka suspect sa pagpusil patay sa 73 anyos nga tigpam leaser sa Iho River, Tagum City, arestado.
1: Headlines! Headlines!
3: Ito nga balitang regional, hatod ka sa Santon Vitamin C. Lima ka mga pintor nga na-trap kini sa usa ka elevator sa Jensan. Luwas kini nga na-rescue sa BFP.
1: Headlines! Headlines!
3: Armas nga gipanagiyahan sa mga sakop sa NPA na-recover sa Sibagat tungod sa tip gikan sa kanhi rapod nga rebelde.
1: Headlines! Headlines!
3: Ito nga balitang national mga katropa. Ang Senado pinag-aaralan na paikliin ang proseso sa impeachment trial proceedings. Mamadaliin in short mga katropa. Sa may bigaya na tuwa na nga naman tayo number. Sa Pikas Benz, ito nga balitang international. Ito ka na to sa Vision X Plus.
1: Headlines. Headlines.
3: Patay sa twin earthquake sa Venezuela. Misaka na kinis sa kapin na 1,400.
1: Headlines. Headlines.
3: Tanker, gitaho nga naigo kini og projectile sa Strait of Hormuz.
1: Headlines. Headlines.
3: Ito nga balitang paugnat sa kusugo sa kapil-am nga swimmer. May kalabutan na kini o kabahin na kini karon sa Team Philippines sa 2026 Asian Games nga ipaygayon pud kini dito sa Japan.
1: Headlines. Headlines.
3: Sa atong balita nga showbiz, oy, ang paborito sa akong misis nga F4.
4: Pinawa.
3: Naghiusa sa pag-usab human sa kapin duha ka tuig.
1: Headlines. Headlines.
3: Mga F4 mga katropa, katuni nagkanta og Chuwada shudu tu tu wasayi Wada chikula chuwadam ti
4: Pinawa!
3: Wada chui chati Tataka chui pati Dada chudu dada chalachi lagi ang mga Pilipina, lagi mga katropa, bisag wa kasabot sa kanta nga, ay, ay, ay! Nako, piko ang mga my friends ni. Grabe na ka, siya o ka, Jeanette, nanay-nanay, oh! Kanta lang gani si Doming So nga Chodo da chi ti da da chulap chi
4: Pinawa!
3: Paparachi, paparachi na na Musik na ipaparachi, kanta lang yapon sila mga katropa Sigaw lang yapon ng mga kababayan Bitaw na Bitaw mga katropa, sa tuwapon galing-galing ang mga batanon sa una mga katropa Karagan na yung mga artista, unya tapos na yung mga singer nga ilahang nga ginaidolo Aperting ninduta Dato nga balitang LRG 122 ka mga decibels nga singgit sa usa ka lalaki sa Australia. Pasok kini sa Guinness World Records mga katropa. Dalimang kani mga katropa nga iyang tingog, iyang singgit mura ganaganing military jet na kusog. Grabe.
1: Headlines. Ha? Headlines.
3: Asa ka man ko nga ng mga tropa ang iyang singgit mura military jet ka kusog kapting sa baan na. O ni pasinggiton mga tropa diya si musilingan nga sa baan pag kayo mga tropa magvideo kay limang ka.
4: Pinawa.
3: Dili na maulbongkas pa.
1: Headlines. Headlines.
3: Sa atong health alert, unsay unang buhaton kung na food poisoning, mga katropa. Siyempre, magpahulay. Kung magkakang tubig, kailan binagmusunod ang kalibanga, mga katropa. Kung naman pa, ang pinaka-importante, magpa-check up sa itong mga eksperto, labi na ang mga doktor.
1: Headlines! Headlines!
3: At doon kita ay 56 minutos na paglabay sa ikaalasay sa buntag, mga katropa. Musunod na ang ato ang mga balitag impormasyon sa palibot mga tropa, mga kasikas sa ato ang palibot nga itong pag-asawahan tungod kay importante man ang mga balita. Kaya wat naman sa'yo, Dugma Damlag, ikaw ako na po dumahimong unod sa mga balita. Mga ito naglangkap sa itong mga headlines sa itong programa nga Bullseye!
0: Bullseye! Bullseye!
3: Good morning na diha kang Randy Santisas o Brian Vincent Biro. Good morning katropang Alan. Dili kompleto ang adlaw kung walay Santon Flash o Santon Coffee. Kunya background ang sound nga XFM 89.1. Thank you, thank you, thank you. And si Dingal Ginaline, good morning. Jing Pigarido, good morning. And Jean Cañete Hernando, good morning also to you, mga katropa. Ato ang atangan, mga katropa, ang mga balita sa ito nga palibot ng itong pag-asawahan tungod kay importante ang mga kasikas karon mga katropa. Labi na, kining nanukad sa PRO 11. Ato na kuno'y pagpagunit o armas o pagpanggunit o armas sa kabataan. Discretion kini sa mga ginikanan. Ganaganing imong tunan ang imong mga bata, mga katropa, o ganaganing pagpamusil ayaw ng pagpamusil o kanang tao mali man ang impression nga delikado na kay imong gitun-an imong anak o kanaganing pagpamusil no kanaganing dito mo sa firing range niya dito na musil mo mga tropa kanang lingaw-lingaw lang gud mga katropa unya karon mingo kang delikado na kay ang mga bata mo ni mo na gitudluan sayo pa mas delikado mga katropa kung dili nimo tudluan kun say responsible nga paghupot og armas Kasagaran kung irresponsible ka nga muhupot og armas niya out of curiosity, wa ka kahibawa mga katropa unsa ka delikado kini, murag delikado. Mo na dili maayo, no? Imo jung ipasabot sa mga bata nga duna tay disiplina, how to handle gun, kanang responsible gun holder ba, no? Unya na may mga bata karon mga katropa nga haud na kay mamusil, na kay sharp shooter na kay mga katropa. Sila to mga kahibawa unsay maayo unsay dili. Pareha ra gud na ganang nag-eskwela kag karate, no? Sa una mga katropa ang katong dili mga kartista way bang kagan sila hagit og away Pero kato na katuon na gratis mga tropa, talawa na kayo. Ibawa na magunsay resulta pag makapanumbag o kaning makapanakit. Ana na siya mga katropa. Pero kining uban mga katropa nga hilaw, dili responsable nga gun holder o na nadala lang sa kanang giragira diya sa YouTube o iba ka sa Facebook mga katropa o kining mga website nga dunay mga dula-dula. Patay kang bata ka.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Ito ang engineer kung nakatambay na ito ang mga patroller karong mga oras sa mga tropa. Kaya ito ang delikatan, usap ito ang mga balita. No? Karong mga oras sa alas 6:59 na. Sa itong pagkaginood nga ito sa unahan mga katropa, ito pong delikatan ang mga balita gikan sa ito ang sister station mga katropa. Labi na gining ito ang mga kasikas dali karon sa palibot. Ito ang taganog pagtagad. Kumusta ka ang ilang mga lugar? Ato ni unahon na engineer kininga usa ka report gikan ni Lar Sanyol sa Tagum City. Crime of passion motibo kini sa pagpusil sa bag-ong graduar sa kolehiyo sa Davao de Oro. Tulo ka mga suspect mga katropa ang arestado. Ang report manukad ni katropang Lar Sanyol.
1: XFM report.
4: Gituuhan sa kapulisan nga crime of passion o selos ang motibo sa pagpusil kang Rodney Bruce at ubangan sa kolehiyo ng Bantukan niadtong Hunyo 25, 2026 sa Udto. Gipamahayag gini ni Bantukan Municipal Police Station Chief of Police Police Lieutenant Colonel Iris Hesron Parangan at sa press conference og naaresto ang duha ka mga suspek sa krimen. Ngayon lang si alias Franklin 35 anyos gingong driver sa minivan og alias Alvin kansang usani ini nakahimo ba sa pag-hostage sa iyang anak. Una kini naaresto pinagi sa follow-up operation sa barangay Magnaga Bantukan Hunyo 26 sa Buntag.
5: So far, we suspect the suspect. So, mga under po sila, mga nasa legal aid sa police. So, yun nga po siya, as what I have said, pasya. Pasya, kayo passion siya. Kumbaga, may personal guys din po yung babae. And then, ano siya, parang may love quarrel sila, nag-rate na sila, may relasyon sila. So, na-uli po sa ganito yung sila.
4: Dugang niini na aresto usab sa kapulisan ang 25 anyos nga babae nga si alias Ruana kanhi kalibin sa biktima residente sa barangay Tagdangwa sa Nasangpit kalungsod. Kini human gitudlo sa mga suspetsado nga mao'y nagsugo aron pusilon si Rodney. Narecover sa awtoridad ang .45 nga pistola nga mao'y gigamit sa pagpamusil. Lakip na ang minivan nga gisakyan sa mga suspek samtang giklaro ni Mayor Oliver Sinisa nga isolated case ang hitabo o gigarantiya nga luwas ang lungsod alang sa tanan.
6: I-actual paghihapon ng mga public na safety gihapon ang Bantukan and kita yun ninyo sa mga criminals, no? Tanawan ninyo ang CCTV dali. Klaro kayo na inyong mga nawong. So, huwag na yung anak, lilimundang ang among kapulisan na pupurong yun mo.
4: Di pasalig sab sa mayor nga muhatag kini og suporta ngadto sa biktima kansa nagparayon pa nagpaalim sa ospital. Giklaro usab ni Police Lieutenant Colonel Parangan nga una pa man ang insidente. Mipay kayon sila og pagpataas sa security measures tol sa eskwelahan. Din gipay kayon ang graduation apan wala matud pa sila magdahom nga dunay mahitabong pagpamusil.
5: Yes sir, nga po sir, din pa may police sa gipay po doon, no? So especially ako din po sir. Tinutahan ko din po yung area. Nagtaka ako pagka mga ilang minuto lang ano, pinangyari na po ng insidente. No? Pero so far, nagpapagyan tayo yung mga security measures po, especially yung mga convergence kayo na nagpapagyan ng mga garden up.
4: Sa pagkaroon, stable na ang kondisyon sa biktima sa ospital. Samtang parayon pang ipangita ang ikapat nga suspek. Gikustudya ang mga dinakpan sa otoridad o parayon pang paghipo sa mga iligod ng mga ebidensya aron mapasaka ang kasong kriminal ang mga suspek. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lar Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
3: Ato na kita ay 2 minutos ang paglabay sa kala 7 sa buntag, mga parikoy, mga parikay. Konsihala o konsihal Ayala nitanyag matod pa og 100,000 pesos nga reward sa makakita sa missing hiker. Nako. Naunsa man taon ning missing hiker mga tropa? Asa ni nanukad mga tropa? Atong siron be ang detalye manukad ni Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
7: Ni tanyag og 100,000 pesos nga reward si Malaybalay City Councilor Jason Chat Ayala niadtong Hunyo 27, 2026 alang sa paspas nga pagpangita sa missing hiker nga si Alcard Gomez Zamayla. Kini nga lakang gihimo human ang Incident Management Team sa pangantukan MDRMO opisyal nga nagterminate sa 12 kaadlaw nga search and rescue operation sa Mount Kalatungan. Kainumduman nga si Zamayla usa ka 31 anyos nga industrial safety officer gikan sa saan Misamis Oriental katapusang nakit-an itong Hunyo 12 tali sa alas 8 og alas 10 sa buntag dapit sa suba diin nangayo pakini og tubig kapin sa 600 ka hektarya sa lasang ang gisubay sa 7 ka rescue teams nga gilangkoban sa mga sundalo, police, volunteers, local guides og akinan units uban ang paggamit sa thermal drones tungod kay nahurot na sa mga otoridad ang tanang posibleng search areas nga walay nakit aga timaan o agi sa biktima. Napugos sila sa pag-undang sa operasyon. Naglaom si Konsel Ayala nga ang gitanyag niining nga ganti makatabang aron makakuha og bag-ong impormasyon gikan sa mga sibilyan o lokal nga komunidad. Mga katropa, kinanglan nato i-boost kanunay ang atong immune system. Kinanglan ta magtumar og Xanthon Vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
1: XFM Report.
3: Tuk-a naman ka, Jonathan. Ah, maraban taog ka nang gikapoy po do hike.
8: Pinawa!
3: Salamat ka naman ko, Jonathan Lee Soriano. Bitoy, kaluoy po nito mga katropa o nganong na missing mga katong nga usa ka hiker. Tulang tayo 4 minutos na paglabay si ka alas 7 sa buntag. Dito mga katropa. Sa ato apod nga mga ang nakatambay na si Marvin Ibano? May kay nakatawag. Kasi yung tawag, ikaw o siya? Ito ang kabalikan mga katropa pa si katropang Marvin Ibano kay ang kining PRO 11 nagabutya gini mga katropa nga ang pagpagunit og armas sa kabataan discretion magigit tinuod po sa ito ang mga ginikanan. Kanang responsible gun holder lang ang boat natong ipasabot ani karong mga katropa. Ito ang sayron ng detalye manukada ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report! Live report!
9: Giklaro sa Police Regional Office kung PRO 11 nga diskresyon na sa mga ginikanan kung tugutan ni ini o dili ang ilang minor de edad nga kabataan nga pagunitun o paggamiton og hinagiban sama sa baril. Gipasabot ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey nga responsibilidad gayud sa mga ginikanan ang paghatag o pagpasabot sa mga do's and don'ts ngadto sa ilang mga anak. Giklaro ni ini nga dili na ilalom sa kontrol sa kapulisan o gawas na ang kapulisan sa mga butang nga ang mga ginikanan na ang adunay dakong mga katungod o responsibilidad. Nanukad ang pamahayag si PRO 11 ngunot sa mga krimen nga gikalambigitan sa mga minor de edad nga naghatad o naghatag o naghatod karon og tumang kabalaka sa komunidad sama sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City diin 15 anyos o 14 anyos ang responsable sa shooting incident nga mikutlo og tulo ka kinabuhi sa mga estudyante ug mi-injured sa ana sa 20 ka mga individual. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Live report.
3: At doon na kita 6 minutos na palabay sa kalas 7 sa buntag, mga katropa. At doon nga dali kita, mga katropa, karoon ang ito ang mga nahagpat ng mga news trends ning orasa. Adlaw karoon, mga katropa, ng Lunes. At doon nga gibalik, hindi karoon nga di mo kalimot. Doon ay klase, ha? Doon ay klase, mga katropa. Basig ka mong mga ganikanan. Apil po mo nga, naghuyati-duyati rin. Apil po mo, mga katropa, nga naging nga, ay, kakapoy, ragay. Matalaga.
8: Pinawa!
3: Malibog yung kuha ni uban na mga kateling ban ba? Kaya siya mo yung ngayon, lami at dili na imata. Oy, ayaw ko na.
8: Pinawa!
3: Ina nga, lami ang dili ibangon. Ayaw nang lami ang dili imata. Kaya hindi na na maayo na. Hindi ka kamata mga katulong ba? May languntag, langit ka. Yung may impyerno ta.
8: Pinawa!
3: Dapat mag-inulsol yung gadaan mga katropa ay kay pag-abot sa panahon nga medyo ipit ang tilimad o nato ani. Dahil naon niya ang tanan.
0: Bullseye!
3: May lagnay bidyukihan ito sa impyerno. Mukanta ka og Ulahe na ang tanan.
8: Pinawa!
3: Muna, delikado. Kita mga katropa kay ang Balut Island. Gibisita kini ni Gerald Anderson. Ngako ang kambal mga katropa tuwa sa Balut Island. Talaga naman ang purma ni Gerald. Pagka nalagi. Gerald Anderson, may bisita sa mga nalinugan dito ni sa Balut Island mga katropa. Davao Occidental niya. Misalmot siya ang aktor. Nga kauban po niya ang Philippine Coast Guard at time sa paghatod og humanitarian assistance ngadto sa mga nalinugan sa Davao Occidental karong adlaw o kagahapon adlaw June 28 mga katropa og personal niini nga gikumusta ang kahimtang sa mga apektadong pamilya ana kini nag courtesy visit kini sa Davao Occidental PLGU. Nasayran nga ang maong aktor o sa kinika reservist sa Philippine Coast Guard. Ayun na, no? Usa na sa mga importante mga tropa nga na ay mga reservist kasama din eh. Kaya makapahupay kini sa kaguol sa mga katilingban dabi na itong mga naa sa lugar o lagyo ng mga dapit mga tropa nga makakita lang ni silag artista labi na kaparihan na ako mga tropa. Mawala ang kagulanan.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Okay, saluta kang Gerald Anderson. Og ang twin earthquake, mga katropa dito sa Venezuela. Grabe, no? Daghan kayong kinabuhi ang nakalas, no? Kita ni mo na mga katropa na mga patay diha. Naglatag, no? Grabe. Niya nasundan pag yung magnitude 4.9. Samtang nag-rescue sila mga katropa. Nasundan og magnitude 4.9. So makaingon ta mga katropa og pagkalisod sa kahimtang, no. Pagpasalamat na lamong diha sa Sangani na may mga casualty pero dili pareha niya na mga katropa. Unya nakita nako nga murag dili jud sila andam pati ilang mga rescuers mga katropa mangita pagka na mga rescuers nga gikan sa laing nasod. Kaya kung nadoldo lang ning Venezuela diri sa tuwa sa Pilipinas sa Davao City, magpadala dyo ta rito mga katropa ang mga taga 911. Okay, di ni mo makita mga katropa ba nga ang kinabuhi na to, mora dyo ni siya o kanaganing wala na dyo ni pulos kung maghigda na ta. So, kanang kinabuhi na to nga samtang makainom patag kape mga katropa, mapuslanon pa ang pingi dyo na ninyo, no? Tagaay yun na o kanang bili ang atong kinabuhi, labi na kanang na kay mga ligasiya nga maayo nga to si mong katalingban. Kaya wata kahibalo mga tropa, no? All walks of life na diyan mga tropa, na ay mga arangan, na po yung mga nasa middle class, na po yung mga negosyante din na, doon na po yung mga nagasuroy lang, kanyang mga turista mga katropa. So, muna inetabo anang twin earthquake dito sa Venezuela mga katropa. Naglaray ang mga kinabuhing nakalas.
0: Bullseye! Bullseye!
3: Diripunta mga katropa, viral ang usaka amahan nga nasakpang, oy kamudya mga katropa ha? Mga amahan nga nasakpan nga nakigdugsing sa laing babay bisan ng anak na ospital mga katropa. Tanawar ako din niya mga katropa ha? Oh. More pwerte yun ni mga katropa ni nakit ani sa unsa nga room. Patbin na ninyo, swertres na. Swertres na. Ako na paminaw doon ilang conversation na engineer ba?
10: Kahit na. Nakitulo ka blayang babae.
11: Mami, nag-iyo ka na.
10: Wala. Pali na, unsa na yung open,
11: bungol? Buti niyo eh.
3: Buti niyo eh. Grabe suko agyan nila mga katropa. Ah. Oh, buto-buto. Ha? Na. Sokol mo ana? Ah. Ito itong Chica Bill Street na ako makita ang naong anime.
8: Pinawa!
3: Oo. Ayita, no?
10: Naamoy anak!
3: Naamoy anak!
10: Nakigdulog
3: ang layang babae.
10: Panginoon,
3: saan
10: yung
3: open bungol? Sato! Grabe itong... Damay ka. Tutot ha, tutot. Okay na, engineer ha. Ipadayan lang na yung mga action mga katropa. Grabe. Kuya po ni makasipa si... Girl, kanang iahas yun ng asawa na o kaipon baga na yung mga katropa, no? Nya, karo, na siya yung ikadulog. Ang number, anabe? Number sa room? Ha? Kay pat dando nila o kanang pang-swertres? Oo. Diba na, ana, makita niyo mo dahil, ala, nisukol mga katropa? Sukol niyo po yung lalaki, ramo. Makigbugno po nga to sa babae. Anda, may ikaw pa'y nakasaladong. Nya, karon, ay... Ipiton ko ng imuhag at saron. Nahawala ko na mga tropa. Oh. Iyan ang itulak na diha. Pagawas na mo! O pa ko na humandre. Nawa ha. Iyan ang itulak na rin diha mga tropa. O, oh, tuwara lagi. O, oh, panghawa mo diha. O, oh, room number 209.
8: Pinawa!
3: Ha? O, nagiatangan ni... Engineer Royce Diricaron nga

0: unsa ba? Ha? Sa last babae no?
1: Pino. Ha?
0: Babae gyud daw lagi. Kay kami mga lalaki magud mga tropa, di man gyud unta mi magpatintal magud mga tropa og trabaho mo nga sa babaeng maninintal. Ha? Kami mga katropa, mo respeto raman mi.
1: Pino.
0: Mo respeto raman mi nga to sa mga pagtintal sa mga babae. Ay. Ang mo di ha. Storya ra na we resibo mga katropa ha. Oh. Kaya, be, ako mo tana ko niya be. Kinsa may own nabi nga nakasala? Babae o lalaki? Di ba own namang nakasala o natintal mga tropa si Iba kumpara kang Adan? Oh. Kanya may ingon mo, ang lalaki mo hinungdan sa sala. No, ang babae mo hinungdan sa sala. Ha? Kanya nga natinta malagi si Adan. Tungod kay si Adan, nahigugma kang iba. Ikaw dahi una nga nakakaon atong prutas mga tropa nga watag hebog Fuji bato o di ba ka tambis. Okay, silent man ang Biblia ato mga katropa kay gidescribe raman to fruit of the tree of knowledge of good and evil. No, diya sa balaang kasulatan mga tropa nga gidili kini pagkaon nga to si Ginoo. Gitintal man sa Yawa ang babae mga tropa tungod kay una niyang gi-approach ang babae kay ang babae man god humok og kasing-kasing. Muna, tungod sa kahumok sa kasing-kasing babae mga katropa, una siyang nakasala. O niya, karon kay si Adan, mga katropa, ni kaon ba diretso to si Adan, o man ingon ng Biblia nga pagtunol ni iba, ni ingon pa man si Adan, o ganang nang alaka, ibang anong ni kaon mga kana? Ha? Diba, ni ingon man ang balang kasulatan, mamatay niya, Adan, wa man yun ko namatay lagi, buhi pa man lagi ko.
1: Pinawa!
0: Pero Adan, kau na rin lagi ko kay masuko ang Ginoo na. Ang lalaki mga tropa. Oh. Sino Adan kay nakita mo ba ang nakita ko? Wala. Wala ko nakita. Adan lahira gyud pag nakakaon ka og kanang prutasan ni.
1: Pinawa.
0: Oh. Adan mahal mo ba ako? Ana man si iba. Tungod kay ang lalaki mga tropa, mahal talaga niya yung kanyang kagusok. Kagusok pa nagikuha man sa isa kagusok mga tropa ang babae. Gikan sa lawas sa lalaki mga katropa, ano ba yung nanintal? Karon mga katropa, kaon ni Adan tong prutas. Giniingon man sige ba mga katropa, Adan, lahira gid ako nakita. Sa unsa magyo na iba? Ang imong sampot magikas karuna. Di siya nga bedabe, di man ko kakita kay wa pa may mali siya si Adan. Pagkaon niya siya tinuod yun di ay gikas karo yun tara ula mataan niya. May istorya na wari sa mga tropa. Tungod lang yan mga lalaki mga tropa nga pretty good ni. Ha? Ang babae magpa-charming-charming na pero yun lang nga ang lalaki maging naguna-una dili ay. Ang babae maging magpapakitag motibo mga tropa. Respetuan yun na sa mga lalaki nga dukirok.
1: Pinawa!
0: Ano man ang mga lalaki mga tropa di yun na naguna-una.
2: Bullseye!
0: Pero pag-usahay ang nagmotibo sa mga babae. Ah, basta lagi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ing nakog di. Labi nag maka inom og turbo men enhancer.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Well, labi nag maka inom anang kape nga umabot mga tropa nga idugang nirong kapiha diri mga tropa sa Yes to Health Incorporated. Hapit na naman yung mugawas sa market!
1: Pinawa!
0: Na! Hindi lang ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nagpalangadkot na lang ko doon eh. Huh? Buntag pang sayo. Pabadlong mo ha?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Laki ha ka, imong anak na pa sa ospital. Ikaw nagdugsindog sila ka diha. Anna! Ay, nako! Huwag niyong pamarisan yan, mga katropa! Huwag niyong pamarisan yan!
2: Bullseye!
0: Dirita mga katropa, sa tuapon nga pagbalik taon-taon mga katropa, sa tuntagan ng pagtagan ng pilakaadlaw, una ang impeachment trial sa vice presidente, si Indesara Gavijuki-Vijuki lang mga katropa, nag-viral na ba ni karon? At usang kumustaon ng ato ang mga amigo diri karon mga katropa sa Davao del Sur. Sa report mga katropa, sakto tong gibutyag ni katropang Brix Flores, no? Natukin na to last week ni mga katropa nga nalipay ang kining ato ang taga Davao City gumikan kay nakadawa ta og award mga katropa ang kining award nga gikan sa DILG sa tuwang national mga katropa through by the DILG nga kining award aning

0: governance o kanang good financial housekeeping. Kanya ang good financial housekeeping, mga katropa, na ako'y nahinabi nga taga City Hall, nga empleyado, kay siyempre, kaoban man mo, simbahan. Akong ipangutan na kagahapon, mga katropa, nga unsa din ay niyang kabibo kung maka-award mo kanang aatong city, maka-award o kanang good financial housekeeping. Buti pasabot, ana, mga katropa, nga ultimo kama, ultimo tuldok, ultimo piso, maayo kaayong pagkagasto. Good financial housekeeping, gani, mga katropa. Nga unsa may significance, ani, kung nalipay man po mo. Kami, nalipay mi, kay dungog sa Davao City na, mga katropa. Nalipay mi, kay 15 years in a row, ang ato nga city di ay, maayo di kay mo handle o kanang mga financial. And then, ipakita lamang din na ang good governance. Bullseye! Bullseye! Karon kay, dingon sila nga, di lang kay kana, sir, no? Lang kay kana. Kami manggod nga mga empleyado sa government, makadawat magumi og productivity bonus. Wow! Ha? Productivity bonus! Gikan. Kay the last year, giingon ni Kunsyal Dali Denghira nga nadawat nila ni in the middle of the year. Dako-dako ra ba po ito, mga katropang gihatag nga bonus giri sa tuwa sa national tungod na sa good governance and good good financial housekeeping. Sana, mga katropang, something like that. Good financial housekeeping. Yan, nabati na ko gina, mga katropa, ang Davao del Sur lay na sa probinsya. Kung magkauuaw dahil tuod, mga katropa, kung ugaling ang ubang mga probinsya, wa ang del Norte, anong na nag-concentrate magunding Davao del Norte, mga katropa, o kadagani makasulod si DLPC. Si DLPC po, mga katropa, nag-ingon po, mga katropa, nga kami naman ang gitugutan din, ha. Wama mo didi di, ha, nga makasulod, ha, kay gitugutan magid mo sa balaod, wama may nakiglalis, ana. Ang mag-extend mo o franchise. Bullseye! Bullseye! Wag yun mo, gilalis din, ha, nga mag-extend mo franchise. Nag-hire pa sila ng mga local ng mga artista karon nga magpasabot anang RA sa to 21441 rambol ni itong numero. Basta kay nagtugot sa DLPC nga makabaton kini og extension sa franchise dito sa Davao del Norte, di palakpakan natin yan, no? Kay experience po sa Davao del Norte kung namatod pa ang good services ngayon lang ipanghambog kay nahimong modilo tadri sa to sa dakpan sa Davao. Oh. Kunya, wala mamudid eh. Ningon mo rin Nordico nga, wala. Ningon si Nordico nga, ayapon mo panapaw. Kaya wala man nagsulti ang balaod nga nagtugot sa inyo, ha, nga manapaw mo sa Nordico. Wala man po nisulti ang balaod nga tungod kinaanam mo extension dito sa inyo, ha, franchise dito sa Davao del Norte. Wala man po ningon ang balaod, mga katropa, nga kamong Nordico, pahawa na mo diha. Bullseye! Bullseye! Wa man niingon ang gibawi ng inyohang prangkisa. Wa man gibawi ang prangkisa sa Kongreso. Bullseye! Bullseye! Galing lang, magproblema sila kung mag-renew. Bullseye! Bullseye! Wala pa man, wala sila giingon o ganam, nag-apply sila renewal, gi-hold ni mga tropa, wala pa nag-i-aprobahan, wala po nag-i-dawat siguro, kaya lagi, naon naman si DLPC gi-dawat mga tropa, kaya lagi, money-mona. So, buti pa sabot, 2028, dili na makarenew si Nordico. O di 2028, mamumagsapaw. Ha? Dili, karoon na dayon. O na nga, sa karumagod mga katropa, tiwasunta nila ilahang prangkisa. Pagkasunod mga katropa nga wala na prangkisa, o di na maka-renew. Bullseye! Bullseye! Karon, mag-coexist sa sila. Bullseye! Bullseye! Pareha ba sa Iloilo, nag-coexist mga katropa ang more power o ang eliko? Kay lagi, nisulod si more power, o niya, kanang pariente rin na ni Abuitis. Bullseye! Mga katropa nga estilo, no? Ang private company ni Solo dito sa Iloilo, ilisan ang Iloilo Cooperative, no? Ningon ang Korte Suprema nga wa man mo gitugutan nga musulod mo diya, mag-extend mo prangkisa, pero manapaw na mo sa existing. Bullseye! Let the people decide. Buti pa sabot, mangita na ang kining mga katilingban, mga katropa, o asa sila magkonekta. Magpo-exist mo din ha.
1: Bullseye!
0: Para dili mahimong makaluluoy in town, mga katropa, ang kining ato ang mga katilingban din sa Davao del Norte, mag-co-exist na lang mo eh.
1: Bullseye!
0: Ay, nako, kalibog, ana. Pabuton pa, 2028, mga katropa, di wala na yung Nordico, kay di naman pa rin niyo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: As simple as that. Kaysa karon mga katropa, pangit ilang transition, di pangit po kayang ilahang servisyo karon dito. Ang katilingban, maoy nagantos.
1: Bullseye!
0: Mubalik ang ato nga bullseye, mga katropa, atong istoryahan taon-taon, mga katropa, ang pilakaadlaw una ang impeachment trial sa BC Presidente. Si Inday Sara, ga-videoki lang, nag-viral rabani, mga katropa. Kana, ugban pa itong hatagan na bagdaga sa itong pagbalik, ato nga oras! Alas 7:25.
2: Tropa, malipong man kog mo barog, uy. Kulang guro ni Gakus ba?
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: XFM.
6: Kaklarek sana!
4: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
8: M2C Graphics, Davao.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
10: DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
11: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
12: Aspire to be naturally beautiful. Visit Dihas Skin Clinic. Committed to delivering flawless and young-looking skin. Dihas Skin Clinic. Equipped with state-of-the-art safe technologies. Our solutions span from skin whitening, pigmentation, melasma, sun-damaged skin, acne and acne scars. Dihas Skin Clinic. Located at Mabini and Mariner Street, Doña Vicenta Subdivision, Davao City. Near Nanay Bebing Restaurant. Call 295-7184. Dihas Skin Clinic. #BeautyRadiance.

0: X FM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Craft Gold ba?
1: Ay, ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Craft Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
3: Ang Craft Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Craft Gold na ta.
4: Sugod ka. Ikay tag-iya sa kalibutan. Nya ang kalibutan kay ako.
5: Baklarek sana.
6: Exciting.
7: Bullseye!
8: Bahala na imong kalibutan, Jovet. Ako'y labot na imong kalibutan.
9: Pinawa!
8: Ikaw ang kalibutan. Malumos ang kadaghanan. May imbunta rito, mga katropa, kang Jihan Wafa. Good morning, Sir Alan. Sa Hulga, Virginia. Good morning, Sir. Taga San Isidro, Ilanga, Surigao del Sur. And lovely Con Lucernas, good morning, happy Monday. And Johnny Kyle, good morning. Danilo Lanias Katropa, good morning, shout out from Susana Farm. Si Rawan Turil, mga security guard, nag-duty, good morning.
10: Good morning.
8: Ato ang mga security guard, mga katropa sa Susana Farm, nga perting abdika.
10: Good morning.
8: Abdik pasmanata di mga katropa pag naay mga awat diya sa kaning mga manok.
10: Good morning!
8: Mga watog itlog.
10: Good morning!
8: Good morning, mga katropa! Alas 7.36 na mga katropa, nagapangapi na ba ang tanan? Ito ang kape, mga katropa, nga di basta-basta. Akong kape nga bugnaw na, mga katropa, lami kiniinomon pag bugnaw. Bahala mo diya, basta kikipaibog naman. Di mo makapalit, mga katropa. Ne, Adri, ito, libre ni.
9: Pinawa!
8: Basta maminaw mo, mga katropa, sa Bullseye, niya nag-share, nag-like, nag-follow, mga katropa, aw, makahigayon mo sa pag-kadaog o kanyang mga paraffle ato din, mga katropa, nga kape. Mas ganaan sila sa kape, mga katropa, ha? Kaysa sa kanyang staycation. Diktad mo, ha? Hindi mo na idungan. No? Sa, kung mga good share, kanang money-mona, ha? Okay, kaya ipakuan niyo sa inyo ang mga batan-on nga dili ka kanang ganahan o mag-date-date. E dito, mga katropa, lindot kay maka-adto ka sa New Year's Peak, no? Kay makalimot ka og nakas Davao City.
9: Pinawa!
8: Kanya, kulangon ang isa ka-adlaw nga pag-stay, mga katropa. Kay gusto dyan mong ma-relax ka, kinahanglag isa kasimana. Kanang feeling, ano ba, great ba? Kanang matulog ka, tanaw ka ng mga views sa kabukiran. Onya, tapos mga katropa, ikaw na po ang mag-inom-inom ng kape. Baunonin mo ng kape na to dire, mga katropa, sa Yes to Health. As talaga. Diba, sa Hulga, Virginia, tagpila ng imong kape, Sir Alan. Dire ni sa Tuasa Station, no? Available ni sa mga butika po nationwide. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix. Dire ka magkapalit, doon na yung discount sa mga listeners. Taka ka dire sa tuwa sa XFM 89.1, dire mga katropa sa Shrine Hills Broadcast Avenue. Narani sa 200 pesos mga katropa ang box. Kaysa uban, 250 mangyud ang SRP.
10: Bullseye!
8: Dako-dako, o kanang discount mo, at least malamang maka-discount ka og 50 pesos. So, diri ka mga katropa sa tuang sibihanan, naalang sa 200. Plus, magkapapicture pa yung ka mga katropa og kanang pareha ni Gerald Anderson.
9: Pinawa!
8: Kanya, picture mo diri sa tuang booth, mga katropa, nga pwerte kanindot yun, ha? Simpira ka niya mo ang booth din ni mga katropa, no? Mura po kag kanaganing pagsulod ni mo, mura kag naa sa Manila. Makalimot po kag nade ka sa Shrine Hills. Available ni Ma'am sa Hulga, Virginia, usab niyo sa kini mga butika, ha? Free delivery na, sir. Free delivery siya, kay, or cash on delivery siya. Free delivery pag kuan ka kanaganing Shopee or Lazada. Nya asa man inyo hadapit Ma'am Sahulga Virginia kay basin og dire kas Davao ri happy tanta ka. Kaya usahay masaag ko aning lugar ani magdala-dala kog kape diri mga tropa mahatag na to na no. Aling lawa pa ko ka kolekta da. Ako i collectibles. Dapat mo-kolekta na ko kay para makabag-o na pud mi kape kay hurot ta kape diri. Punta rito mga katropa ha sa katong nga gusto og kape ani mo sa sibihan na to. Unya naputay mga kape mga katropa dito ni sa kining clinic dito yon. Grabe dito abang sa clinic na to mga katropa kay libre pa yung ka ma-check up ni doktor. Okay na may testing pang test ito mga katropa nga kuan kada ganing high blood bakag dili nga nay kana imong sugar mga tropa kung ang imong sugar mura na ba na siya ka dugos sa katamis. Ayo sir ni ako sa Surigao del Sur ay naaman po na sa Surigao ma'am. Anha ka sa butika na mo may sa Agusan del Sur sa Surigao na atay mga butika din ha mga katropa ka nationwide yatong kape pangitala lamang ang tatak Yes to Health Incorporated.
2: Bullseye!
8: Ari kape na tambal pa mga katropa. Labi nag mag-video kay ka mga katropa magkape-kape gani ah basta lagi ha mo ni ginita no katropa karon. Kay pila na lang daw kaadlaw una ang impeachment trial sa BC presidente mga katropa. Si Inday Duterte Carpio ga-video kay pati naghana gasuya. Usa ka video mga katropa nga naga-circulate kini online nga gi-describe din ni mga tropa ang post as showing Vice President Sara Duterte Carpio at a video key gathering with friends mga tropa naka-drone kinig public attention while her impeachment case kunumato pa remains a major political issue. According to multiple reports mga tropa, the impeachment process has been closely watched because of serious allegations raised against her, which her camp has denied. Okay. Karon, ang mga netizens nagabutyag ang iskutan na video ng mga katropa made her look calm. Kanang kalmado lang ba? No? Kalmado lang siya. And unbothered despite the pressure. Basta lagi kung imong itandi mga katropa si Laila Dilima o si Inday Sara, mas na-stress pa si Laila Dilima.
7: Pinawa!
8: Mas nagbula-bula pa ang abil mag-istorya mga katropa ni kining Castro. Si Castro, Luistro. Mas magbula-bula pa ang abil.
7: Pinawa!
8: Si Inday, kanta-kanta lang. Usa man imo aday. Pasuya ni imo day.
2: Bullseye!
8: Others reminded the public that people, even public officials, can still have private moments with friends while facing difficult situations. Bitaw, sabi, kung problemado ka, magsigil na rin kag mukmuk mga katropa, magsigil na rin kag ng mugtok, magsigil na rin kag... Why not imuhanin siyang gamitan o ka ng reverse psychology? In spite of all the trials imo mga katropa, troubles imong kinabuhi, no? Kanta-kanta rata mga tropa. Ako bitaw sa balay. Naghamat ang mga left and right. Ito ang mga apasunon mga tropa. Kanta-kanta rata. Di ba ka? Mag-solitude ka with our God. No? Mag-pray ka. Di ba? Muna yung pinakalindot mga tropa. Kaya ma-relax ka. Kaya ang tao nga mag-relax mga tropa, maayo kayo ang iyahang mga pangunahuna o mga panglantaw. Tanawag ka rin mga prosecutor mga tropa. Wa, ma-relax. Masige nag-ingon nga. Ang bangko ablihan na ang box. Katungto mo ni Joseph Estrada, wala man to na kuan si Joseph Estrada kana ganing na desisyonan sa impeachment court nga guilty or not, no? Tungod lang to sa sobre nga wala gi abrihan nga naay pirma ni Jose Vidal. Onya sa dihang giabrihan na ang sobre mga tropa kay humana ang impeachment ni kanaog na si natapos ang impeachment trial sa dihang ni kanaog sa pwesto si Joseph Estrada. Ni-surrender naman tong si General Reyes, mga tropa, ang iyahang chief of staff. So, wala na siya ay suporta. Ni kanaog si Joseph Estrada, wala siya na desisyonan sa impeachment court. O niya nagpabilin ang question nga tong sobre, mga katropa, nga wala gipaukban. Ingon si Joseph Estrada, ukbin, ano niyo? Kibaw mo kung sisulod na nga wala man isulod. Nakibaw si Joseph Estrada, kung sisulod na nga wala isulod. Karon mga tropa, kaya niingon man ang uban, babag-babag man. O di, nahimong bad impression sa mga madlang people. Ah, gibabagan, tungod kay na ay gitaguan. Maone, karon ang ilang gustong ipahitabo nga ang kaniyang mga nasa defense side ni Inday, ilahang gipugnan ang katong box, mga tropa, nga si Liado. Nga tuwa ko no ang record sa Bank of Philippine Islands. Ilahang ka nagitawag undeclared nga wealth, mga katropa, nga deposito. Gitubag naman mong Inday, ana. Ang mga kawatan, dili isulod ang kwartas bangko. Isulod sa malita. No, ano dahil mo? Kaklaro, ana. O niya, kay siyempre, gipong nga nila kay naa sa balaod nga dili ni Mayo. Ay, mo na pinigamit ko na po nga pariparihan nga to kang Jose Vidal nga dili ukban ang sobre. Mag-decide din sila mga katropa nga naa yung itaguan. Di ba? Pinoon sa Juregi, kanta ni Mudiaday nga nasuya ang mga isladay.
2: Pinoon!
8: At ito na paminawan, engineer, bigyan ng kanta ni Inday Jai Engineer. Ha? Mamuna yung kanta na ako sa ako ang mga friends nga ni palayo ng mga tropa. Nakita lang Japon mga tropa nga di Japon

0: keep smiling di ay. Kanang keep smiling. Keep smiling, keep shining, tama ba? Knowing you can always count on me. Pag sure ba na?
1: Pinawa!
0: For sure! That what friends are for. Talaga naman, baby. Samot o kasuya, Anas, Laila, Dilima, mga katropa ni Muday.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samot o kasuya, Anas, si Luis Truday.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Samot o kasuya, Anas, si Redonday.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga hangtod karong mga panahon na wanay smile-smile.
2: Bullseye!
0: Wanay ngisi-ngisi.
1: Pinawa!
0: Sige lang, Gamorio! Mas guwapa pa kuno si Lara Dilima kato na priso. Kaysa itong nigawas na sa prisoan na problema ni noon mga tropa. Kasi sige lang, mga tutok ko ni Inday. Niingon ang prosecution panel mga tropa sa impeachment court o trial mga tropa. Ila kuno nga paningkamutan nga madali kuno ang trial. Paghilo mo riyay. Ultimo man gani paggather ka ng mga ebidensya, mga witnesses, mga gani mga tropa na sige pagani mo pamasol ron. Ha? Namasol pagani mo?
2: Bullseye.
0: Ultimo ang sheriff mga tropa nga nagahilom-hilom na unsay gusto nimo sheriff pampabunog na pagagotra?
1: Pinawa.
0: Ha? Mapakulata na pagag Inday. Unsay tubag sa sheriff mga katropa? Kana si Inday no, pa inana lang na no, dagway murag anghel ba pero grabe kay komo na hagtik-hagtik lang sa ngwangtang. Dito gugustapad na mga katropa sila ang kulata ng Inday ng sheriff mga katropa gay gulo. Ging nag-ayos sa mando nga musulod, hulata sa ako kay naakoy ka ng siren din ha ng mga armado din ha itong istoryahon. Na mga hawa mo din ha mga katropa o kanaganing sa peaceful nga paagi. Nag-una-una mo yun ang sheriff kay mas nindot mo yun kanaganing magkagubot kay para mabayaran to, mabayaran itong mga demolition team. O niya siya po ng mga tropa, mas gwapo itong na-adyoy, nag-exercise, nag-effort na mag-demolish kaya para na-agi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ito na awan, ino, naiyamong na, ang maroon ino ka, ganang ikusokoso sa demonyong pungkol. Di ba? O niya, karon, ingon ang sheriff mga tropa nga, ay ko, ninyong apil-apila diya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Naka-recover na ko, inyo na po kong ipakulata. Sao man na karon, ingon dahil ng prosecution, naara na sa impeachment court, mga senador, kung ipatawag ka, mind conditioning mga katropa. Wala man na sa pangalan ng sheriff. O niya karon, ilang ipalutaw sa prosecution, kabalos lang dinis na magkapatawag ka na, only the impeachment senator judges mga katropa. Ang pwede, kung ganahan sila, nga ipatawag na. Pero ilan ang ipa-mind conditioning nga appeal ni kuno matupa sa listahan sila mga witnesses.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gusto lamang nilang i-emphasize mga tropa nga kini si Inday Sara Duterte Carpio violente ne! Ako magtinunto ka, magbinuang ka, magsumbagan yung kag, mabayolente yung ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Isa may dilintaw mga katropa, maito ka na mga katropa nga ikaw, manugo ka din ha o kanang kagubot nga nagsige pa siya hataw hinabang nagka-problema pa tanya ito mga tropa sa baha nga itong nasinatian dili sa to sa dakbayan sa Davao.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kunya ganahan ka karon mga katropa o kanaganing magatubang na paduglain na po nga problema asa ni mo ipanghikling na mga katilingba din na karon ipang demolish din sa may agdaw.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O na nakasabot yun ang sheriff yung sheriff nga ayaw ko niya pilapil niya kaya dilita mamulitik ka ani ha.
1: Ah,
0: kung nakabalo si sheriff na tinita ng mga katropa, pamolitika.
2: Bullseye!
0: Pero dahil, grabe dahil yung mga nasuya si Madre dahil, ingon pa ni Alan Zabaliero Santos. Tapos yung mga kalaban, high blood na, high blood na. O, tanawara, ha? Ingon pa si ni Flora Dairo, it only shows she is not at all affected. How heavy is the accusation, for she knows truth always emerges as winner. Ingon po si Gio Castillo, mag-work and harapin ang mga hearing, ex na siya. Pero mag-karaoke, check.
1: Pinawa!
0: Ingon po si Maria Caray Rabia. Maria Caray ha. Yung iba pag may kaso nagkakasakit pero ang VP natin chill lang. Di kasi siya guilty. Yan. Si Kenny Sumaoy. Na-screenshot na to ni Auntie Claire malamang. Bitbito na ni Auntie Claire mga katropa sa presscon.
1: Pinawa!
0: Buwan na si Auntie Claire mga katropa nga, ito ang ating mga vice presidente. Nag-video-key. Parang walang problema. Ikaw kasi ang may problema eh. Ma-stroke na naman si Auntie Luistro nito. Si Ruelski Santoski. Ha ha ha. Daming naiinis. No? Kanaganin mo yung kag keep smiling. Luyo sa mga problema ni Muday. May kaakuan ka pang mag-smile. Luyo sa pagdaot na ng imuhang pamilya. Mga katropa, gikan sa sugod. Hangtod na lang karong mapanahon na mga katropa. Smile lang gyapon. Tudloan tagagkanta day o kanaganing kanta na mga kuruses sa simbahan. Kanang kalipay sa akong kasing-kasing. Ano ba? Kalipay kay naluwas ako. Diba? Si Jesus nagaandam sa puluyan sa langit ang mga kurakot mga impirno man. Ay nako, balik ta mga katropa, taon-taon mga katropa, ato ang paningkamutan nga magka-connect kita og linya. Diri mga katropa no, ato sang balikan si Inday nagkanta-kanta, no? Nagkanta-kanta si Inday. Pero kabalo ba mo mga katropa nga unya sa tong pabalik no, si PBBM doon na po niya tambag mga katropa sa katawhan, isip amahan sa nasod, kay gibati kung namato pa siya og kabalaka sa mga krimen sulod sa eskwilahan. Ano yan tumbag mga katropa, no? Samtang si Inday gakatakanta, nag-question pa gini mga katropa, anong niadtong atog takloban kay nibisita, gi-invite day siya! Gipangita day siya! Onya si PBBM mga katropa kay nabalaka. Nabalaka sa mga estudyante ngano kuno nga mamusil na. Na. Ato ning istoryahan mga katropa taud-taud mga katropa og maka connect po tag linya mga katropa aning rally kagahapon aning White Ribbon March nga gipangunahan di kini sa mga pulahan. Onya ang uban nga mga Saraol supporters mga katropa nasaag to sa EDSA. Ha? Na trust.
1: Pinawa.
0: Kay ngano man? Ingon ang partisan pero dako kay gabansiwag ng mga tropa. Mga pangalan sa mga politiko nga dili niya gusto. Abi ko kanang anti-corruption lang ingon to.
2: Mosay.
0: Stress tong pagbalik mga tropa, human lamang sa mga reminders sa Master Control, Tristan Wyatt Gulay, good morning. An-an, maoman Clarix sana, that's what friends are for. Sa Hulga, Virginia, no, salamat ba daw kayo? Nag-old sila unsaon nila si Inday Sara. Grabe po ni si Inday Sara, magkapasuya mga katropa.
1: Pinawa!
0: Daymore Inrobe, good morning Kuya Tol. Katropa, good morning, shout out from Susana Farm. Yes, taga-Turil, no? Mga security guard, An-An. And salamat sa inyong pagka-monitor. Mabalik ta mga katropa sa dugang pang isgutanan sa itong pagbalik mga katropa. Nagantag mga dapat nga siren! Standby muna tayo sa tuang The Secret of Health. Uban ato diha si Doc Remilito Uy mga katropa. Itong oras 5 minutes before 8 o'clock in the morning.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugundo ka buong murag na koko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung ninahinay na siya. Ninahinay na siya, nagkawala. Hanto, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya kay nawala, magod. Basta ka ako usalago kung matestimonin niyo ala nga. Nindot yun.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga girecommend ang premium D3 coffee mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag premium D3 coffee mix na mo kay ayo kayon siya sa ato ah.
6: Premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Mag Vitamin C, Mag Santon, Vitamin

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain. Relief na maaasahan.
2: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga maduggan yud ka.
3: Reset.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting!